0: de kalu nan yakunun ci genn bu de horatul usqat salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiègneram 88.6 ci Dakarou mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo mari suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci Touba ak jamm ci katunu yalla borom bi waye nak ngeen xamni itam nu jéxalé sunu programme itam ba couper li nga xamni mom mo sunu ay matériel ci fréquence bi nga xamni modi 95.2 bi amna benen radio bu ngeen fay dégg bo xamni xagnna programme bi nga xamni mom lay jallalé bokul ak li nga xamni modi programme jant bi ba tax faral ñaari mbokk yu bari buñ ko jappé ci waxtu guddii wi daj ko dañuy japp ni radio jant bi la ci kaw lool na ngi leen di xamal ni bu sa yu radio bi teje benen radio bi nga xamni yeen ngi koy dégg ci fréquence jant bi muy jallalé yenen programme yo xamni bokul ak programme jant bi ngeen xamni kon radio bobu le du radio jant BFM ci kalol nak ñi ngi sante ñep di leen gëreum di wax rek ngeen xamni ko non le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamni rek mom modi fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jant BFM ci ñare FM lergue FM.

yow mi ñi bàyyi xel ci jant bi FM Touba 95.2. Assalaamualeykum. Yow mi ñi bàyyi xel ci Tiengnere FM Dakar 92.6. Assalaamualeykum. Ki ñuy topp itam ci Lerki FM Louga 94.6. Assalaamualeykum. Ñi ñëpp ñu àndanoo fasiyene door Khulafaul Khadim, ñu namma taatan ak aroor ci seen tedd ngay jikko ñoom Khalifa Serigne Touba. Waaye fasiyene root itam seen doxin ak seen doxalin yu sell ci lépp di njariñu kase. Jotaay bi bis bu set mu am insha allah ci waxtu wii. Kon mbokk yi, xarit yi, way teew lii, rafetlu nañ bu baax seenu teew te ñaanal mucc ak taw feex. Waaye di leen nuyu te leen di sant. Kon jërë ngeen jëf. Assalaamualeykum, assalaamualeykum, assalaamualeykum wa rahmatullah. Di yeesal sama jaayante, di feddali sama cant suñu sami suñu sëriñ Cheikh Ahmed Al Khadim radiallahu anhu. Yàlla ñu nangul ñun ñëpp, di ñaan suñu borom di ñu ko gën di fayal radiallahu taala anhu wa ardaahu anna. Di jaar ci bunt bi Sëñ Muntaxa, di jaar ci jëwriñ ci Samndaxa, borom pestif bi mbégte mi Cheikh Muntaxa. Yann fi yàgg tëwér Sëñ Muntaxa, lépp lu mu yéene ci liggéeyal Khadim Muntaxa te liggéeyal ku may liggéeyal lislaam bi yépp, yàlla na wax ca, yàlla na jëf ca lu koy bépp njort. Yéene jim am ci xam-xam, nga xam ne mbir mi mën nañ ne dàtt bi wala reen bi bu doon tabax ñu ne fondement bi xanaa bay boo ñu ne xam-xam, Sëñ Muntaxa yàlla ci yàgg am ndam. Di siyaara mboolem suñuy kilifa yi diine ak fuñ mën a ne. Yàlla suñu borom defal leen tawfiix ak mucc. Ñi jiitu ji yàlla na suñu borom di dolli yër ma nekk leer ci ñoom. Mbokk yi ñi ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix, di sàkku itam ngeen ñaanal ñu njub ak ngërëmul yàlla, te ñaanal ñu yër ma ne yàlla ak njëggalam gannaaw ba ñu ko ñaanale ñëpp. Rawatine way jiitu ji ca këru dëkk ga, di sàkku itam ngeen ñaanal ma lépp lu may wax mbaa ma koy jëf, mbaa ma koy jëflante, lépp lu may yëngu mbaa ma nekk ci, mbaa ma mel ko, mbaa ma wane ko, lépp lu may dox mbaa ma koy doxal. Kon sama yëngu ak sama dal, samay waxin, samay jëfin, sama doxin ak sama doxalin, ñaanal leen ma ne lépp tegu ci dëgg, ne lépp tegu ci maandute ak ci sell. Kon na yàlla rek tax. Cheikh Muntaxa jàmbaar lislaam, ñun day ñi ngi yëg ay délégation yu bàyyikoo ci attu yu wuute ci attu diin, ci attu kër yi diini ci.
mo xam ci rew mi la rawatina waye ci bitim rew di ñew ci cheikh mohammedou muntaha te la ci gëna yémi ku ci ñew dang ko ndokel dang ko kañ waye tubarkal da nga rafet du liggéeyam ak yittem ay rawatina ci walu xam xam ak itam yeg yeg bimu am ci mbolum diini ci mbolum ñoon diini ba ku ci nek ci wu metti ma fitna cheikh muntaha and ko ak yow mbol ko di def ay ñaan ba leg leg sax mu janguli alquran janguli khasa'id deug la mon ko tambale ci ñaan jamu ci rew mi fi ñu dekk waye nak mbolem fu julit meuna nek ñaan ga ak ci na ci yow xana sax damay wax ni ñaanal aduna ci yépp kon ki yittem ak yeggeb bu am ci julit ñi yaakar na ne xuta tak waye nak day aji xam motax day aji jëfé ab xam xamam day aji ragal yalla ta baye ko xel ci lepp lu mi jëf mbokk yi jambar ji cheikh mohammedou muntaha ay waxtanam ak dawate ñami dalal ci ñi dik diko setti ci nit ñi tolowuñu bokkuñu tam ay soxla bokkuñu len fi andi ko xamne diine la fi andi mom diine ko ñor dañ ci waxtaan bu baax bu la fekke nga nek ci ne doñ ci yëngutu rawate di liggeel diine dana la kañ kañ go xam da ngay xam ne daf lay soñi won la na mi ngi lay bayyi xel su boba yi tam fo meuna nek say wax ak say jëf dang ko ci bayyi xel bayyi dang ko ci bayyi xel moy wone ne yow yalla ay tax ngay wax moy tax ngay jëf su boba kon da nga moytu kilifa gumat kilifa non lay mel su fekke ne nak walu politique mo lay andi ci walu aduna politique ci walu adina rek mo xam loy xëccio la bëgg ta jot muy ak palmba lu mëna doon sey muntaha bo diké dana la yaatal dana waxtaan ak yow mekte man ak men la ke dik ak soxla so mëna am xamna ni ak doonut ak jubadi so diké men mbekté mi la kon ko am diplomatie la waye ko am yittal ak yeg yeg ci mbolam jam yalla mota bo accé dana la jox waccu way dana la teral te teral gan xam ngeen ni lu yëne tibi sallallahu alayhi wasallam diglé la ba tax mu ne ko gëm yalla gëm bis penc ne teral ganam teral gan nak man nañ ci tudd ay berné ta berné ba ci ëpp solo ci war ca jitu moy ba sa satu wacc mo war jitu gan gi mom la war ñëkke gis mo bel xaru kanam nga won ko ne safo nga ko su baba gan gi dana sawara tok ndax dalal gan kaw nit ki dana ko def bir nit ki dana ko def kaw nit ki moy ay ciërem bir nit ki moy xolam ay ciërem moy tanki kon da nga la diaral nga waxu ngir gatanuko loxay nang ko nuyu ak safu wante bi budé gor ak gor lamine yu moy kaddu yu neex yi ak kaddu yaatal yi ng koy jox diko ko wax diko dektal mu xamne yow mi kat sawar nga ci mom ak kaddu ñaan nga xamne yang ko koy jox ci ñaar ñu safante ñaanalante gogu di am lo am solo la waraf diko wax jamante kon kene ku ne ya nga ñaanal sa mop jamm moy yene ngi jamante badia bëtt ñewante yang koy xol ak bëttu safo bëttu yermane bëttu ciofel loolu bokut ak bëttu jeppi kon bëtt yoy lu am solo la kon momitam ci ñi dalal gan la
nopi ya yang koy won ne ñor nga ma kon momit lam lay wax nak ma ngi lay delo momi ñaan yi ak jamante yi nga diko won ne yang koy diglu yew itam yang koy baye xel mbokki lu dess kon da melni yow sey cieur yi kaw yep baye nga ko ci xel lolo nak da fay am lu mi mandargal ca mo daqal gan ga ca lolo la koy jox motax mu sawar ca moy de woné né amna waccu wacc sa xol moy kon sa xol dalal nako moko ñëk dalal sax motax mu feñ ci cieur yi ba tax nga taxawoko nonu nga ko taxawé su boba da nga sawar ci yow cheikh lu taxa non lay taxawo gan motax da nga gis bel xaru kanam gi kuma na ñëw waccu way bo man am mo xam da nga doon ko am alal wala nga doon ko ñak alal da nga doon ko xamne ku siwle ku ñu xam nga di kilifa wala nga doon ko xamne ku ñak solo te doy di ni man bo dikke mbektem cheikh muntaha mom yow ken dul ci appelé day gi sax gan ñi di waxtaan wala daayira yi bu ndike bu ñu waxtane ba joxe seeni addiya mu soñi len ak lu mbolo mi bari donte ñu ñew kene ñew kene ñewat xam nga lolu lor du ci mëna ñak donte xereey tax amana duñ ko yek way choona gi yoyep du fank mbekté mi dé waye bolé ci da nga gis buñuy tagoto ak ñoom mu yëkëti loxo bi di def ñi nga xamne kuy tagoto nu ngay tagoto ki nga xamne da fay ñew tam di sakku ci ak pal wala dara wala mu sakku ci lo xamne cheikh momuntu muntaha kay ñew na mbëgg cheikh muntaha wax ko cheikh muntaha bëgguta waxe nona ndax lu mi def yalla rek kay tax te yalla la cey jital way teewul cheikh muntaha dana waxe mom namu bëgg mu waxe ko namu bëgg waxe mom cheikh muntaha mo ay kaddo lam bëgg wax mom dana ko wax ci ndax lamuy bëgg wax yalla rek tax mu diko wax moy dello nit ki ci yalla xamal ko ne bude loy wul la yalla rek moko am te bu gëne ci yow dang ko am bu gënu ci yow nak xamal ne ñaak ga am moy gën ci yow kon dello na la ci yalla way tubarkallah itam ba nga diké tatagal na la yaatal na la tontu na la tam te do mer kon loolu lu am solo la wa cheikh mamadou muntaha ko xamne da nga nek ci lo xamne jaadu wul nak nga ñew ci mom defena man nga deg ci cadeau ci ay cadeau lo xam dana tax nga genn yekati sa loxo gëna wëyel sax ñaawteef mo xam ci wax la mba ci jëf mba sax ñaak teggina wala dara so dikke ak adiyé jo man am di lu bari bari cheikh muntaha lolou ñor ko fo meuna jaar ci ay buntu ak ñu lay defal intervention ak ci buntu baak lepp xam nga aduna mom da bari bagage ba tax ñu jappanal la ba nga dikki sax rango amana jaar nga ci buntu ginaaw ba amana dem nga ba wéet ak señ bi mëno tax ba soppi cheikh mamadou muntaha ci ay principeam ba wax loko lu mbëggu ta wax wala nga wax loko lo xamne bank yalla doonu lu yalla bëgg dedet du tédana la yett ci masala waxtana yow ci masala ak ci rafetal ba yow xoma ci jotay ba da way bo genné la na am lu liggé ci sa bop bu féké nit nga nak ci nité ba nga xamné li nga nek jaadu wut do gis nañ ko bataay Samoudou Muntaha kon lolou da ngay xamné ko respect doom adama ko ko baye xel la motax dégg na ni amna ñu waxone neen yalla dé da fa teral doom adama teral nga joju nak doom adama yep ko yek muy wara xat karam na bani adama ñep dañ ko yek ci seen xol ba nit ki bu judd sax da koy andal lool man mako waxale man waye wax na ni cheikh mamadou muntaha wax na len ni teral nga joju moko jox nak kep ko ko bëgg xagn ko nek mo na la fa ñuk baye la fa dem fete ko ko joxal muy seen borom ah allahu akbar yalla fi nek di kep ko xamna ni daraaje jum am mba alal jum am waccu way ñum am taxna mu dina jema xet ak dina jema ciof boku ñu sa dula fay bu baax
melane buy waxtane yow sey day japp ne lolou day wacc dara jam ta yow ta mom sax da wara taxaw fe ñu laaj ko nako yow nak yaay kan xana do xana da nga genn ci nit ñi ala la lay genn ci nit ñi dara jaal genn ci nit ñi lolou genn ci nit ñi ab judd la wala lum doon lolou lepp da nga doon nit bu nopp door ko am da nga doon nit bu nopp do ko am di waaw kon motax nga bayyi xel lu rek lu am solo la te jema woy fa sa bop bu ko defene bo ciofé nit ki nak mom day yek karama gi mu am yalla jox ko ko su boba na day gis bopam nga boko jappé ko gaaw gis bopam hakay na gis bopam kay parce que da nga am lo xam dafa am lo xam yi yow mi deug la am nga ko way momit am nga ko ci appelé wo ko na moy karama gi yalla joxe te jox ko jep liñ ko appelé moy alal lol tax nga appelé ko karama jojé appelé woko dignité do gogé gëno ko don nitit nak amana sa mu gën la nité mom ma ngay xeb ndax yow mako xeb kon sa nité dessna ndax koy xébaati nité wo ak lo man am ci daraja waye mom mi nga xamné wo xeyna ñak na wala amutuk pal ah su boba day bu féké bo leen ko respecté doom adama bayyi xel suñu borom comme gis ko né mu bayyi xel suñu borom ci yow samu ci yow akki suñu borom ko ka la gëna nité bu féké defo né mom war samu dama taxane kon karama joju ko ko bëgg xañ ko rek mo na la fa ñuk dem fété ko joxam mu suñu borom nak ñepp la fi nek loolu luma ta bayyi xel la fu ne man damay wax na karama joju sax ba ci gone yi doko judd fu ne dañ koy am teranga joji karama wara xat karam na gogu day fembe ci ba ci xale bi doko judd day dajale monami bayam morami yaayam ay magi jëm amana alak sibil sax man na da ko xamne da koy xey wala sax mu diko wone duma sa morom ndax yow goné nga xeyna boba mag gud lol wala mu dem ba mag way yow yang koy wone duma sa morom nit ñi mom kuñu mag amna ño xamne mom ak mag da leen neex kuñu mag ku nek rek ne wone ne duma sa morom bu fekke amu ala nak wala daraaje boko amé nak seen morom nga ay boko amul nak duma sa morom da leen di jégué mom buñ la ko waxati da nga ko jëfé dina ciof duma sa morom dawati na buñ xawé don am ab tier ci yow ci walu don bay ci yow wala yaay ci yow wala dara surtout don bay ci yow wala nijaay ci wala xéet yoy deug la war nga ko jox tier waye nak téewul fu né ah karama gogui yéne ko bokko dé té duma sa morom luñuy jëf la waye duñu ñu wax bu né ba nit ki diko wax rek su boba moromam nga nak waaw bo né ba diko wax moromam nga ana ñu koy jëf moy nga rafétal ci mom diko jappalé diko jimbalé diko yërem té yalla tax manal ko lo xamné ni kat moroma mënaluko ko ci mënaluko bopam su boba kay do moroma ay su fekké gisal ci yow jikko yi soufé jikko mëna xatto jikko ñak ko léré donte yang koy maska wu ndax nit ñi na bëggu ñu ko leen wax lool ndax lu bon mom kenn bëgguko ñaawteef kenn bëgguko ko gis ko ne day layel bopam djubluma ci li bu defé ak wor day wone ne djubluma ko ci bu defé ñaawteef du bëgg ko ko tuddu day wone ne defumako fum tel day wone ne man kat kañu boole won man mang koy fonk mang koy bayyi xel dara dox sama digënté ak mom ba nopi nak di yaqatalam fi bayyi di yaqat di bayyi di napati njabotam di len togn di dëngënté ak ñom di wone ne danaka seen morom nga ndax na ngay jëfëlanté ak ñom su baba mo wax la ko ñak la ko wax wër ma je mom day daldi wañuko ndax la ko wara moy lan moy da nga leena wonut ci jëf ju rafet ne yow do seen morom lol motax karama joju mu tayé nga koy wone do sa morom waye bamuy dogu juddu danaka xaw nga don moromam ndax wona la nga ñew ndax xale bi ni dogu juddu dajal ay morom baayam ak morom ni jaayam ak morom mak ñom ñep ñu dik yi ngentem kuñuy teral mom lañuy teral ci rayal comme xar bo ci tay fofu sax karama ji feñ fofu parce que teur doomi jamour rend ko ngir terel ko doomi jamour tarawela wala khat karamna la ka nga teur la nga teur amul wala khat karamna ndax wala khat karamna bani xar amuñu ko
waye nak kany tere dafa amona xat karam na bani adama ta la bokku motax kon nak ñu dajale ñoom ñep ngir mom ci xale bi mu xale bu dogu jitu xamu dara mu ta wax mu la wax sax jeureujeuf ci teway bi kon bam deme nak ba mag xeyna di mana doxi soxlam ci ngi dogo won ne jeerlo ma ju bam soxla fekk ci ma waye fekk ci won goko boba ci li dogu jiddu bam gene ba nga gene ñaka doon moram budé ay at la waaw ci kula mag ku ne nak ba bëgg lu ko wone nak amna ku ko mag de koka amna ku ko mag koka amna ku ko mag mi ngok amna ño xamna ak mag da leena ñor ba suñu amone juroom ñaar fukki at ci misal dajé ko am juroom ben fukki at wara juroom ben fukki at ak juroom dana ko mo yow juddu wodi ndax mag gi ngi ko maga tax ay yow de gono ngono wala am nga juroom ñet fukki at yow nga am juroom ñaar fukki at wala nga am juroom ben fukki at nga magena na fan wera at xeyna kon fatlikou nañ ca ngeen te amana non mo yow nga xam barki dem nga ah barki dem nga ngi bëgg yag di bu ko defé ka am juroom ñeen fukki at yow loolu lay waxal rek kon mag mom nga xamne mo fi jitu ñepp ci amu tambal kay kenn képp ramu yalla ku dul mom na da nga soso nak am nga fa tambalé ci am nañu li jitu kon way fa ka fini way ko xass bu bëgg daraja nak fu ne ko nakari jëflante lay doon parce que loko jox ci daraja da koy xeb motax ken munu ko jox lu ko doy ka koy jox daraja sax ya dugg yow lay gëna contre yow lay gëna andi jafé jafé nax liko waral moy yow ya jëma dugg ci diko jox lo xam nu noko ca jox lu doy ka ko joxul nak koku mom jëmu ko koku motax amu ci mom ben soxla motax nak koku day amal problème moy ka koy jox tir lay dé ko nan ki mom dal diw mom koku jox tir lay gëna napaji mom lay gëna ciof la ko war mo ya dugg ci diko jëma jox lo xam ne du ko munu ko ca jox lu ko doy ca moy daraja parce que da ko bëgg ba nopi ta amna ci yo xamne sax doxali ni sax mun taxa dañuy wone ni jeurte bako ndax yow sa yoneeku ci day dey ko nan day def election miss ku gëna rafet yow lu sa yon defu ci ben effort ko xamne da am doole ah di ko bako non di reuy non di doxé xéetu doxé non yow defo ko sa bokki lo ci def di bako judd yow lo ci def ah di bako ay ak mag yow lo ci def mag yow tanulo ko sa bop di kon motax xamou dum taxane karama joju yu bata baye xel la ci mu taxane ñu ko yalla fayal kon wax te ñu dab wax te ba ko borom tuba ngi ko defal ko dimi ni waxtan len dilu war roy len dilu war ñom do yott pa yalla tan len ñu fiir wa yalla fiir len fepp ku len top yalla ginnu ko ku len sop yalla sop ko ku len jublu yalla jublu ko ku len jublu yalla rabb ko ñi jitu yan ci borom yok leer keen man ci ñom ki fi nek te ji borom pa ci mek ci xamou taxa yalla fi yagul ti wer xana di siar njabotou cheikhul khadim gi yepp len dig dajé ci wak jam na ma jël jëtab jambal islam ki nekkon khalifa bu ñëk ci cheikhul khadim da am cheikh mustafa karim mu nekkon jant bi fm ci touba seigne abdoulaye sambu ci xarale gi ak ñim andal ci fm dakar ole prime ci seigne ñim andal leer ge ak seigne alou ñay leer ge fm lu ge seigne cheikh lu ñim andal ju ak djubale djubo jek jek ko jëneñu ñi ko yeen kep ko dekk ma nga dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pir 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna da gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak mo ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajj kat yi da naan ñaari

0: Lahi Yakin Aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokk yi nonu ngeen ko déggé rek mu di baatu jamm ci Jant BFM ak Cienir FM soxna Saybata Aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jamm ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërë ngeen jëf
1: baatu jamm bi woté jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka baatu jamm bi woté jappelenti ak wolontu bu ndak yakar.

sang chi gen ni chi dul ya ja ra kin la

Jara budul kone geraudatul.

0: Imam Garatullah.
1: Jarak

0: Jaratulai.
1: Adi mana kuda jantan?
0: Bukan kusir.

Allah.

0: len ci way wi acca bala mo nacc ablay ana madri ana peres tek ngeen ñu bëd nak de way jël fa da ngeen ko fokkat ci ñun waye nak dañ leen koy baye ndax mo na ne doye wuñ ko dara
1: ak
0: bu ci yalla nga texé ñu xal ngeen jënd ko ay yalla.

0: il est dévolu, Ténière FM 88.6.
1: Bismillah. Aleykoum salam wa rahmatoullah. Wa ka yaram ñu ngi nangou tay ziara
2: ñu ngi tub bu baax
1: tabarakallah
2: ñu ngi tub bu baax ci gëdë duggé ak gëdë woté gë yépp rek
1: ndéssan cheikh bassir
2: serigne ndongo jàg masaliku jinan
1: ah serigne ndongo jàg
2: wa kay ndjay
1: tawaji ñu ngi ziar ak gëdë dégënté
2: wa té yak jamono rek
1: ndéssan
2: xam nga jamono yeen saay mom day mel da ngay xawa teunk
1: wa duma na ñak mom
2: wala jëm way xawa sangé
1: waaw
2: ligéyu kay xawa sangé
1: aha
2: manam sax bi malay woyé ni sa worna sayyidina mohammed
1: téwlu
2: ma radio bi
1: ndeysane da nga ki rek sa xel da cey daj ko daj rek
2: ndeysane
1: ayo ji
2: numa def rek digënté sénégalais
1: est ce que lolou de ki man deug la ndeysane jak
2: di ziar mbolem wa daara ji rek
1: wa daara jëpp ngi lay fay ndeysane
2: ténière
1: sol
2: bi jëntu bi ak yépp rek
1: wallahi jak
2: clair ak yépp rek
1: wallahi jak ndeysane
2: ziar mbolem ko xamantene mi ngi baye xel émission bi
1: deug la kay ndeysane
2: wa non lañuy jël diko jëlat noyo bi diko tek ci loxol
1: wa touba ndereb gep
2: waaw di ziar kulhum
1: ndeysane wallahi
2: wa ak fondation yek
1: sopé ak fondation yek sopé serigne saleh yep ndeysane
2: waye di len massaw di len jall liñ bok
1: waaw ndeysane
2: cheikh mbacke mom serigne saleh
1: amne
2: waron na fe ne ba ci kanam ak kanam
1: wallahi balay
2: yaatal na yoon wi te yoonu yaatul
1: wallahi balay ci bi
2: yoonu l'islam wax deug yalla kuy xol serigne cheikh mbacke rek gëna am jom gëna fa
1: sax wallahi wallahi jak
2: di wax ne li ngeen di def amna solo
1: lool alhamdullilah yalla jerejef
2: waye duñu fadde suñu yaay mersek
1: ak suñu yaay mersek
2: ci sante bi te waaw
1: waaw
2: manam radio bi sa wote rek xel da wara dem ci ñoy
1: deug la aha kay aha kay
2: waaw waay di la ziar bu baax
1: jerejef jak ndeysan
2: waaw di ziar kulhum
1: ndeysan
2: ak wa masalikul jinan
1: baaw masalik yep
2: dama naan wa masalikul jinan amal na leen ak cant
1: ndeysan aha
2: bama fa nekké depuis 15 ans ba legui
1: dara ñaawul alhamdullilah
2: waaw taxaw nañ ma niñuy taxawoo seen rat
1: ndeysan ndax yalla
2: taxaw nañ ma niñuy taxawoo seen sen bokam dereb
1: ndax yalla
2: ndax lepp serigne bi la
1: wallahi jak
2: 2015 ba 2026 du ay fan
1: def nay fan wallahi
2: du ay fan ma nek ma salikul jilan
1: waaw
2: gis na nak taxaway bi ci côté yep nak
1: alhamdullilah
2: di xamel gi ak ci daayira yek yep rek waaw buma len sant rek man duma go
1: ndeysan
2: waaw gina am nañ fiñ ko waxe muy liguel mam borom Touba bi ñu nek
1: waaw
2: kon dañ ko ci sopp rek wax ko waaye kenn amul la cam
1: jerejef
2: ndax suñ ko teg ci fofu la
1: alhamdullilah
2: am nga talube
1: ndeysan ndax yalla alhamdullilah
2: yaru nga
1: alhamdullilah ndax yalla
2: am nga diine
1: ndax yalla alhamdullilah jerejef
2: te reference nga
1: alhamdullilah ndax yalla jerejef
2: Modou Mbaye mi nga xamantene momi day wote
1: ci radio Modou Mbaye waaw ndeysan
2: reference la roy way la
1: ndeysan tabarakallah
2: ak Alhaji Bara bu
1: seigne borom kaddi gi
2: aha allo
1: wa borom kaddu gi ba ma lay deg bu baax kay
2: wa borom kaddu gi
1: legui
2: khadim gey bu fi jaare rek
1: legui li fi genné señ khadim la andal ni sax
2: waaw nga jaalal mako wa Touba ndereb
1: mo jox ko wa Touba ndereb gep ndeysane
2: waaw yalla ñu yalla taxawal
1: amin jak ndeysane
2: ndaw yi ñu ne ñu liggeel maam borom Touba
1: aha
2: ñu bañ ci gis benn gaaj
1: inshallah taala yalla man nako
2: ñew ci daayira ñew ci fondation
1: deug la
2: té lolou rawna mbokam téré
1: da ngam am xéta faa wallahi deug la
2: yalla ñu sëriñ bi téel
1: bokam amin jak
2: yalla ñu liñu bëgg rek ci ko ci sëriñ bi wala ci nampatal yalla suñu sëriñ Salif ak sëriñ Touba
1: amin
2: téel ñu bokam
1: amin jak déssa
2: ñu ngi tuub bu baaxa baax
1: rafet na ma sha Allah
2: diko jël loyo bi diko tek ci loxol Awa Diagne mu ci dënal ñu ko
1: yaay Awa Diagne
2: radio bi
1: tabarakallah waaw
2: ak suñu mag Alhaji Dam Sen
1: déssaan
2: waaw bo mi préféré
1: deug la reference la ndeysane seigne dongo jak masalikul jinan fa tabarakallah ñu gëj ko deg lool waye wajangi nonu ñu koy gëreem bu baax borom Touba ndereb fa tabarakallah tay na sax neena deg lu xeyna xel me daj rojo bi rek ndeysane mu daldi feñal yenem way wax ji rafet na wane nga yoon seigne dongo ñu koy gëreem bu baax di nuyu mbolim wa masalik wa khidma tabarakallah
3: Oh, yeah. khayib njil sale
1: serigne moussa diak baye fall ci diwanu yarah ñing koy nemeku aja zainabu diouf ñing koy nemeku ak soxna wali ndour mu serigne fallu soxna ndeysene mom cheikh ibrahim am jaara ndour soxna zainabu diak soxna ndiole sar

0: bismillah
1: assalam alaikum
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: minara
0: wa sant yalla bax
1: bété
0: seigne omar
1: ah na nga def fay
0: wa kay so ñi sant bax
1: jam bax
0: alhamdullah naka xeymi
1: ah alhamdullah
0: yaang ci jam ma
1: ngi jam bax bax
0: alhamdullah ma sha Allah
1: ndey bal ñu xoy
0: wa kay julli gi bal na la haq bal lenu
1: ngayal bo jegal
0: amin jagg ko téwé
1: de
0: Allahumma amin ya rabbi ndaysan
1: mamlo te ko mara war
0: na no tawfiq la tawfiq la sante yalla bax
1: ñak jarde bay ñu lay baye
0: xal deug la dama lu ñak deug la sow
1: ñak jarde bay ñu lay baye xal
0: wallahi sow deug la xamna ñu ko de xamna ñu yene ji
1: yaang ci jam bax
0: ma ngi sante bax alhamdullilah
1: alhamdullilah way mo ma xone jam lol
0: waw waw waw
1: premier
0: waw waw
1: premier
0: wax nga deug
1: allo
0: wa joxoñ ko waaw
1: ma ngi jéggu
0: wa non la baxna
1: baye ci jàm
0: sante yalla bax alhamdullilah
1: naka tuté
0: sante ñong ci rek alhamdullilah naka julli gi
1: ah ñu ngi am dëkk ko rek
0: ah wa non la tabarakallah alhamdullilah
1: ah content nañ dé
0: ñoo gëna content ndaysan
1: yalla yalla dal jàm
0: amin sow
1: jërëjëf
0: amna ñu bëktal lool ndaysan
1: yalla jàm yalla
0: amin sow ndaysan
1: jërëjëf
0: barakallah jërëjëf jërëjëf ndaysan sunu waji ñu koy gëreem bu baax tabarakallah diko sargal xamna ñu taxaway bi ak yene ji machallah jamono xatte yi tey bari ndaysan sow jërëjëf señ Omar
2: madabe
3: ñeñ FM

ay ci serigne Moussa Diokhane mom serigne Fadil Mbake borom Touba Ndiongène ñu ko ci bayyi xel bu baakha baax penc mom Ali Ngone Diokhane Moussa Moussa ñi bisi ngol ñi bisé go mom bu demé Ndiongène ko ci lu ko gay def ko ci ko ci muy ko se boy way bay fof tanaren dinga finalu nak man degguma la way bo yex ya nga ndiongene di cote xam nak da nga nax di nga finalu wala yalla baxna day cham mom vocal na ma di wax lu ko neex di sanay xeer ak yep rek waye yalla baxna

di ci nuyu mbolem wa kar ci keur khadim ngay kumba sen ñu koy nuyu ay astu yaad ay nugay ken jangal def wa tandarma ga nuyu na le ay fatin dakar plateau sama tanang sen ngay nuyu mam cheikh anta

0: ആരും ചെറിയും നജ്ന
1: ഖിയായ അന്നസല്ലം വൽ അംറാ ഫാഖം അബ്ബ.

jerejeuf Khadim jerejeuf Allah ji kon fuñ ko yagale nga ne njaasan xoma wa yalla baxna ay ci bu ko defé ñu gëreem ko ak mbolem ak mbolem mbokki mbolem kuy bëgg Serigne Mahamadou Mustapha Allah ji Serigne Khadim Gueye tabarakallah Mustapha mi may wajal de ma set wa tabarakallah bismillah hatta

0: إذ كنت لي بكرم
1: يا ذا الجلال
0: يا الله يا خر

0: Assalamualaikum. Bismillah. Fexé wul de. Wa ñu xaar li wat 88 628 06 18
1: Lak

0: وخريب الغير
1: يا

0: alhamdulillah bismillah
1: ja jaar
0: aja fatou
1: lo
0: ne ñinga may sa sante bu baax
1: ya nga am dam bu baax
0: ma ngi lay koy ñaanal ko alhamdulillah
1: ma ko suba fi
0: suba sa ngi ñu sante yalla bu baax
1: amna solo
0: ak c'est pour toi
1: wal ya yeb amna solo dal ma ko tigli bi ak mbok sal bi
0: naka
1: wa refan ñu ngi ni rek
0: alhamdulillah ma sha Allah
1: naka dakar
0: ah kon ñu bisse ko batay
1: batay ma ngi refan
0: ah sa julu gi yag na de
1: bar ay de bawol ba ni ade
0: bawol ke ni xamam tubarkallah mom da ngay ni la
1: wax yow rek ay ko da bako bañi
0: ak lek tubarkallah ma sha Allah
1: ay ma ngi tok rek de
0: ah yalla baxna yalla ban
1: ay ma ngi siar fo pere jo biep
0: so pe yep ndaysan
1: wa daara ci tol bi liggey bi
0: wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: bayu maten
0: aha
1: aha aha te bo am bu jam señ ko ba sam rek la
0: sam rek la
1: siar bu baax ba
0: wallahi wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: da ñaanal jam
0: amin ñing ndaysan
1: wa
0: ko fiare el manye
1: alaaji
0: ibrahim
1: ndeysane
0: alaaji
1: ibrahim
0: ndeysane sonna mi jobe ni
1: sama
0: dom ba sonna mi jobe ni ngi ndeysane sonna wa jaara
1: ngom sonna wa jaara ngom wa fi ay
0: wallahi ndaysan
1: alaaji bara serigne ngom borom dengaler tan nango siar wa serigne ngom borom dengaler
0: nango siar waaw tubarkallah ñakul mo
1: deggal
0: wallahi ndaysan tubarkallah
1: modou bay tan nango siar
0: wa bari wul di danaka rek tuti
1: wa bo demé sax téwlu wul
0: ndogan la
1: jël na siar du tekk ko ci loxom
0: ndogan la de waaw
1: sa yow andi sama radio bi
0: jox ko radio bi yow tamit nak aha la ilaha gëna gëyub na radio bi di jere jëf ñu koy gërëm bu baaxa baax tabarakallah waaw ma sha Allah mu sala kon nga duggu refan ñëwaat waaw
2: rasulillah rasulillah rasulillah

وكلي وما

Она змея.

Malau, malau, malau, malau, malau, malau, malau.

0: لله ربي لازم خسرا
1: جدني
0: بعيني المستوى المغزي

0: Señ Touba rek mo non fandar yalla di bour
1: sangam
0: Señ bi
1: mo non fandar
0: mo newon fandar yalla rek ay bour tekke yonenay sangam lolo ko may momit mu dem ba amul maram mo non fandar bayu seri salu

0: jërëjëf Serigne Cheikh Sène di ci nuyu bu baax a baax. Serigne Modou Guindaari Gate di ko ñaanal ba ci gug jàmm. Alhaji Mbaye Sène borom Touba Ngang ne ñu ngi koy bàyyi xel di ko ñaanal ba ci gug jàmm. Serigne Fallou Ngom.
1: Sunu cantag yow daam.
0: Sunu cantag moom.
1: Jiitu na dunyaa.

0: 13h ben waxtu si wona botal na ñett ci mili maljayna jet ci keur sambaken
1: khalilina
0: delilina assalamu alaykum assalamu alaykum bismillah ñi ngi nangou tay ziarra alhamdulillah naka mbiri ay na jam ay so ko xey wala ay na fikki bi waaw waaw ndaysan tabarakallah tabarakallah ah yalla baxna yalla baxna tabarakay ko wala ndays bale ci buri bale ci buri
2: way defam ko xamne mom buy wote ndiki ba pare wala mu ndeki
0: di yeen ah mom faaw mu ndeki ah senen bi waaw day mel nak ndeki de am doole sax
2: ndeki lay beuri manam lim ndeki mo
0: man ngay gis na lolu mom
2: waaw mi nonu nak ay ñoom ablay
0: say ablay waaw
2: ñoom ñoom tan faati
0: waaw
2: ñaari faati yepp ak suñu ex na metti rek ñi fi jaar ñepp ak di baara
0: Allah di baara ndeysaan
2: waaw waaw
0: tabarakallah tabarakallah tabarakallah
2: deug
0: la mënul ñak ndeysaan
2: ñi ngi ziar ñepp baye
0: ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah alhamdulillah ma sha Allah ma sha Allah amin ngom ndaysan amin ngom amin ngom alou sas mam cheikh wa tabarakallah abdullah ndjay ndaysan ibrahim ak
2: ñep rek
0: tabak luga ndaysan
2: jami yalla ñep rek
0: jami yalla yep
2: nek lañ ci jam rafetna
0: inshallah ngom barakallah amin ya rabbi ndaysan amin ya rabbi barke
2: barke
0: amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi tuf lay ndaysan amna solo ñu nekk ci jamm ñun ñep jere jef ngam fa tabarakallah ñu ngi koy gërëm ahsan khaliq zeida soxna aw jaar ngam ñu ngi koy gërëm bu baax fa tabarakallah ma sha Allah
1: ki moy njitté moy
0: borom touba tul
1: serigne fallu la mo bawna boole ñu fi yaram ci walu ne
0: xam ngeen ko jambari soxna jaar jere jef ligay ko no soxna mam bu so borom proxan ñu ngi koy sargal bu baaxa baax fa tabarakallah
1: serigne fallu mamam serifun bun sarifun sarifun bun sarifun sarifun to ma djublu wala

0: Alhaji. Sulagi.
1: Amul morom ganji imam

0: Serigne Moussa ka dem na
1: ngay def

0: Kina fila ak werd bañ soxé ngeen yi julit yépp ñona yalla fa na sé
1: ku melni cheikh sédé moutar dootu ñu di soosi
2: benno
0: julit yi
2: tax ci mo bi abdullah jami'an
0: mo doon la
2: tafarrax
0: ndam limu ci am kenn mësuko sédé moutar mo né won bëggatuma dégg mourid mbata tey jaan
1: li xass morom ja mbadi sanni awsan
0: lutax
2: makay wote
0: ya mutu won bamba ni wutu yonen ba motax nga def l'islam.

0: bam do ne ndaw
1: bam do ne ndaw la da faji ay ajo
0: bo xamul
1: lajal cheikh wa balla
0: turundom
1: turundom
0: dugaj toli daru marna masno no ñak ab taw mu maral
1: ñu wolu cheikh sidi mukhtar muy
0: tutank
1: yennu ko ca bayam serigne
0: bara cheikh bara nako
1: sidi mukhtar
0: cheikh delu
1: delu darul manan
0: bo deme
1: li ngay don ndaw ndaw buñ beugé ab taw nañu la neexal kon leg mu baawa
0: cheikh ñewat na
1: cheikh sidi delu si
0: wax ko
1: ko cheikh wa balla
0: cheikh wa balla defé ndigal
1: la dal di neexal cheikh sidi mukhtar sipu mambal
0: neexal ko
1: kéro dafa taw taw ba baawa
0: ken musko gis taw kéro ba
1: ñu mujj yone ci serigne bara nan ko taw ba baawa
0: ken musko gis
1: cheikh sidi mukhtar ba ci lu serigne bara jeglek cheikh bamba mom la yore wor motax mu attan yenn ba
0: okay
1: cheikh sidi mukhtar
0: attan yenn ba de
1: cheikh sidi mukhtar mo la mo ji ko yenen ba
0: nu mel
1: tabe tabe ba mel cheikh bamba
0: saw
1: tara

tu lo siati, la vita tu lo siati.

لكن قد عاد بالمصاب.

ay ci jantang gëreem ñalla ñi fi jaar ñeemon yeen ñi nga xamne jëm nañu ak su ñi nga xamne ñi ngi won ci diglu bi ñu ngi ñaan yalla fasina haaje def dara ci posé posadi wahdi hawaji lasina damu fi khidmati wa hablhum maramu waghfir lana wa afina bil afiyati kun fi darin khairi afiya aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtarim muhammada bi khadrika alazim ya ibn umida ila al-khama salam jangeen def jere ngeen defati yendo ak jamm.

Yeah.

ما جاب الا عن في جديد.

Gentlemen!

Kenya FM.

Давай, давай.

Guinée qui débute, Tenière FM 88.6.

ولم تغير المرسلين.

जग जिका।

حكيم بيك الأرض يا جبل.

ಕಿತಾಬ್ಲಸಿ ಲಾರ ಬಸೇ ಜನ ಕುಲ್ಲಿ ಮನೆಯ

وبالنبي يا دي كل زمان.

0: مغل دای غرین جالیو کوی مغل دای غرین جالیو کوی مغل دای غرین جالیو خدمت یا سبا والاستخامه وصفا وغبا لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا خل خدمه فوق كل الرقبا من عصحار القر كل من حبا.
1: Mbokki auditeur yi ak auditrice yi yeen ñep ñi leen di nuyu ñi leen baxo nuyo service DTL division tri engrais de lumière daara ji toll bi ak liggey bi amaan la nu bitté lool binu fi sun borom baxé ba nu fekké tay ñaari waxtu jot nu tew ci fi ci tax ñi di pé cheikh mustapha al karim nek suñu mam soxna aminata lo passéne la kolo yeen ci jant bi fam toba 95.2 nek suñu mam soxna jara waye xassene la kolo le kolo ak leen liggey bi leer gfm 94.6 jaamur gep rawte lu ko ak liko wër mu nek ci quartier Thierry Nord kër sun mam gor gui amadou binta te seigne cheikh lo nek fa kon gaaw jotna ñaari waxtu jotna tew ci nan ci tax mi di pé cheikh mustapha al karim passéne and ak yeen ci émission biñu wax wadjal waye wadjal xalé yi ni gën ko xamé lool nu xamé ko ni muy waxtaan wu jafé lool waye tek ci legi tam muy dis lol motax bu doore ni bismillah rek dañuy daadi dogant ci ñepp waye di siboru sun bu mag ñam ci borom bi tabarak wa taala di ñaan rek ginaaw bi leen ñoo siar leen mbolem auditeur auditrice rew mi biti rew ngeen japp ci na ngeen ko daan defé rek bu ko defee fa tabarakallah waxtaanu pël dal lay doon duñ ci mësa romb naga baax kon nag noo ngi ànd ak Serigne Aliou Ndiaye ci machine bi Alhaji Abiboulaye Ndiaye ci micro bi waaye fekkoog Alhaji Ibrahima Cissé waaye fële ca Toubar Serigne Abdoulaye Sam ak ñi ma fa nekkal waaye fële ca Louga itam Serigne Cheikh Lo ak ñi ma fa nekkal waa biti réew
2: assalamu alaykum mbokk yi émission bii di daw rediffusion la dañu ko tegaat
1: maa ñag sëñ Moustapha Ndiaye ñoom sëñ Moustapha nag maa ngi ko yónnee nuyo léegi wax nañ ne agsi na ci réew mi yëpp moom it mu nekk ca connu su daara Djolof tali ba jëm bu ma ne xema ne ndindi wala connu su daara Djolof mooy borom sànke bi kuréel mu gindi nuyu bu baax a baax Sëñ Matar Fall set setal ci jumaa ja waaye nuyu Baye Mor Talla kay ci marché Mbousso bi nuyu bu baax a baax Baye Alhaji Mbaye Guèye Baye Modou Fall ñoom Sëñ Matar Dia ak waa commune ba yépp ñoo ngi ni nuyu te leen siyaara di siyaare docteur Serigne Touba bi waaye di siyaare Baye Sidy Faye ca marché Guédé soxna Ami Sëñ Ibrahima Ndour ñoom di siyaare Serigne Cheikh Mbodj Serigne Khadim Diop ñoom di siyaare bu baax a baax waa daaru tansil yépp rek bayiwuñu fa kenn ñenn yéen ñëpp ñoo leen di nuyu Serigne Saliou Touba Diarratou Mahwa seigne la diop sen ci mbacke touba ya ak baye matar waye di nuyu bu baakha bax seigne soye bu badian ak baye matar badian ci marché occas di nuyu bu baakha bax baye bassirou ndjay ci touba sam ak wa touba sam yep baye modou fall dima ci mbacke donc koy nuyu nuyu seigne khadim beng ci mbacke ak mbolé wa mbacke yep di ziaré wa téru mam cheikh bayou ñu ko kenn kena bin guéné daru salam jëm nonu ba ñetti potok go xab ba cheikh ñu bobu
3: cheikh fm
1: ba daru rahman ba wacc ci domaine bi marché mbusso bi ak liko wër talibou bes ñepp rek ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siara siara wa garasu touba bu mag bi legi bu bes bi ak kilifa e garas ba ñepp rek ñafa fete ñu ngi di nuyu noy tam te leen siara siara bu baax wa touba yep rek seigne chaliou ka touba jaratou mahwa wa seigne chaliou ka momitam fa tabarakallah wala ci diwani njabo di ciare bay samba ñang ci keur ñang di ciare si mahfous diba di ciare sun badian fama fal ci touba jiemul suñu badian awa cham momit non koy nuy way non koy ciar bu baax di ciaré bu baakha baax wa touba yépp rek ñom bay ba ci jabaay ñom ak mbollem touba bay modou ci le ci kër kaba ci daral ga ak bay mohamadou bay ndjay khassida seigne malik diouf non koy nuyu te diko ciaré bu baax ak seigne lamine ñom pap saw ñom pap cham ñom ñom dubé diop ñom fati magat ñom ñepp ñog leen di nuyu wa ñog leen di ciaré di ciara serigne ousseynou lom ak serigne pap cham ñom ak mbollem rek touba ak mbacke dal bu ñi lim day dess deug deug dem ba diwanu njambur nak ginaaw bi ni dem njambur dañuy joge touba jaar yoni daru muhti daal di nuyu serigne abdoullah an ci monsieur mam ball ak baye njaga ñang nuyu wa daru muhti yep rek mam cierno cham sofori taxi te nek ci touba waye nuyu wa daru muhti ci ay loxom lañ cey tek nuyu bu baakha bax louga toa yep rek buñ fa demé sun xel lay daal def yar rek sunu bayat masar ci ngeen ak wa ngeen sar yep rek nuyu señ jégegé RTS ci louga khadim jawal fu louga sas ayoba lo ak wa njambu yep dem kër ale nuyu bu baax bay señ lo sunu yaay umi dia ba jël loto ñom ñom badian busa badian soxna djou alhaji biran lo ma sayar ndjay ci warak bar far ci touba xelli di nuyu señ soyi bu lo ci ndam ba cheikh magat djob ci dagaj way ba djob ndox ci dagaj soxna ante djob ci mbarom baye mustafa mbaw baye amdi sall baye ousmane ndjay ci lamdu ak bokki njambur yep nuyu mbollem touba bayiwu ñu kenn wa nindi ndjay touba ngi fofu ñu ngi leen di nuyu nuyu wa kéré baye mustapha diouf mi ngi fofu ak wa kéré yépp nuyu bokk yépp rek xamna né
4: ngi déglu Tenier FM 88.6
1: waye fofu liñ tek suñu baram rek bu ko défé soba yalla lu tabbi ci xel mi rek ba ba jotaay bi jeex nok yeen la nuyu bu baax baye ndongolo ci diwaru parcel soxna magge soxna nogay ñom ñom ñep ñog leen di nuyu parcel 1 ba 26 baye wuñu kenn di nuyu wa geedja way yeen ñep ñet pikine ñet tali tali bu bes tali bu mag ridis ecotaf ak route de ñay kon day daldi eumbu lepp kon yeen ñepp rek ñi ngi leen nuyu te den siara waya rax bayiwuñu kenn boy fan residence bayiwuñu kenn warale bay cheikh sek ñom ñi ngi fofu ñom boy ndaw bay mbay ñing ñom ñom siakam bu bay magget ba ibra khodje ñay bay mbay sen señ bay juuf ñom ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp te leen siara kon ñu tek fofu suñu baram rek te wël jotaay bi nimako jundé won sank rek wajal waye wajal ñi wajal xalé yi nak jekk émission bu dooré la door waye bu ñé wajal waye wajal ñi wajal xalé yi da fay nek cadeau yo xamné dañ koy jëmé ci ñi ñu doon suñu ay kilifa wax dëgg yalla jéggulu nak ci ñëpp ñi nga xamné li ñi bëgg yiki ci gëmé ñi wala ball yi basman lo ñu lay nuyu borom wala fi ndax moy borom jotaay bi bu ko défé dé nek wax jo xamné day diis ndax ndaw bu yëkëti batam diko jëmé ci ay way juram nga xamne ko ci gëna soofé mag lay doon ci nun ñi ay baay ñi ay mam ndax ñoom bu ndaw yi defaro ñooma ndax mag ñi dañ ne bu gone jagee ñepp koy mom bu gone baaxé ñepp koy bëgg té gone mënta jag té mag jagaluko motax mag ñi nga xamne ñoom ñoy borom xam xam yi mat sekk ñu ne gone ñu ne dañ ne ko ne bu gëni adina amé dir rek ba may xammi bo jëlé sa loxo diko mit ci ay bëtam mu xef ma ngay bëgg xammé lu metté ak lu sédd kon jikko ju mu mëna am maga ko cey def ki la mag la no mëna def mënu fexé ba sut ko jot ko mënu la nekk ki la mag rek mo la mag dis na mag day dis na mag bay dis na mag ni jaay ci walu bok ni ko lo xame waye mag mom mag rek kon nak ki nga xamne nu ndaw gemel moma koku ak payam mom genn ndaw amuko waye ñomit seen wartif duñu massa noppulu ndax amul kenn ko xamne da ngay am dom bëgg mu yees do bëgg kenn gën ko da ngay bëgg ñepp sopp ko da ngay bëgg fum dem di nuyo di joxe ay yoxo def nuyo ba ca war joxe ay yoxo mu yiw lol ñu ne xana no sant mu ne nangam ñu ne xana yo mbokam di wa nga ne waw ñu wa kumba bo demé nga ne ko sa mam di wala sa baye di def fek na ko ci jotaay sangam nuy na ko ay bu melé nenen da ngay rocc sa loxo rek nopi lolou ko defé jëm nañ la paxta bo xamné paxta bu metti la ndax sa buñ la jéppé ray nañ la kon lolu kenn ku nek warna gor gorlu ba am taraga ju mel non xana di wala jur nga wax na ah xaman na ko de waaw gor wala waaw kumba lolu kenn ku nek warna ko xam warna ko fex ba wut ko way ju way jur wi na def postef la ci mom lolu mu fexit ba am ko bu ko defé bo ligé bu dajé fenn mu né wayo da sa dom gis na ko bu def sangam kérok way mu dé amna yar amné téggen tubarkallah mu né am ngi non sen doma dé waw jur rek la ci am dé bu dé yaajal la dajél kon dé len xol té yeur té yundul té jubanti niko bay balé jang di waxé ndax goné sa bu xasse genn buntu kër ga ba dem fu mo na tollu geuti way jurum war ca téggé su lolou du jappandi day jappone kum dajel rek moy wayjuru gor wala wayjuru jigen wala magja nga jox ko geud go xane mom ndaw gi da ngay wax ne ki day sañ na ma yar kon suma defé naka sudut nona dana ma jubanti te du ci am lu mi tit du ci am lu mi ragal jafé nak legui lol sax lélañ ngoy duggal ci bir waxtan wi ndax dañ koy gis jamono tollu fi ñu bare bari xalaatuñ wala ñimewuñ ñom sax ñokoy defal seen bop kenn ñimewuta laal gon ak jaamur ci mbedd mi lool mo ay tiaxan fa la dalé lutax ma ñu ak bayyi bo wuñu hon lool njabot gi war nañ ci jox cieur autonomie bu ma sekk ci kep ko xamne ci dajal nga ko dajal rek nga japp ni ki sa njabot la nga am ci cieur bop sañ na ko jubanti nga ubi sey bet na jak jako way yor sa yar bo xamne duma ko taxut way nga diko yekati lelek mu diko xol di la ko ragale bon du wax do non la mu diko def lol la fi wayjur yi bayyi won batay amna ñu fi dess diko doxal kon nak vraiment bu mujjé pousse bi ci suñu joxo muy tabbi geej té lé la nga gis ko nak jangale kër yi ñi ñuy dégg bari na ci ñoo xamné seeni maître seeni élève du mëna gën muy ci goor di ci jigen amna ñu ci dem sax bañ leen jëm ay paaka xam nga kay def lolou jël gobar di jëm ci ki koy jangal war def ci mom xam xam kalay bëgg jam gobar su la jekut ay waxante duggu seen digënte dana wax la wax wayjur wala mu wax la wax sa wayjur kaddu yo xamne duñ ko mëna wax nun ci radio bi lolou itam gis nan ni mu démé fim né boy lak na sa dana xam nga au fait xam nga au fait rek la langue molière jahana legui de wax la france yu wer cieng men mustapha koli wala sohna aïssa ak jafé ndax feut nign dañu feut ngir ndablu tili mom mag ni duñ ci def seen yef lolé moy tax nab nabi rek buñu def examen ngay tiri ci tapalé gis ngay ci xaw sa buñ koy def di japp ay nit ak nangoy portable ak lo tapale ba nga xamne buñu joxe resultat yi nga xamne wara resultat bi la jox da nga jaar tapale ba am ko wa ngay daal di xamne resultat bi ñu la jox note yi ñu la jox yelo woko te bo wité yow sa digg sa bop do nga ci ngoy xam lolu nak ñu gis limu yaq ko xamne bala nga xamne amna bak da la ko wax waye bu jëfé cham ci ñima ko wara wax am ko xamne bu ne le bu la niut intellectuel la do ko xam waye sa boko xamé bu waxé sam xel téy ngir égul ci dënd ya égul ci xol yi waye réssi ëmb ko yeen ñepp ko gis légui lol nak lan wara dole gor gorlu delo wattu ci ndaya japp na nuna kenn bañ ko jiñ kenn lumay nu japp na nun ñepp kenn ku nek jaaju wat te moy mo defor wat ci njabotam ginaaw bu jekke bopam ba nopi bu ko defé yef yi gëna bax waxuma ne bonna waye da jar gëna baxal ndax day lolou ñu nan secret nga xane moy waxande wi nga xamne mëni suko yollu ngar cha dom bu rutab domam du ko tijji bu ma neb dom nak cha bi la bëgg wax yeen goné yi ko par bo xamne mëni suko dajji cha bi yo ci def jurut yo yam du ubéku lolou de mag ñi xéral ñoon nañ ba seeni waxane melon nonu legui nak gis nga li xew legui ñak secret bi moy dem ba nga xamne lo waxtane tay ci neeg bi bo julle fajar genn ci mbedd yi degg ñu diko netli lolu bëgg wi ba kañ kon day dama dem ba legui da nga nan man ko may waxal kan lay denk samay mbir kan lay disol kanya lay wolu nangam gis nga limu yak ci pinch mi yeen ñepp ko xam mo deba de ba rew mo xamne turuxu ci bir rew mi bo len limi bari nañ bo ci te lu mel sama baram yi rek da nañ yu bari ci dess ndax bo ne cheikhul khadim ne bay ne ker sidi ash malik bo ne bay lay ne ker cheikhal islam bo ne señ cene ban señ jassan dañ mëna yobale mbolem rew mi ñu taxaw fi taxaway bo xamne ñi leen wootu te ji lañ gëna dëgeural seen taxaway tek seen tank fa ko mag ñe tegon waye mu melni loolu day bëgg man sox lu tax loolu a yeen ñepp ko gis de bu démé ba nga xamné bu jëk ben radio bu bokk mo fi nekkon nga xamné bu fajara mag ñi di déglu way dawlu yek ak yeneen yi nga xamné du dawlu way yu ñi wara yeglé la dañ nan dak waxtu yu ngoy déglu muy fajar tel way bu mi di joté tolo jamono jo xamné bu mi di joté rek lolu ñu nan salim to sunu baye bobu dan ko def ci la jigi ni dan gor gorul di ci wacc ba bu ne salim to fum la fek day be day la acca debal ci keur ga agni waxtu an jorna fek neet bo xamne daga nek ci tol ya way mu fek li ci keur gi bo degge salim to rek ken dula wo wala bo toge ba baye wala ma wala nday di la wo ci pinci ma da ngay yu yow xana dego salim to ji gis nga bawone salim to amé won jariñ ñu dem ba yoy ñu bayiko kenn fonk to ko ñu fegal ko muy deba dema deb nga xane bu ñe nangam xewna ñu na nga deg ñu ah lolé du ñe de nangam la bëgguma duggu ci di cité ay ki boko topé ba ci bir dara du ci xexew dem nek kaddu yo xamne day yeugal rew ñu tumal gor yi rek di xass gor yi rek ñani di xass ñu leen gën fuuf te ñom ñukoy def sax xam nañ ko way da rek ah na jël kaddu bi sanne rek yeb dawul am kenn ku nek da daan neubal moromam li ci baax sax dañ ko daan yeglé yi ci bon mom dañ koy wanasu kenn duko xam daana am ci ndaw mag ñi xam ko ba dem ba tolli ay hat na mag ñi tollule ci ay fay yo xamne dana tutal asgor way kenn duko xam lenn ci soxna yi ñoko daan xam waye buñ dema ba jox nit borom kër mu dem ci kër ga dem seyi xuma sayyid seyi xamna fañ la yebal da ngay dem seyi fa buñ agge ci guddi la ta lolo wax jiñi wax xamal lan moy sutura ñariñal sutura ñak mat gu doom adama mat rawati na soxna mag ñi daan ko misal ba ci gis nga ni wéni seugini la xel mi seugé yoyep li nek ay jajj yo xamne xarit ñako jël ci ñoñu lañ koy wax daadi kañ nak ki ni yabal baaji nako bo meli ni siyaay mi ho dem tok bo ni ro sa bajjen bi ho dem tok bo digi sama yow ho dem tok waye bul mu ruslo fek tan na wolé xaritam bo xane moy xarit pire yaron am ndax mom la koy bayalé kaddu yom nga waron wax mom moy taxaw wax ko melni say kaddu lay wax hey légui day nama yalla bal hey bo len baye seeni kaddu ci ñi def lu melni soxane
4: yi yene gi deglu tenier fm 88.6
1: wax fa wax fi jaxase jeyante bu ko dé buñ taggo ku na jëw moromam légui mo ci yoy yeb dawul am bu ñeek naba machallah té lolu lu yag la dégg nañ ci bañ wari xoss di séyi bañi war mbam di séyi bañi war ay loté moy nak yamuli bejeen ñu wulli leen bañu mok ak jamono yoy ba tay li nga xam nak jamono jël mom lañu yobbo seyit niko alpolari wax ak salum yi ñun bool yi ñu ni seet muy dem ci kër borom kërëm ak yeen ci daan boole ci ay kañ ay kaddu yo xamne bu ko dey deg dana ci baye xel ak morom ya koy gungé soñali ci morom yi amagut borom kër waye kañ ci moromam yi am borom kër te joge ci seeni kër borom kër ñew diko dello lebal bor bañ ko lebalon te diko gungé lool yebbu jëk da nek lu am solo ganjar go xamne kenn ku nek dana ko tak muy lam yo xamne do rus mu feñ muy cien go xamne losol mu fi te ku kaw muy manas na ci wax yu bari bu dina ba beut set ñu def lolu ñu na diego dir rek mu jog nuyu wa kër gi dem ci baye borom kër ga nuyu ko dem ci yaay borom kër gi nuyu ko bu de amna keneen nga ga fa nuyu ko delu ciat ci neeg ba dir ñu daal defal diego yi bu de njobeen yi nak mom day wax bajjan nañ gaaw ci deggo gi dama xif man munu mo na reer bi djublu ci agni ya xewal ya abun ja bahoba jant bi xaw xolam bay tuti ci kanam daana dajo nak djel yoy ñu daan xumbele ndax mam cheikh lo ñom daanañ leen ko may ñu tudde won ko xaxar aka wote ak legui nak gaay dañuy xaste xaxar dañ dan xol ki xess ñu nako ya ñul sa ñulay bi kumbu mi wex tal ñu nako sa mbum dandami te dandami moy xam nga ne da wex foot nañ ko ga ba mu set waye xofa ga jaar bo xoxo bu ko dem mu xol bopam ñoko li dang koy togn waye wax deug yalla mbum mum dandut di wax ay wax yo xamne dal dan ci nek nak ba jant bi xolam bay bu ko de nak bajjen mati njaay ñom ak bajjen du mbegay ñom ak ñi melni ñom dal di ñew nak ñu dal na baxna twarkal jeeg ja laaj lolu ñu na njottu xamne yakana ñom jaxat jeng xamne ko njottu lañ koy wax nga xamne bobu dekk bu ne ten day nek ci digg dekk ba wala mu nek ci ginaaw dekk ba mana nek ben mana nek ñaar ñu ne ko li dang koy joxe boko joxe daal yam ak ñepp tay lolé ñu la doon wax barki dem ak dem ndax kër ak bañ né diiw ma nañ ko soxna sa borom kër moromam ñu may ko soxna yow mi soxnas sa borom kër ay moromam di sey wujju fuñ dajé yow am ka kaddu yu lay tek ñu toñante yoyu nga xamne lu baxon la ci pinci guddig sax bu seet bi ñewa da na jël lu demene poudre rek lenn ci kani da koy def du sori neeg ba lañu daan ko def jox top yi di ko xep nga gis ñuy tijolek lo ne waye amul fayu amul mer amul dara dañ lay wulli di la natti la xol ba xam yow yaway kan lele damay deg son ay sim di wax ba ak yon nit ku nek warna ubbi neeg warna dug neeg manakan ngir fatali ku melni ba ngay dor ma ngi jeglu bu baakha baax bu ko de lolé ñu naan jottu ak numu meena don lolo faaw ñu joxe ku du nek bor bu ñuy lepp ndax dañuy bëgg defar bokk yi fofé lay doré nga yëkëti ko joxe jox ko ka nga xamne moy kilifa jeeg ya ak ñamu sekkal mbotay ya ñu jël ko jox kay yor denc lañuy mbotay ya di denc ñu jox ko ci kanam ñep bu ko de nak bu don jamono jojja badian dumbe gay wala badian meti njaay dana jog taxaw joxoñ la xamal na la bis niki tay noga yoyam bolé nañ la ci sunu bop demb te dooro ñu waye tay dina nga ko luñ la daan wax di dajje ak yow di la wax ay baat ak yoy yeb bis niki tay nak jeexna jeeng nga ñi ñep sey ci nga ci non ñew nga daanu la téru inshallah ndax li ñu def trangalé sun digënté ak yow téral nañ la yoy yeb wayofal nañ ko ba man naane bu jeexutit dayo bamu amon mom xamnaane amatuko ndax lam doon jël dembu jamono ji nu nek suma ko ñëmé wax da naane mi ngi yaqlu ko upp ndax da ngay rew xol ay fay ay defu di dajale bi sangam rek wala bu lola jale sax ho jannu ñu wax ko ko dem da lay nonu da lay ragal ba yu bare nga xana duñ ko meuna wax ci micro bi sax nit dana joge ci dekk sangam ñew ci dekk sangam ñew seesi ñu jam ko baat bobé mu top guddi wala mu waj deluat fu baawon ndax dañ koy wax nako yow nangam nga ci fann yépp nak yoy yam ngi dañ ko daan laq dañ ko delu siat buñ ko delu siatone diko dundu yi nga xamne amul ben njariñ ñu diko dekk suba ngon guddé ak becc tammi yaq rek duñ ko tal ñono hit yoñi tam duñ ñu tal ndax bu fekke ki wax lu bon dem na ba wa mu wat ne wax ju bon ji mi wax kenn faali ko kenn deglu ko kenn top ko ci kenn royu ko ci dana lum bu ne kaali ñu dem kenn du dem bu ne len ko def ñepp lank kon bu fekke da ngay bëgg nek ndal la xoré da nga na séti menen pexé mi jubut way légui nak gis nga ci ñima ko wara wax dafa melni yaq rek mo leen gënal vraiment défar lolu nak nan ko sétat délo wat yi ci ndala lunu gëlem di wote lun nelaw nelaw itam di yete lolu du ci mëna ñak ndax fi mu ne de la nga deg mbir mo xane boko deg gene ho bala ben hon ñaari hon ñu nga gis ñu ton ñu ne wax nek dara lu ci deug ñi def lolu kat ñi ci ëpp ci ñima ko wara wax ko ci wax da ne man da nga deg man kilifa la sun ma ñu bax ñi de wax lu nonu tek seen jeelin ko gënal leg rek dem na ba lolu defatun ko gatché da nga wax lu bon luy tass pench wax lu yaq ak bok wax lu yaq diine bo legge buñ la xé nga ne dama don politique mayo politique bi ko ma ñi nangu ñu def ko ci réew mi li da taxone ndax ñom dañ ko bu don jaan la mané kérok ba maté lañ ko lugu mu wacc na nañ ko utal tour ñu na politique yi nga xamna kaddu ga da daan accepter woyof nga jappé ko ne pola ay toña tela rek legi nak da ngay wax di khulle ko ke dur ci tabal jeka wax lu bon lo xamne fi nek ko seen muy dox ci ci ep dañ ko sulut waye def nañ ko neew lool su mag ni bawu ñu ko fi won buñ del ci atone tay ji dey dal yu bari dana dess ci mbedd yi ci ma ko wara wax te loolu warut ndax rew mi du yaq waaw gënaaw réew mi du yaqu ndax ñi ko défar seen yi du yaqu kon yow mi nga xane bañ koy défar ak waajal kenn xamul fo nek bo ñeeb ko yaq bo sagul yalla dara tek lo xamne du to ko tal lolu baye bo ñu xam ko ñun ñep jema gor gor lu hat defarat kaddu yu bu baax di waxante lu baax di yeenante lu baax tay dox lu baax te mo jog dox jëm ci jamm di siara ya oustaz mam cheikh lo actionale legi ndax kat jamm dafa jégué tégué ñu diñu ko négué te fo dem fekk ko fa te kenn du ko rebi di soy mom fi jamm tégué bo jëlone fétal ñaar ngeme ñu tak say gëtt ne la jamm nga ni ci penku bu la nexé gëm fa tu tiq bo déggé sa sox bu dé def ngay bal ci bir té moy deggok yéné bo né kërëng bo né xifé xol da ngay laré lo liggé mag ñu noné la mel motax ñu né jamm da jégué tégué ñu di ñu ko négué té fo dem fekk ko li la baye suman lo di wax yoy yépp ñu bëgg
3: ko
1: di wax yu amul benn njariñ di xas gor yi woom yi wër bañ war ba warate ko hak sa buñ xër ak jël jaasi na ciap xam nga yel bo ci ne jaasi ciap ci gombu dem ba teggu der ba xees der woyof toy nga xane sax boy dox balal ci dara da nga daldi yek ne metti na ñu jël jaasi na ci ciap wala pa kamuy char chari yaakaane loolu mo la yëkëti nga jëm kaw dedet lol nan ko setat seigne bamba bax amul morom nan ko wessu te moy yem gi ni yem nan ko wessu di gem seigne bamba bax num baxé won nga xol la nga xamné atane nga ko ca te lum touti touti bax nga de ca su baba du jar nga diko wax Seigne Moutakha Yalla fi yag ti wer amin Cheikh Aliou Yalla fi yag ti wer amin waye nga nek ci lo xane bu doxone ba fete la ginnawit bo ne ges dang ko jox ci ñaari yoxo rek magal ko te jël sa bakan tek ci loxom wala sa bje waye do ni wax kat daw lolo taxone ñi bax legi nak ñi ci bari waxuma nga seen ku muy ñew de waye bu ne dara fi fanan ci dong tay gi ngay jang do fi fanan da ngay tek sa ndiex tax do ñeemu fekk la fi lol dara jëruko nan sétat suñu bop di ñuy nak baye samba ci am bu baax ci marché ngelaw di nuy wa diwan ci le yépp di nuy wa ciaski yépp ne ko señ Abdoulaye andi waxe ak mbolem mbokk yi ko ñu xamnaane fatte wu len li ñu waxtane té émission bi ñu xowajal waye wajal ñi wajal xélé yi ni lay amé rek sé reçu DTL gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu ak genn wal ah nu wëtt ci lool waye da ngeen ci japp bu ndémé rek ba technicien bi jël ñaari baramam dur ko ci loxom su boba nak ñu yaatal jotaay bi rek ci 88 628 06 18 su ko de nu and ko ak yeen kenn ku nek am kersa ci moromam gacce ci gemeñam wax ci lo xane ku ko deg ne ndo waye def jëfine yo xane ku ko gis ne su ko de ñu jaar ci antenne bi kenn ku nek wax moromam limu wara def bu ko de mag ñi gëna bekk waye ndaw ñi gëna xam ne kat ndeke yoonu ma xalaloon ma doon ci jaar doon te damay ram waye nga ak ci dekk bi ndek kat dekk bi lañ ma doon joxagn nga daan akasa da jot nak ñepp di wax lu mil ni waye rew mo xamne bu ne ba ku jekku rek jekli lo ay yorte diko yahantu so deme bu mu niew bu don jaar ñett nga ne fuk bu joxe nga ne da manki ana yermande ja ana yeuram ga mam ñom daan def ana ngor ga nga xamne mam ñom ak bay ñom ñok fi baye won ana donte yalla soxulul bor waxen la ana ñi daan lebal yalla mu woorle sa mbokk mi ndax ñepp di bokk li mu yut ci yow kat wara jaar ñetti reum mu bokk dun juroom mu jox lako waye ngeen arusna ko jom na ko joxuma rek ñetti reum duwal nga ci yermande bu ko xame ak bu ko xamut sikku ne yow mom yalla da la fay bañ ko na def gis nga ah ne mo deme won legi na gis nga na ko gis ñu naan xar do am de salaw nit ñi kay mom duñ tebaski de mom xar kay mom du am xar do am teew mbedd mo jaar xar ya nga lim borombe ñet ab lim la té mam cheikh ñom ñu wax ni né diiné ji néw na ci lo xamné su ko ñen défé mo wacc ñi ci dess kon boko xolé li di xar ci réew mi kon da fay melni tebaski dana mat sekk ku amut ño wax né non bu ngeen amut li mo leen war té moy mu wacc leen su déné amo ya ko ro ko la lebal bu ëllëgé nga fay ko nga yar leen lo xamne xeyna boko ko wuté tay bo leggel leen lay jëm ci biir ye do ko mëna am yépp ci xéeti ngant la yépp ñu dik ci ñun waay lool kay buñ ko topé top ko té moytu topandoo gi waxuma la tewaski waay dañuy tewaski bam dess té yalla tali wut sutura sam ñu defaloon dembu tay ji la ko gëna man bu ñu yénenté jamm jamm day da def beyi leela nga dikuna nak yalla la jamm sono lol mom ñaan gu dam la lol nuñ ko bayyi ci ñima ko wara wax jamm day bax day mel ngelaw lu ñuy noy dopp bay jaar ci sunu ndong ba diko fekk te lu yalla man la te defuko dako filtre yamale ko muy dugg ci wakar yi di gennat nga diko pous muy ñewat muy dugg sedd guuy buy genn tang jeer waye lolé borom bi yermande je mu jaar ci ak nun ñun nak li nu war nun suñu digënté nun ñun nak yow borom bi yow defal lu bax waye nun no lank na da sa xar mi kuma joxut 300,000 400,000 500,000 duma la ko joxat boko don def sax yam ci baña wax sax waye dañuy waxa wax ba nga xamni ci limi genn ci gemeñam gi mu jaar ci deñum bi genn wax ju ñakki teggin la koy wax tabaski gi yalla xam man na am sax duma ko fekke di waw ndax amna men at ku ñax papa ñing yalla nako yalla jéggal nu bokon fenn fu ni liggéey bañ né suba la tebaski comme man ma ngi yoré auto mom yorul auto da daan toñanté ak man yalla nako yalla yiram mune ma saway kay lañuy dem nak dara mune ma kon bu 2 heures demi 3 heures dana ñu dem manako yow rek lay nek yow de xam nga bu fekke du yow mi bëgg andal so amé sa xarma yobul ko ba sa kër man kon dama way dem légui top toko doora ñew waa bi ndeme ba waxtu yu jot yak kat yi xare da jeexna xare jeena mu daat koy deg ñewenti njabot ga xeyna jaxaso ga xeyna ak la ne ci jiba mu japp ne ba deme du ci mëna xam mu fatte ma dem utam xaram sof ci saratam dem kër ga dem ne jabar ji ñoy xele da di fay legi lan la jabar ji ne tuar kal mu ko no ñaari juñe ngi teel tay ñaan ma ngi dem way bima toge ba nek kat waxtu yi mom ki bu doon ñew warna ñew xaar ma dem ci mom kon fa tabarakallah daam ko ni ci biir kon fa tabarakallah lolu bala may ag ci sumbu bobu dañi wo ñi ndan wo su bobu lolu jeexé ma jaar ci bu ko de ñun ñep ñu xamaat ci roy ci jangate ci kon ñu ngi wo bokk yep rek tudon na len sunu yaay soxna merci ak sunu baye balla jeng baye modou jeri ci la ñom soxna jaara ñom da xamel ni amna ko jaar ci 88 628 0618 ku baxa bax bismillah da fa melni day da fa genn ñu ci biir bu fekke da nga yar casque kon nga dindiko wala ñu baaji jël sa crédit jematal wa da melni jemat la doon def de 88 628 0618 ku baaxa baax aha baax na lu baax mom du yombu waye ñoddi mom bu deggul dik 88 628 0618 rek bo ci jaaré dana aksi dafa melni ci la jaaré 88 628 0618 ku baax baye modou dañu ko baye tambañ ah skay wax nga deug de baye amin way sa baye Alhamdulillah. 88 628 0618 ko baxa bax
5: abdullah jay siar na la
1: serigne abdul had an mesere mam balla delo na la siar
5: ni wax ci loi amatina solo emission bi amatina solo
1: jere jeuf an
5: loi nak lolou nga ci wax mo teunk serigne daara yi
1: lolou la de
5: teunk borom njabori
1: deug la de
5: teunk am di loi moy gendarme
1: waaw
5: waaye gis nga lumay wax xamna damay bañe dewe émission bi gis nga loi yoyu defé génné wu ci assemblée nationale réew mi ñoo wax dëgg defar ko du yom
1: ah lool ci li nga wax ci la bok ci la bok nak wajal la
5: nak wajal la
1: li nga wax de waaw
5: waay nak sax ci sax ci tax réew mi doom
1: ah lool kay mo fi ne kenn waxatu ko
5: di jé mesal gi may addo ni ngeen teeru japp na ci ño xamanteni bi bu ñu rawon ci ne xar yu bari lañ ci won tax amna ñaar auto atunu
1: da ngay sel lolu
5: ah xam nga nak lolu bu fekkene nak ñi wé di wé ni da fa ni li fi dem ci ay koy kenn xamu num toll ci village be commune de département mbacké
1: gis nga li
5: nañ ci wax
1: way nañ ci wax way
5: wa malik gey ci skin mi ngi siar di lu nuyu
1: est ce bay malik ma ngi koy delo siar bu baax
5: ak wa ci skek law ñaan ñep ak mesar yep ñu lay nuyu siar jërëjëf
1: delo na lañ siar jërëjëf señu la aan ci ski di sama dëkk mama mom mo soxna geey de ku dem ci ski boko laaje ñu ne xam nañ ko de wallahi al asim ci ski aaw so mam mo soxna geey fofé la dëkkon de wax dëgg yalla aaw señu la aan yalla yalla xoy la daan ci del ci ñu jéggulu soñ mi 88 628 0618 ko bax waaw lo bax mom du ma sa yomb waye ñoddi bu deggul dik ko baxa bax
5: ah bye bala jeng
1: bye bala nam jeng
5: man lay xaar la ñaanal jam
1: amin bye boy nu bokko ko
5: cheikh abdoulaye an momul bare bare ak baye samba keri nam nga len xaar lu bare bare
1: wallahi mat nako jeng
5: di ñaanal sepp guuy dool rajo be fon guuy wande guuy
1: amin
5: tawu ci rew ak yalla am ko def la nga man xam wax la nga xam bo de nelaw
1: mala ko wax
5: man ni lolou lañ da wax defal ko mul nga xane yalla wajé nelaw
1: jeex tak jërëjëfati baye boy aha tay baye radio bi di talibi ci kër gi yalla nako yalla xey ci bark cheikhul khadim baye bala jëng sunu baye non ñepp waxna deug de di jaajeufal bu baax baye sama ñang momu ci kër ñang ndax yalla ci doli gi mënu doli waye di jaajeufal bu baaxa baax itam seigne abdullah an momi da ngay xol luy mu wax rek de nga mune bi ci guddi kep lo xamne ëpp na ñaari auto nga xamne satchi le gatch ak satchim na gatch ak ab satchi la gatch ak satchi ba nga ne amatu xeyena dafa melni satchi dafa melni ab titre lañ koy def kenn jombatu ko kenn rusatu ko ana ngor ak jom ana fulak fayda ana nango liggey ñi yeb sanni ci Allah ba na leg da dañ di bay gor yendo liggey ba ngor ñu sonu teud luñu yor nu jël ko nu ne ko dem bong dem jaay ko bu ñe di len wërele wala ñu lay ñaanal Yalla wutal la lenen ma yow liggey ñaan Yalla ko def di mu dem ba gay soso lok nit genn kër wala ngeen bokk melni pinch mu yaxantu ba son am teud guddi son nga ne ko dem bong bu fajare nga diko wërle te fon ko jaarale ak ñang ko jox ñi diko sanki yoon wa jaar do fa nango jaar ana lola mam yi bayelon yore do no len lool nu ko setat bu deme ba nga xamne ki liggey di kër yi dar ba dar bopam yow mi tapale ka ngand yar ngay nelaw lijeenté bo fu commissaire na nga xam ko fu ko mana nek nga fexé ba xam ko fu nday satch nek nga fexé ba xam ko di satch yobuna da nga joxe adiyay lima wax lu am la amna ño xamne lañuy dem di joxe diko serigne bi diko jël diko jox da nga satch ba mune ay jiba nga dem jënd leen yobbu tapale djublu wo ci dara yalla taxut fexa bañ degg la dila xam bu ne diw ñu na xam nañ ko ci nangam rek lol bakagn bu jekk nit buñ ko jiña ak tiacc ci dekk bu fekkun mo am jabar dootu ko fa am fo no bi ñu dakk la ngay dem ba sa doli bëgg jeex te fo na yawañu la du man nga xey gedd dekk ba tek sa ñeex dem li da dan am lolo mo taxone ñu bare buñu regul yalla ragal lolu ni ci dekk jabar war ci yow ñepp xagn la ko ko ne yow amul la du man mbolo mo jup ñu jog bayal wala ñu bayel xo wala garab go ex ci bu nuyo bala nga tok ñu jog so seeni dal bayel xo gane ma dama dem ba xamne dundu neex na te baxna te ba nga dundu ba nga ko yag nga ne li de xajo ma baye bo li ma nek ma bako de ndax ñepp bukkuñ bañ ma sa jikko ji jagut a xol diw me sama moroma bu ndon beure mu ñeme ma wala buma dekkon ma ñeme ko muy liggey may lijeenti moma gëna léro yaram fuf bu ñuy dox banan sa ciyé du daw tamat bu ne sa ciyé mëna waxit wala may wéré na def ni ñom genn ci mo tax day naan wax ne bëreet baax yombut waye dem ba ca kanam nga xol gis nawal ya baax lañuy def nga di leen ci roy dana taxa baax waye legi dëkk bo ci dem xam nga satch sa ñu tollu xam nga nday satch ya no dibi tere ya tollu xam nga ko borom dibi tere ya xam nañ la

mëna nek am xar wala u bay ñëlé ay señ kay dang ko jaay ñaata nga né bëd kéne bëd yi ñett ku ne té ci bum ko dong daana tax sax ci dooranté kurpañ ku ne na ma ko ñëk waxale mu woor na le ki la koy jaay momu ko mu woor na li nga jënd baaxut jagut ndax ki la ko jaay momu ko yaw saw yaram dawut ci lolu bu ngeen deggo he nga jox ko dir nga jox kay nga xamne loj rek lay def mom ci saasa ngir daal di bëgg daal ci wulum am mom jaar ne reene amna ño xamne sax duñu teur bu ñi reene dañuy teel ci bob be jeen ya tek ndunguru ko ci soof ne ko fatit muy tobaka dal ñu gaaw fess nga xamne yow bu ne xaral tuti ma ñew ci xarmé lañuy ray wala bay wi xaaliss bi ci buñ ko jaay ci lañuy jël fayla mokuy xegn fu muy feñe kañe lay feñ bu ko de ñi nga fa nekkal nga sédilin nak dal jéglu ko nga soñ kat mo yoy li mako jëndé xawaser way téel ci li ku ne nga sedd ngir da nga fay ciow da nga tej seeni gemmiñ yeen ñepp xamne li ma xlo am la sa bo dige ñu sacc dara mo fiyen jamono ji sedd li ba jaarut yoon ko wara seddo ko mu jaare ne boole la am ñu dem ba ci commandant ya commissaire ya diou kat wala birab sangam la degon ñu ni da diou ko ma won len ko te legit ko boole da lañ xexé bu ñu xamné yow ya len boole motax sa bu seddo bi jagut legi rek day da di feñ rek muy dem ba nga xamné buñ jëlé seuf nit sañ ñew na la jox ma nangam ma sétlé la soko joxut mu dem yonam boko joxe meuna demal tok te digluma dotu lo wax demal seti ma seti de yow kek naw li ngeen waxante jox nga ko dale wax ne demal tok te digluma yenako kana ni mako xamé ngeen ko xamé bo tok yeb dir nga woko demal khur sangam wala demal dekk sangam wala demal keur ginaaw keur sangam nangam so demé sa juro nga fa nga dem fekk mu tol nam tolon xam nga ne koka lolé budutone di sa morom koko manono jënd wala koko manono jatt wala ma nga ci rew mo xamné so waxé ñu né Sénégal rewam taranga ñom Seyd Touba mi dé mom barké Serigne Fallou rewam Sidi Assi Malick mi doon bark Serigne Babacar kilifa gune nga tuddu ko di giñ mais lolum lay jeriñ ñoo jana baaxon yow nga bon de ci ñima ko ara wax lolu bakaj duñ ci wax mu dem ba gis gorsu seddu wecc nga la diw dem nangam la def de ki fi jaar bi den nangam moma ki def ni nangam de moma tem dema ba yow so la meñ mel ni suma wogo don dal la xore lo wax ñu gëm ko te fekk dara lu ci deug nga ray nit ñi ñi dox te nek ay neew te nga xamne do adina yag donte adina yagut dir nga ne xol ñu bol ñaari baray mi de yoy tank da ray su baram lu xol ay yu gi dey la tuddu wala ñaari baram yu gatt yi dal ci loxo ak ñaari baram yu tank yi ñu bolé na pak yow jaaxanal def yi wara def ci yeneen birib ya yeena ko gëna xam du jarma ci dem ñu da dem gas bu mu xoot ñu upp tax di wax lo xene gëmuñ ci dara ndax ka nga yaakar bu xamé lu bon lu melni nga nekké won dara do ngant ba day yeblé nga taxaw mag ñepp nga tax ñu gëcc ndax da nga yow da nga tax ñu wax lo xamné bi nama yalla bal nekkut ndax na bon nga len sa bop yalla ne yakamti def len yeen di def rek ñu nopi daal di sool ñew ci kër ga togg ci ab lek

0: yàlla nga koy bàyyee de. Loolu ñëpp ci war a bàyyi xel. Vraiment àddina yàggut. Kon ñu fàttali ne yéen a ngi déglu waajal, waaye waajal ñii waajal xale yi muy am ci rëdd DTL rek gaaw bu jot bu ñaari waxtu jotee. Jàpp ñetti waxtu ak genn wàll muy am fii ci seen réseau DTL daara ji toll bi ak liggéey bi Alhaji Abibulahi Ndiaye nekk ci ak yéen rek ànd ak suñu technicien yu baax yi di Mame Cheikh Alhaji Ibrahima Cissé ak Serigne Aliou. Kon ku nu bëgg a jàpp mën ngaa jaar ci 88 628 0 18. Louga ak li ko wër, Touba ak li ko wër, waaye ndakaaru gépp li ko wër. Adina wëngal këpp ñoom Momar Cissé ñoom ci Allemagne ak mbokk biti réew yépp. Mën ngeen a jaare foofu jot nu ci 88 628 0 18, andi li ngeen ni dollee. Bu ngeen ko defeet nu jël, ndax fi mu ne nii moom dan koy waxte dund, duñ ko wax di dee ndax danoo bëgg a dund nii yéen, ndax dee dafa metti te duñ ko yàkkamti kat. Bàyyi Moussa Ngom daana way naan dee ni mu mettee jarte yàkkamti nu bàyyi ba mu jot. Man di loolu ci laa ànd. Kon naa gannaaw dee moom dana xam moom tôt tard day am, waaye nan moytu. Te kat danoo mënuta waat net suba lay doon, waaye bu nu wóoro ne suba lay doon fi ne nii buñ paree añ bii ku ma ne lekkal may da suuna. Lim lëm suñu xel rek xam na dan ko def gaa, waaye kenn ku nekk di dox ci njortal ma njóob ci ñi ma ko war a wax. Defe na da nga fi yàgg lool ba diwén, moo tax ngay ñi may def tey ak suba ginnaaw suba. Kon 88 628 0 18. Ma dellu ci anecdote bi nga xam ne doon naa ko wax sànq, sama wëlëre woo ku baaxoon la Papa Njing. Bi ma ñëwee ci fi mu doon nekk ci pompier gaare jéegi tali bi dem, dama daan tooñante ak moom nag ba ku ñu gis bett te xamoo da nga yàkk ne damay xulóog moom. Maa ngi ko doon bëgg a yedd ngir li nu guddee. Bi ma duggee fekk fa keneen, doomam sax laa fekk di ana sa pap, mu ne nangam nangam. Mu ne ma daa demoon seeraas daral. Mu ne ko daral, man depuis suba moom laay xaar. Mu ne dem na de. Ma daa ne wañet ngir mer, bëggumaa wax dara si kanamam. Bi ne bay génn ba taal oto bi bay génn pompier ci laa ko gis moom, muy waaxoo ko ñaq di dikk. Monsieur ma jox ma loxo di ma di sujjóot na gore bul wax dara, xam nga rek na nga wax a wax ba wan ma ne daal jur yi dafa jeex. Dañ wax jee na ma jaxasoo xamatuma lu may def. Ma ne mbaadu da nga maa fàtte wala nii wala naa rek daal di ma dem naa ba ñëw. Ma ne ko waaye am nga? Mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamina, lii nga def de man ma defoon la ko dee ma ko gënal barke Cheikh Ma Samba. Ma di la yóbbaale, boo jëloon ma di la ko yóbbul ba sa kër di waaxu di la woo si, war na laa wan ne xam nga ne lii nga ma def man duma la ko def, waaye nag baax na. Na baal ma xàq rek nag ñoo xam te ma daa dem. Yàlla xëy ma sama yéene ma dem jënd la may jënd dem. Waaye li naa yàllaay dogal kenn xamul. Bi nekkee di liggéey ba guddi ba ay boori 4h30 jàpp 5h am ñu ñëw ci béréb bi ñuy liggéeyee di jënd ci moom di wax ak moom ba mu di leen jaay. Fi mu sëgg bay siggi rek daa mel dañ koo fetal mu jaaxaan. Ma daal maa nekk fa ma tëddoon ci biir di dallu. Ñu ne ma ñëwal ma ñëw lan? Ñu ne ma diw. Ñu xool mu sedd guy njaati gi la këram xoon naa sori foofu tuuti. Ma daal dem ca moom wax ko, mu ne ah il faut nga dem ci gaañ yi di nanga yooyu. Man kay yooyu moom demal ne ma ne ko ah maa ngi dem, waaye foo jaar da nga ñëw. Yowoy borom atelier bi, yowoy chef bi, man dama koo moom. Da nga ma dénk ne ma defal rek, waaye am na fa bu fa tollee nag da ngay dikk. Ma dem ci sapeur yi boo bàyyi Bamba Ndiaye. Moo jiitoon sapeur yi, sori wunu fii ci Ratar. ma daane wax len ko ak ben commissaire buñ wax nan jobati way bo mu nekkon 4e boku mi ngi sax mom mi ngi fi xam ban commissaire ya la nek legui way ma sha Allah ku baxon la bima debe ñu ñew ñu def constat xol ñu nak ki la nangam nangam are kardia bana xamna xol ba sedd dal ni dom ji teud fedina law ñimi wu ko ñimi wu sa baye da faatu xajar choole bi bare ay nit mu da di yew ñew di laaj ñew na ba ci man di ba laaj nana sa baye manako mom lay xaar ni mu sangor ak nu ñibi ba ba di set nak mo xamne la ko doori yek nak ra ko jox pass ne ko dama no pegu way legi demal ma ngi dik ndax beggu mu xam ko di wone na rek xecio gi ni xecio jeeruko digeunte bi limi gatt gatt man na am ci lay bok juni nit dañu jënd ay xar xeyna témer ye seen xar dañ koy saraxé wala bu teubus ki jotté duñ ko tala tim lima lay wax nak lu am la yeneewuma ko sama bop yeneewuma ko kenn motax xecio gi jeeruko ndax kiko wara fekke rek ko koy fekke kuko fekke lu ci sa wala da nga ko xam kuko fekke yalla jox la lam la ci wara jox kene xamut kandak fanak ñum lu jaar yeen yi kon bokk yi li dama ko don andi ndax dama ko dundu amna sama benen way bo xamne fi jinde won ci marché tilene bara jonne da jënon xar fi momit bëgg dekk ndiaraw cheikh diom ñum ñi ngi may deg mu teud ba guddi mu jël buum gi xar mi yew ko ci tankam teud di xaroote bi bëgg bu ko dara laalé mu yekk ko njobéré dañu ak ci jël buum gi tak ko ci tank ba tak ko ci mool pous ko bam xawat ak ñu yobu xar ma bim sa bu neela bol bit ko xëc mu dëgër rek mu japp na xar ma goor bu diko diri nek yobu nuñ ko bu yag li fek sonon na ci bout ko way ndik yo xarma do dem jaaraw ndik yo du ko tebaske motax yi xeccu dañuy mibet yalla nas lam nas kon dara jarut ñaw kon bokki 88 ngeen def 628 0618 ngeen dolinu oustaz ci wax nañ ba son aram jo wax na ba son soxna gi wax na ba son ak ñi melni ñoom ma ball ñu wax nañ ba son 88 628 0618 ko bax
1: ndiaraw goge amna sax wa jo xane ay xaram lañu yobbu nonu ablat an ndiaraw go may wax ay xaram ñu do ci ñepp lañu yobbu
0: ñepp lañu yobbu
1: ndiaraw go
0: da setal li rek Allahu akbar gis nga ko wa legi nak su deme ba nga xamne sacc mom nekatut gatché
2: yene gi deglu
0: wa nay ke ñu bu xare yobbu bu dehon borom xare du xey tol malako wax bu dehon borom xare du dem tol bu fekkon mu jaay ko ba def ko appel ci jibam sax bu dehon mu jël ci joxe nañ ko def ci saraxsi bu dem na ba rew say anando di wor fu muy baxé bu fekke anando yi ñoy wor fu muy jagge xari yi teurentu fu muy jagge ndiaro go gi mu wax fala ñeuk amé aw turondo ku ñu wax bacci ciow moma ñeuk tudde dom ak ñaanal guddu fa lol ak wir ay momu amna ñaari soxna bax lol sama dom bu jigen waccel ko mu am dom amaat dom yalla dogal soxna so ose yalla weddi mamad kenen ne soxna ami rek mu de waccel ko mamad dom mu del ne ko rek yaw rek lu gëna baxé lool lu ko ma sa gis tudde ket ñaari yoon dom nga am ñaari jabar mu waccel lako kon jaaraw sama mbokk lañ doore ko ndiaro nak ba jaaga ba xulle bay Samba Diop yalla nako yalla defal dawal bu yiwu ñu bax lañ wax deug yalla kon 88 628 0618 jere jeuf suñu blaat aan way jere jeuf bay ndiaga ñam ana nak soxna jaara ana bay Modou Djeri sil ak bay yaat ma ñom ana bay Moustapha Mbaw ba ana bayam di sall ana bay Ousmane Ndiaye yeen ana wa Dia Jordé ana wa warak ana wa Touba Xelli dapsi lennu ci 88 628 0618 bay Bassirou Gueye ak bay Dam Ndiaye ñu nekk ci kër maam Cheikh nekk fa ay jeuriñ and ak Serigne Youssou mbay ci liggey ba yalla yag barke serigne bi yoyu bo gisee ñu diko indi baye balla jeng dafa no ma sa wax yi ci benn émission mu ne da nga yeur yundulu roy mba nga jigi te mo loloy li xam mu jël won ko shoot maam yu bax ya nga xamni ay wéra kal lañu won ma musaka mama Samba Ndiaye djololi ak suñu mam bay jaxate ndax ñom bu kenn waxa waxale morom bu kenn defa defale morom mënon bul gawa dugg ci mbir waye bul gawa genn ci mbir li gawa dugg di bon bon gawa genn ko raw lay na genn mom ak ayomb bëre dugg bëre neutal ma taxit gis ngeen ko seeni wax ku def gis ku defit gis kon wax deug yalla juroomi minute barakallahu fika mam cheikh kon fa tabarakallahu yene deglu wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi xamna li ñu cërelon ci walu waxtu lu ci dess bare tout waye juroomi minute fek ñaari minute mën na ak ci jotaay bi doli fi lo xamne dana am ñariñ fi ba dewen te yalla nañ ko fekke koku mu deg na wax ja 88 628 0618 ku baxa bax
1: assalamualaikum
0: ba yaat ma
1: ba Ndiaye
0: sar wa alaykum assalam
1: Ndiaye ñi ngi sar
0: ñu lay delo siar bu bax
1: ñi rafet lu waxtaan ni
0: jere jeuf sar
1: amati na solo
0: jere jeuf sar
1: yalla yalla dal ni jam
0: amin barke serign bi
1: ana sama seud mom
0: aha sa seud bi de mo nga fele ci dekk bu sel ba
1: ak sa wa fofu le mom ma fofu le dum nek
0: wa deug la di wa
1: fofu le mom mom fofu le mom mom ma li gëna bax
0: wa wa
1: jere jere ma jere yalla defal ni jam
0: amin barke serign bi
1: ñi ci ay bokk ji lu yepp nak
0: yepp gi lay tewlu
1: ak bokk talib yepp bay wuñu tan
0: wa wa
1: yaay sunu taxalif ñaan la ko do tane de
0: wallahi amin mat nako de
1: baax sunu jamaat ali ko ñaan
0: tane de amin amin
1: yaay sunu bakke ge ci daru ge
0: waaw
1: yaay baax ni asun tam ko mi sama ba ko mi yeb
0: aka sa
1: yaay baay di ngon ma ko dara ge ci no sar ma ko dara ge yaay baay be ji mo ma ko am bay
0: wallahi
1: yaay baay baay baay la jeng ak me sek mo di sama fa am fa tu wa jemu
0: deug la
1: yaay baax mo di jeri ci la Mm. Ba ci ci fekk mo lu ndaw.
0: Deug la.
1: Ciara baax, Moustapha Mbaw.
0: Ah waw.
1: Ciara baax. Mo lu ndeng ko dem ba faal.
0: Waw.
1: Ciara baax ya digite Mohamed Sall ñew ci ba sama kep.
0: Lay deug la.
3: Cheñex FM.
1: Ciara sama fande ci la sama ma gay gi.
0: Deug la.
1: Ñu jëkkal ale ak wa ta ale kep. Ante jom baram jop ak wa kan baram kep.
0: Ah waw.
1: Yaay bokk ci ñu bëf taal yépp na bay wu ci ñaan
0: wallahi wërna
1: yaay asam tok di ko ñaanal tawfiq
0: deug la
1: yaal defal ko jamm
0: amin barke serigne bi
1: ak jul bi yépp
0: yaay barakallahu afika sunu bay bay yaat ma sar ci ngeen modelo buntu bi tabarakallahu yalla yalla fay ko ah xamna dajé ak mom rek don té tiaté na way nak ko bax bismillah
3: assalamu alaykum
0: bay fall seigne matar
3: fall numéro 4 tekkal ziar na la
0: délo na la ziar sun xol sédna ñu
3: lay magal dina délo
0: billahi billahi bima gisé la dama bép
3: bay bay fall dim yag sur
0: amin way fall
3: ak dem ba am fall mais fekk may fekk ba rédé dél bép
0: wallahi deug la fall
3: ñaan yalla ñi yop ci ñu
0: amin
3: ko tatal ko ak wër
0: amin fall
3: yalla def ci poste dara
0: ben
3: ku ne dañuy defal sa jabon nga defal len ko
0: deug la fal
3: dañ baye dugg ci luñu mëna tamit ndax
0: waw ah
3: yalla len day ñew
0: deug la de
3: da nga xam ñi dimbe dem nañ xam tamit yaxtu bi jéggi gan
0: hmm waw
3: bo xamni yalla mën na la ko dem dimbe sa jox xam na lolu yalla taxu
0: deug la
3: dañuy dimbe len de yalla tax yalla rek tax
0: wallahi sey matar werna
3: da na jerejeuf jerejeuf
0: barakallahu fikum ak am solo yalla ko yalla fay señ matar ni rek ma ko gis ma sha Allah bi sun mbokk RTS ci demé ci mom ta dagal ko nga xamné tay adina kenn umpulietu ko donté musuñ ko umpulé ndax resdété elle bi mom lom la xraatialé ko ci waye nak RTS ñu mu gëna té yokko yalla yalla fayla si matar jere jëf ko nuy nañ ko wax nga dëgg dé yak bu mu jéggi gan xolé ji waxé wala rek na lolou mo ousmane lo duko corrigé muko kon excellent ci fi nga xamné lu ñu cëralon ci walu waxtu dafa daali mat sankam muy am yene wacce sunu kaddu hoodi gi soxna xadi ndjay momay ci soof mu reem rek da koy firndel li ni way ngaay mi xey yep ak tundu wa kon ki nekkalon ci machine bi di ya oustaz mam cheikh waye serigne aliou ndiaye wala alhadji ibrahima sisi fele ci touba serigne abdallah sam ak njabot ga waye fele ci louga serigne cheikh lou ak njabot ga
4: cienier fm
0: kon dañuy wacc sunu kaddu fofu di dajé ñepp alorba bu juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñenti waxtu ci émission bi ñu wax live tes 3 mois sur 5 moytul no andat ci yeen kon di wax rek xamna wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam jere gen def ba benen yon
5: la la la la la la la
6: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen andak nun mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jeter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntakha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziyar mbolam eulu mbake ak mbolam famille mouride yeb di len ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziyar ñep
6: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangou ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
7: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu jimbala jami yalla yi xettali len luma donno la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al waliyu salih koko di dom muxtar fanjay ñaan doom qutbul awliya wu
4: machallah
7: mom serigne babakar ñaan mom nak wul yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mag liko wër tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wul yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool meuna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jaabam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne lan jang tubab lepp ne di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
4: tarbiyé ko
7: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
4: bind ko
7: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maxtal gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xalala bobu legui nak bima defé lo par ay fan nañ ci dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma di ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñewé ma duwo ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
4: tabarakallah machallah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xamni ci moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
7: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey yeb
4: machallah
7: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañu am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum city gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hemorrhoids di fajj niou carton ci walu sey
4: ñaar
7: fukki febar ak ben lay fajj
4: ñaar fukki febar
7: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
4: machallah
7: wax deug yalla amna ko xamne wax deug yalla mom tamit neena emirid la yoron neena fuk at serigne bo deg ndakaaw dem na fa fayna fa xay ragna tag tiki djel garab yobbu ay yon dara ma fajj ko mu wer ken ma sar la jigeon isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wala
8: publicité ci ñeex
7: yow ya wa dem ci roñ serigne ñaan ñepp xam la mëno fuk at top na serigne yeb ak docteur yi di fajj mu ma wer te omri do la fajj tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mer duggé geejaway ñi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé dafa bimu togañ jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama fen
4: allah akbar
7: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla may weral
4: yalla may weral
7: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ciono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju
4: mi ngi wër di faju
7: garab bi mu ñewé yonu mu di may wer na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam anta soxla monako mi ngi ni mudiko ñaanal ba ñun suñu dig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënum dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
4: allah akbar
7: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man la febar
4: do ko gam
7: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
4: machallah
7: mission la ci yor
4: tawakkala
7: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
4: tawakkala
7: way mu am na yo xamné képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
4: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tukule numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
7: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
4: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
7: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi di rir do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
4: day mag dal
7: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
4: waaw amin
7: mo jangaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal ci fepp kon doxam ci febar yep lay joxe da fa indi ñu katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxom sidi mom febal buma xam la waye ma ngi xamal nit ñi ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
4: bala semaine
7: ci katnu yalla
8: cieñex fm
4: ma sha Allah serigne makhtar même ka hémorroïde
7: hémorroïde febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légi nak tok bu yag mo koy solo bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
4: mom la ñaan
7: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekki ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
4: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
7: o hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
4: da musiba la mom
7: da le musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do mëna sey motax fekk fagnoo bam dañ ngora gi du ñew bëri na ko xala problème ngora la am hémorroïde bi ko japp hémorroïde bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla momu te megal gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut
4: machallah
7: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
4: waaw
7: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
4: waaw secret bi
7: secret bi ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
4: ci lay dakk
7: waaw
4: machallah am digël dal
7: am digël
4: tawati na digël wali yu yalla
7: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad ba mbiram mel sénégal
4: werna
7: xol mam modou mbiram mel sénégal
4: werna
7: xol baaje ni mbiram mel sénégal
4: werna
7: digël la jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
4: machallah
7: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugo ci yalla jéxna bu yag
4: wallahi deug la
7: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
4: machallah
7: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
4: kul
7: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ len nangul
4: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañu andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
7: amna ci yu bari
4: dama
7: la garab man na ci gëne téméré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
4: téré
7: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen febar nak fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna febar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
4: seigne martar ndax fajj mi traitement lay don wala
7: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakari wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab feneen mu luñ ko naan am sen xaliss
4: yaquna
7: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñuy tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
4: ba da ngay wér rek
7: ba ngay wér rek lañuy tekkal ko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
7: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexième dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat mëna nek ci deretam mëna nek ci siditam mëna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu ñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci yow
7: mom lay fajj
4: deug la
7: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
7: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
7: mo ci gënde do la ci bari
4: da dis
7: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko nga bu suma loxo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sëddi di wéral sa hawara ba nga xamné niki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla ko xam da ya ko paraga pour laaj nako 4.6 yalla nga am do bel jabar wala sa soxna ñeme sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
7: waaw
4: tarkal
7: su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keukere gud laytu qadar pourtant du newer la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ne ak
4: Allahu akbar
7: hadith mutafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ne ak ta lay do qadri jamm yalla du newer la kon sey forza kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndikoowé yeenent bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lool faratala
4: deug la
7: kon nik doko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
4: amna sey yo xamné
7: yaakuna sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mëna den soxé man leena jarignon lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadru ak mursid ci digg wala suñu ñu daan jaa
4: Masha
7: Allah. Waaw kon mbiri tan ko leral bam leral nak.
4: Tarkala. Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. Waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
7: Inshallah.
4: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi. Tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ni ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
8: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag doon bay fatti dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay tay di fagaagal la day yag
4: bu chronique dal
8: mo bu chronique bi ba xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muñ te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek kër bam jeex tag bob mo muñ te wër nit ki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni doxal fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la oma telephone manako comme la nga son muno gi genn sa keur sax yow bayma yoni la tiak tiak bu yoni garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
4: ma sha Allah
8: kenn ki sama koñ le dekk bañ ñoko oy wone fek muy beureng ko
9: ñeñ
8: tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safa ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
4: ma sha Allah
8: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
4: nasala
8: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
4: machallah
8: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
4: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne martin ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
8: walu jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
4: machallah
8: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
4: tawakkal
8: deug febru rap da bokoy fajj
4: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
8: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité ne leen lepp lu ma wax fi deugul man duma xam febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
4: mo rap bi ci bopam
8: bu la baaw day dé force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yalla do nakal di metti mu aw lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug se ñaan yalla may dara
4: machallah
8: mo ra febar do koy fecc
4: tawakkal
8: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggey len sono mom
8: liggey yi ma ci li ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey le bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñew jox da fay dañ dem ci kap neeku
4: dañ ci kako def
8: kako def su fekke ne pour nga déla la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego comme affaire bi dañ na ciow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
4: kenn
8: kou jël pal fatal tire sa bop goy té
4: kenn
8: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma fajj leen ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
10: comme
11: émission ba wadi jeex mënuma leen indi
10: waye
11: def na ci ay kemtan
10: waaw émission ba ngi wadi jeex comme ni nga waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante inshallah
11: inshallah
10: diko numutati
11: waaw diko tolle wat
10: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
11: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acha bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign oté kan yek ñep ñi am bayra serign bi
12: bok
11: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension la
10: ay dimension
11: yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
10: wa ndax melni ni mënuñu and muy musla ci laaje mom la bëggone tejé laaje
11: sax nak ma léral la ko bam lér nañ
10: bismillah
11: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
10: amugo dara
11: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak
10: ma
11: la ñak fekk ray la di
10: waaw
11: ligue la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligue di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay ligue la nga dé fo ñëm
10: do am jariñ
11: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la ligue nga fébar fo ñëm té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara ligue la ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
10: deug la
11: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
10: wallahi
11: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket musa ngoko dafa jék jék ñi nga xamné mo wër na ko ñi yépp ay nonom lañ ñu né ko ñi yépp dañu astad ci nga ankuma ñinga réanimation
10: Allah akbar
11: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
10: safra ngay sango
11: rek bu am bo bëggé galaay ma tégué lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
10: machallah
11: xam nga yoyu sek na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yek bu leen fexel am lu devlante ñu amna wala amul
10: deug la
11: li ma ci xam du jeex
10: deug la
11: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
10: baxul de
11: damono jire da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
10: machallah
11: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
10: wax
11: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple ak bayré ka am len karangé gu mu seuk
10: machallah
11: bolé ko ak bayré
10: karangé bayré ñoy mëna and
11: ubéku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
10: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
11: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tok sama wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre mujjidal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum sangu muntaha mom sax suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
4: machallah
11: buñ dan dem relation ñaan mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam may ko beur ci buñ yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Nian machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Nian ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي ني سيطان اك دي ني دغلو فاو ماي غات nga leg leg ني سيطان داخ دو ياكام دي ني ام تيلي ني نغي لن نوي بو باخ دي لن سياره بو باخا باخ دي جينا تي نوي بي اك سيار بي سي محمد المنتخا ديكو نيانال باخ سونو بروم ياغال كو في لول تاماي كو وير غيرام نون لا ني نوي مبولم خليفه سينارو يي nga xamantene ño nek ci bir rew mek biti rew fuñ meena togal seen wajur yalla sunu borom katanal len tamay len wer non lañuy tamit di siaré bax mbolém ko xamanténi yañi déglu ci seen jotaay bi nga xamanténi moy wéccu xalaat auditeur ak auditrice yi fuñuy mëna déglo ñi ngi leen di nuyu bu baax ta di leen siar seen jotaay bi dess waat nañ ci wéccu xalaat muy am samedi bu jot 16h ba 17h30 ngeen ci and ak seen bokkum talibé soxna jaaré gey sindidi soxna daara soldaru borom tawfex ja tak ci borom kërëm waye jakarlo ki nga xamanteni moy seigne moustapha kolli mo roubé man waye ñu feggo ak sunu papa sunu xarit sunu lepp baye moustapha ndjay tay nak duñ wax ma nga diwana italy waye mi ngi fi ci studio soxna jaar la
1: fm
0: ñi ci am bekté ak contente lool ndax jotaay la bop namon nañ ko lool waye sunu borom mi ngi koy dogo dogal kon xamna ni inshallah dañ ko jox mu nuyu auditeur auditrice comme ni mako namé woné xamna ni auditrice ñoma ci raw waye duma ko nangu ni nuyu baxa baxa bax ñi nga xamanteni ñom la yalla dogal jaabi fété len ginnaw di lay ñaanal natt yo ya nak suñu borom dindi ba ndel wacc seenu njabot di ñaanal suñu mbokki way daw li nga xamanteni ño jitu ya na suñu borom doli yermane ak ak jéggel seen kaw waye ñi nga xamanteni no nek ci lalu hôpital yi nek ci tawat ya na suñu borom subhanahu wa ta'ala fëgg seenu bop di siyar bax bay ayim jaay ñom ñi nga xamne ño nekkon fofé ci ñer fm doon def jotaay bu am solo bop tu doon dogo jéxal duñu jox ñu la di commencé ñu suñu jotaay ñi ngi leen di ñaanal ñom tamitam te jël ñoyobu tek ko ci seen loxo ñu siyaré ñuko waye ko na xamne ne wa lergu fm fofé ci louga duñu tay mukk ak di sonno ci di leen nuyu ak di leen siyar ak mbolem ko xamanteni ñoñi tewlo fofé nga xamanteni moy lergu fm bu louga ko na xamna day mel liñu jota raw ci ay sibili xawna bari comme bor la bop dañ koy lepp te duñu ko fay nañi profito rek ñu digat la suñu nuyo kon daye daal di jox baye moustapha ndjay mu daal di nuyo auditeur ak auditrice su ko defé ñaar ñew ci mo roubé man ko defé ñu daal di ñew ci li nga xamantene nak ma sha Allah moy suñu temu tay mu nara nek nak temu am solo bu kenn déplacer wu bu kenn dem bu kenn def dara lu toog rek deglu ko ndax xamna ni niñ koy jambaté niñ koy yeggé ñu béré béré béré ci dëkk bu sel bi di Touba non lañ koy jambaté kon xamna ni inshallah baye moustapha dañ lay jox nga daal di nuyo auditeur auditrice dañ lay daal di ubbi ligne bi ci képp ku mu soxal ak liko waral nga andi ci ak ñun kon baye moustapha assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh kay mariama ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siar di leen ndoké di leen jajeufal lu bare bare ci julli tabaski bi nga xane mom lañu joggé nga xane boba légui defu ñu fi émission ñu koy jégg lu baaxa baaxa baaxa baax nak da xamni xat xati jamono rek moonu jott way waxtu nek suñu xel mi ngi ci émission bi suñu xel mi ngi ci auditeur ak auditrice yi ñu itam ñuy jégg suñu jégg lu bop ndax baat bi nimu démé ak yaram xawa ki rek way ñi sante yalla bu baax di am bekté ak contentement bu baaxa baax nak di nuyu ñepp di siar ñepp di leen nuyu namon leen lon nak mariama wax deug yalla ni nga waxé rek waye bari ñuy jox cadeau gi moustapha wala ñu wacc suñu cadeau xam nga ne suñu dekkado fi bokkon dekk fele ci kadjor ñu bokkon ben dekk yalla mu wacc digi fi dembul soriwut fi ci corisu guerre bi rek dem ñu koy siar bokku yeb bokku yi nga xamne te ñofu bokku nek yeb muy njobel muy jaag ak muy njeñ ñep rek ñu fa tew ñu ngi leen di del leen jaar bu baaxa baax di leen siar lu bare bare xamna duñ mëna dugg ci limbi waye buñu déggé rek déggé cadeau gi dinañ xamné ñoom ñep ci
3: FM ñep
2: rek bayu kenn koor jigen mak ak ndaw wax té yalla ñu taxaw ko taxaway bu rafet rafet ñi ngi dokkel bokk yépp di leen jaajeufal di leen ñaanal lu bare bare di ñaan mbokk mom ak mbolé mbokk yi fi joggé ñam fay fekk ñi nga fekk ñepp suñu borom xaaré leen aljana kon xamna né dafa melni Mariam mañ ko waxé li ñu jottalé ci ay simili melni né bari na xamna dañuy jëkëti ko waxtu rek bu ko fi wacc fo suñu cadeau nga jox Moustapha inshallah ñu soga ñew ci xaymoni
0: fasiyé def baye moustapha ci nuyo bobu nga xamantane limi gatt gatt ma sha Allah matala na nima ko wax won ci ngeel ben nak way daw li yep ya na sunu borom yereel men te jeggel len xaar len aljana kon xamnaane dañ dal di jox ki nga xamantane moy seigne moustapha ko li moy mu nuyo ci 2 secondes wala 3 secondes ñu dal ñew ci li nga xamantane moy sunu jotaay mi melni mbeuru lam mu dugg ci biir ab geew li lu ba ha brother imi so rek di bakku ni da legui so munul nga jox ñu nga délo ñu suñu micro ñu continuer
1: ma ngi ziar ñep
2: dem
0: ñi wax rek ordi ni stress
2: bi rek dem ñi wax stress
1: la koy jek peter rek ya mo ne
0: émission bi koy dundal mom dama tak ñaarel motax sona may mom ñaarelam yaayam juddogul
2: may mëna allo sona may
0: madame coli ñaarelu maroube man yaayam juddogul ba ñaaral mom du judd xana kon yow sa xel warna dal
1: en tout cas tak na ñaaral kon di nuy ñep sargal ñep ndokel ñep nuyu len mam jaar ma ng koy jaar bu baax mam jaar bo doon teunk tour wi bo doon bind nga baña yakamte da ngay bind md md gay ma ng koy jaar bu baax
0: dedet du lol dong de man tunduma non mam jaar gay sindidi soxna dara soldat borom tawfiq yaxtaata ci borom kërëm
2: waaw
0: yaay defal yalla ak yaay defal yalla señ abdou samad mom señ songay bu yokku na ci yaay defal yalla
1: ah yaay defal yalla
0: waaw
1: yow sa tour wi xajul ci carte d'identité kon xajul ci carte d'identité kon dañ koy dogot dogoté
2: dogoté ko rek
0: mo gën ci yaw nak
2: señ dogot dogoté ko rek wallahi ndeysaan
1: ni ñëpp rek di balu ak ñëpp rek di la balu ak bu baax señ moustapha ndjay jiar bu baax ñep ñi nga xamne jamono ji ñu ngi bayyi xel ak kep ko xamne marna nan te lu muy sangu wañé ko na légui liñuy fobéré kër gi itam danaka barétul bo doon fobéré légui da ngay teubal di fobéré waaw waaw
2: rek
1: ñoñu lay nuyu ñi nga xamne dañoo marnaan
3: bo ñoñu FM
1: lañuy fobéré légui chaque jour dañuy teubal légui ak ñi nga xamne dañu nan sangu légui wañé ko amna sax dañuy teubal sangu gi waaw ñoo ñep ma ngi leen di nuyu
0: ko la man xamna ya ngi may nuyu waale
1: ah madu da nga ñak ndox
0: lol yag na
1: ay ca
0: am ndox de
1: beg na ci ñep de
2: xamna bu daane rek ñu way ko mu da saxal fo mu melene
0: kon mi ngi nonu day melne li ñuy bëgg waxtaan masop man
2: juñu na ci
0: masop man amna lu mu ci juñu lo xamanteni fook naane ku am xel tay xalaat da nga wara mëna xam fa nu jëm nak moy la ñakum ndox mi nga xamantene némé ko nañ ko ci dëkk bu sel bi nga xamantene moy Touba Mbacké rawati na lay wax suñu dëkk bi suñu koñ bi suñu rokk bi nga xamné moy poulaaye japp ci ndodi
2: yam yaatu na la
0: ah ñoo ci raw Baye Moustapha ñoo ci raw
1: xam sa bop rek
0: te Baye Moustapha
2: yaatu na la
0: Baye Moustapha ndox mënul ñak
2: waaw ni nak dama japp ne ba nga soxna du luñu bañ ko wax dal
0: ndax Baye Moustapha
2: ndax dal
0: nit mën na ñak lepp
2: lu ne
1: sox ndox
2: bam def ndox tour rek yobal ne dox dara dox
0: Baye Moustapha bu ndox dox dara dox
2: ba direk dox ndox mo dox rek
0: ndox moy ndox kon nak
1: ak air bu ñi noy
0: li mom lañu wara waxtane tay ñakum ndox mi nga xamne sét nañ ko ci dëkk bu sét bi di Touba
2: wa me Mariam sa doguma fofu lo japp ne manki ndox lañ wax mu am muy gru lu fess peng mom xayna dañu fep nak mom waye li ëpp amuñu ndox té dañu gis né ben événement bu jégué amu té magal fi magal wër rek dara fi dess légui ñu japp né est ce que bu mélé ni bañu yegg ci magal ndax lool defu do am support ma
0: Baye Moustapha gis nga ñun heure bi daaw la suñu rewé na ubbi wo tejjoon bañ gam man motax mu lér man amna yaqeen wala bok yaakaaru ma ni digënde fi ñu magal man dina fi amul ndox man ñun da lañ fi am ndox ndax heure bi daaw bañi avant ñuy tabaski lañ tejjoon
1: yaakaaru tas ba
0: da ba yaakaaru tas
2: waaw
0: manam nga yaakaar dina tiji bañ magal ba gam rebinay do tiji
2: wa lol fu ni jëm fu
0: ren gi tamit tejj na avant ñuy tabaski
2: lolou
0: yalla damay japp ne fi ne man bu tiji mom dama bet waye man lima ndort moy ba naño amaat ndox dano gam ba no
2: te ñaata foras lañ wax ne mi ngi ci biir dekk Touba
0: bari na
2: tax dig na faneru juroom ñet di ganna ñaar yiñ fi dool li yo xamni dañu ubbeeguñ ko
0: ñun foras bi dañu jégué sax di
2: tundoli gi lool nopp man nako di xel man nako
0: deg wax deug yalla waresna tek ci
3: noppi
0: askan wi wala loxay askan wi lan mo waral li ndax ñukoy jambar bari na lool ñakum ndox mi ci Touba bala nga xamne di ñe ñakum ndox nga genn suba ter wala ginaaw taksan sore di dañi yor seen biron yi di wër am ndox
2: lolou mom gis na ko te na ci
0: am ño xamne dañ koy dañuy jaay seenum ndox
2: lolou tam gis na ko fi may wax yow ni man
0: la leer
2: fi wax ni dem su ngor
0: ak dem ndox mi
2: lañu daxa sama bassé wum ci di xaar auto bo xamne day wër
0: waaw
2: gis na ne gas wala lañu laaj ñu 15000 ngay laaj lañu yo addi lañ ko tuddé
0: waaw
2: te ndox mu na xaré lon du sax ndox mu neex
0: ñu duyel 15000 mu dem rota la ba
2: fess legui nak man dama xamul mom lolou ci état la wala kilifa yi la ak wala ñom ñoo
0: ba ak
2: fu ñu leen dox mom ñuy jaay dox mom
0: Baye Moustapha lima doon bëgg laaj mom nga ma wax moy ñom dox mi jaay fon lañ ko
2: jël fon lañ ko jël waaw la
0: lan motax ñun amuñu ndox ñom ñu am ndox ba diko jaay
2: te kilifa yi ne kon ñole ci baye wala dañ ko contrôler wala yeguñu lool wala yeg nañ
0: ñi am ñi nga xamanteni ñom lañ denk ndox mi walum ndox mi ci Touba ana ñu ñom
2: ndax yeg nañ lool
0: waaw ndax tamit dañ ko wara yeg bu fekke ñi ngi liggé te li leen señ bi sante ñi koy doxal bu ndox ñaké war nañu yeg ni ndox ñak na bu forat pané war nañu wax ni forat tangam pan comme tay forat tindori bu fa panon waron nañu mëna def déclaration né ah forage tindori bi da pan kon ñeen ñi dëkk tindori xam leen né ndox dina manki fan yi tam ñun duñ jéxalé da né xam né kon ñun sun forage dafa pan duñ am ndox wa déggo dara da mëna amna ku ñëw dé ah mo ñepp la soxal
2: jëlën bokku mu baxam
0: 88 la def 628 37 salam aleikum salam aleikum ki bu mu demat na ñëw
2: dana ñëwaat
0: kenen ku bëgg def ni mom tamit na def ni mom
2: Mariam man lima jaax sax man bo digënté ndox bi 15 mi yi lay wax nga jox ko gasoil du duyel bo ndox mu neex man duma ko bay ndox mu naxari la
0: waaw
2: comme ndox yi rek comme
0: même ndox mu neex non la manké
2: am déggo li ma dox yaari ndox yépp lañ manké la
0: waaw ndox mu neexit non la manké bala nga am ndox da ngay wër ba sonu di tek say birong di rang nan bu ñëwé nga duyel ma
2: waaw
0: lool ngay
2: wax ay bëssi ngi ndox mu neex mi ñu ko pour jënd rek mënu ñu
0: fexé jënd rek mëno fexé ba am
2: ko mu naxari mi nonu
0: lég lég ay sosé ngay dem diko jënd diko nan
2: waaw
0: lolu yep ñu ngi koy gis kon lolu keman lu yalla nañ fatali li nga xamantene moy numéro bi ci 88 628 13 37 628 13 37 bu ko defé ñu and ak ñun li nga xamantene lan mo sawab ñakum ndox mi man dal bayam safa
2: ak ko xamne sa koñ
0: amoko
2: gis nga likité yow nga dugul wax leral na
0: may sama li
2: la fa gis
0: wala na tamit amna ay jamono gisoon nañ ni forasi amna ñu doon fay ñu dagati woy ak diko tej
2: ak re bodi ko diko bossani
0: lolit lolit amon na ci ay jamono bañ am ñoña xeyna tegon nañ loxo waye tamit ñakku ne xeyna
2: ay sabotage dal amna ba legi dal amna 40 forasi man ci Touba sa nop sama xel da ko mënta na sama nop da ko mënta
0: di ba est ce yepp nga dox
2: ah waaw da ngay deg rek rek deg ñen fukki forage nga fi rek ñaar fan wër juroom ñatt ndi amna ñaar ñuma deg radio ñu beut nañ ko xayna ko bokulé guñ ko pour mu man di kégg yow way dal man dal japp
3: na
2: dal waris na xam dal waral mbir mi deug kilifa yi jog ci taxaw ci mom bu la jé dem ci état yu taxaw ci état and ak kilifa yi dekk bi ñu wax ci ndax tam ay doom adama jog gaday seeni kër nday seeni kër bay ngir ñew deug ci dekk bi bëgg fe dekk ci yalla dal yi fi dal doy nañ baat neew nañ ci doole lool amuñu ben xalaat amuñu ben moyen amuñu ñele mënu yo bënd forage mini forage amuñu ko bënd bay bënd forage waaw jël seeni bidon roti luñ togge roti luñ sango nangam nangam
0: dafa metti nak gëna roon bi dafa metti
2: waaw
0: xam tay 20 litres ni xuti nga ko yëkëti
2: ben bidon waaw mag
1: ngi koy 20 litres 20 kilos la
2: waaw 20 kilos moy 20 kilos rek
0: monta nek
1: legui ñaata kil ñaata bouteille nga yëkëti
0: barina
2: man na bërk dem 20 bidon lañ ma duyel ci sama wétu kër ma joxe 1000 francs ñoo diko ci kër gi ndox la bidon rek waaw
0: la legui nak
2: boba legui mom lañuy def
0: waaw legui ki nga xamne amul 1000 francs yum joxe waaw mom moko jema tek ci pan
2: te ñaan ran xel li fi tolli seen kër ñay commencé seen kër ndax nañ sama ndox duma waj duma and muji and ak nit ñi roti mom dañ doon xel le mais dem nañ fi ni xeleetu seen kër
0: mongo
2: lami xor xor lañ wax ne legui nak bay leen nok li ci es nañu
0: tolay fu ñu wax nañ deug
2: waaw li waral lool waral
0: lool met na ci jigeen ci lu ci ëpp nak ndax Touba li ci ëpp ay goor neeku ñu fi jigeen ñi ñoo ne ci kër yi
2: waaw
0: ñoy rot lele nga gis ko xamantane day yanu ak fan deug ci ab biron yanu ko di and ak mom di jeexi ba yegg te benn biron du ko ci doy ñaar du ko ci doy
2: ndox mom ni mu sakana de
0: way yow
2: ministre du ko wax da ngay wax da ngay biron dañuy ragalu nga ni fa anan ndox mi anan ndox
0: wala ñun
2: ko tour wala ñu ko def non
0: manam ñun ni rek manam chaque jour borom sayet ba ngi may deg seigne
2: ousmane
0: mo ñuy dimbali wax deg yaala bu du wona mom gëna met xam nga ñu mom segem kër yi ñoo son ma sa daare
2: wallahi ndeysan
0: waye mom moy def bu xeye mom la def dara dana ñew dajale biron yépp ci woyé lepp duy beuri guy bam fess mu dem te fina legui rek mako rombe la ko ne baye bo bala nga ñibbi nga dimbali tu ñax lu ñaan amatu
2: legui loolu non lay demé da parce que dimbali sans dem man papa jay dem ngone dem tay dina fi ñaar fu bidon yo xey xuma anam non anam
0: ñu baye do xam ndoxum taaj ndoxum rot sakanu te des ci mënta dekk
2: sakanu
0: des ci mënta dekk ndax fim ne dañu nek jamono tangay da ngay soxla naan da ngay soxla sangu
2: wallahi
0: da ngay soxla togg da ngay soxla lu bare leene bu fekkante ne yow lepp lu man doon ba nga ko def dang ko dem roté
2: day mu ci da ngay def ngay xay sa ay mala nga fa yé am ko ay mala nga fa
0: yé da ngay tayal
2: dañ ni nan
0: da ngay tayal bo da nga am ah man da xamna tay mu xamna duma sangu dama xepo rek ndox amul legna di xepo bu dé classe Mustapha Coly gam xamane dañ ci
2: jël location mo dem di xamul ma sangu manako ben sa la ko ben sa la dama sakana manako sallallahu fuma
0: sallallahu
2: ci manako gën sallallahu
0: bari nga ci morom ndax won bi dafa metti ron bi dafa metti
2: wallahi
0: am na ño xane fu sori lañ koy roté
2: billahi
0: kon julli da jotni neena julli jenn kon xamna dañu daldi joxe cadeau ñu daldi jalle waxtu wi daldi so ci deuxième partie bi inshallah.
4: Cheikh Abdul Khadir Mbangé jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé délawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah.

0: waxi
1: waaw am na ay isaay yo
0: tay bima ñëwé non di leen doon nuyu mag nañ ma sha Allah légui encore di yoraat nga yenen tout tank
2: amaguñ fa semaine
1: 3 yo xay amaguñ fa semaine te ñoom ñi seen waju nekkatuñ jamono
2: amaguñ semaine
0: xolal lool
2: waro tamit fi nekk ni doyna wa tay dang ko yang koy déggaat fenen fo xamanté yow seeni dom ñanga ci yenen loxo to yo jotto ci ah mu bari lool ñi ñepp diko jambat do xam lan la
1: ak li mom liggey bu reuy bi mu ci def nak mom xam nga ñett tout tank
0: lepp
1: ñett tout tank xam nga ñi ci ñi tekk sa loxo fek ak ñi fa fekkon
0: bo
1: le ko do nga xawna
2: bu bare day jar ñu taxaw setlu ba xam ñom ci lan la manam ci jamono yi ñen di taxaw taxaway
1: bu mat
2: wala lan la
1: wala la xoram la
2: wala lu mu doon
1: wala lan la
2: wala
1: tension la yoy yep itam
2: fatou mom birum yalla la
1: waaw
2: fatou birum yalla mais
1: sabab
2: sabab bi tamit
1: sabab
2: dañ ko war di xol ba xam lan la te dafa bari lol te bu jekk ba bay Mustapha da wa ko deg
1: non bari wu non
2: sun mami ñun da wa ñu won dama ay hopital
1: waaw ñu xamu ñu ko won
2: ñoko daan defal
1: seen dem yag ñen do xoram yi Touba giir amna ay jamono gënon na fe metti way biñu commencé nan do xoram bi nga xam nga gis na
2: mi ngi wañeku
1: way ne lolou fat commencé wa di delu ci
2: wa dikkat
1: lan la
2: dañ moko waral
1: lolou ma tay
2: moyen yi amut ton da mena ba moyen yi ñaké rak big moyen di gëné bari ci la gëna
1: ñew wala lolou da war na wañeku ba jëm ba jiya da
2: wañeku ba nga xamné dootu gisat fenn waye da ngay gis na fimu nek ni manam tay yow di ci bitim rew nga nek fo na li nga ko fay deg bari wul de
1: wax di yalla
2: do ko xalat sax
1: man
2: du so dañ ma kay wax leg
1: musuma fa deg sax même rew ndam debi na ñu wax tay rek bo ma da du géré ma deg rendre sama 28 ans waye man rew ñu ko bari ko sax ñu luy lool
2: di non nak
1: courant bu doon copy ay seconde lay doon rocc rof
2: kessé
1: ah rocc dara rof dara gaaw waye rebino yi teje kete ji mu xam bo de 50e étage boko tabaxo ndox ma def
2: ndox ma dafa elam mi ngi non
1: wer la wax kay bo be mok sok ñoyam
2: te nak yalla ji nek fi mo ne fofu dafa nak
1: mo ne fofu
2: wala da am yalla ju nek fi am yalla ju nek
1: wala ci nit ñi ño wote ci ndox
2: ni wa moy doxalin wi
1: waye rebino teje mom musuma ko deg wax ma gis ma way deg musuma
2: doxalin wi kon war nañu fexé ba samonté ak wërgeeram ñu fexé ba ñi nga xamantene ñoy taxaw jigéen wër yoy ci jamono joju ñu taxaw leen
1: rek loolu liko war dafa am lofu dafa ñëmi wuti nak kenn ñi mu ko ndax amna boko def yoon du masla yow dara du lo may dara fofu amul yoon mamay dara amul maye yoone da dal sa kaw rek
2: ah da ko jar nak
1: ba ci fan yépp nak
2: da ko mat
1: mbolem luñu jëfëndiko ci aduna waxuma ci di ndox yi ñu wax ak yoy liñu jëfëndiko ci aduna rek ay norme yi dañ ko respecté ko jaat ne jalgati lu neew neew yoon dal ci sa kaw
2: xam nga
1: amu sam la masla masla
2: xam nga bay Mustapha dafa am lo xam dafa metti
1: waris ko masla
2: bay Mustapha am bu juroom ñent wër di xalaat bis bo wasine sa dom joju
1: ndax noy def ak na ci genn
2: noy def di xalaat bu am dom wacc ko fa dem legui dom ji bu magge mom ana sama yaay
1: rek
2: ana sama yaay
1: rek
2: ah sa yaay de dem neeku fi kagn bi ngay am do bi ngay judd sa yaay dem
1: do ko xam duñ ko gis duñ xam seen yaay
2: lool nak
1: da xesson da ñu
2: dafa lool dafa metti manam dafa metti waxuma la metti waye manam demono joju yaay ji dem rek tumuranke gogu xale bi di tumuranke ci digeenti bobu rek bala mo nek ci ay loxo rek dafa metti
1: billahi
2: lool rek dafa metti kon motax xeyna lepp nak dogal bu yalla waye nañi fexé ba
1: amna ci dogal bo gis ak amna
2: sabab bi ndax lay lek nga deg ñu ne ah mom kat da don am dom dañ ko opéré jo opéré ba dañ ca joom ne nañ baxut
1: yoy yep ngay deg
2: yep dem ko deg
1: mais xam bo xolé Touba Mariam jigen ci bopam ku yor am bi ci bopam mom day rayé ko nan nangam goor la am ba wala jigen la wala ñaar dom la nangam nang koku tidul dara nenañ mo bis sangam lay am dom def ni nangam ti amuñu ben xal docteur yeen ko wax tamnañ ni amuñu ben dom ben problème
2: jeexna
1: waaw giraay def ni di wone diko melni koy tidul nan man nangam dom la bi goor bi jigen la neñ ma di neñ ma la
2: fi nak bo am ben sa fi du tok
1: da do tok so fi du tok
2: bo am ben sa fi tanka am amo dom ba ex ci keur gi rek sa fi du
1: tok ak neub beek laq beek neub beek fu ne ngay fa ba ki tay
2: da du tax nga mucc sax
1: da dam ngok
2: nga mucc boy genn na jeral kolak so yere jotak bul genn ma dem marché ak bul dem fi da
1: lu ne ngay deg
2: tax sax nga mucc
1: lu ne ngay deg
2: ah du tax sax nga mucc
0: xam nga man nima ko gisee comme li nga don wax ni si ngeen di wax sax jangat gi ni li ngeen def ni rek mo wax Touba bi ay beutu ay yoy amna fam
2: dedet
1: moy li mala wax rek
0: ay beutu ay fepp la am di beutu Touba bi amna beutu ay di mais problème bi moy ñun dañuy gëm yo xamné
1: gëm ko bayu
0: suñu xaar faté topato gi réellement parce que ay beutu ay ak yoyu ñaan amna bëri na ño xamné buñ fiñ jëlé ëmb dong lañuy commencé
3: yéne gi déggu ci ñeer FM 98.6
1: lañu defal ay baga
0: waaw
1: té xolé bu ñu tuba bi xamu ñoy
0: mais ñun des fois ñun ñoy duggal suñu bop ci lo xamné
1: voilà
0: tuba bi ñom defuñu ko dara gëmuñu ko
1: gëmuñu ko non gëmuñu yoyu
0: ñun dañuy TikTok di légui ëmbëy sa biir yi sa dañu koy photo diko vidéo di nan may jéggelu ci kaduma ci kaddu gi biiruma sama xawma lan mo biir koku taw ñew na biiruma
2: waaw surtout
1: li lool
0: ñu taxaw mu ne man ma biir
1: lool
2: I am not sure.
0: Lañuy def li jik tubab jiguñu
1: mais tubab duñ ko defé non
2: dédé tubab duñ ko defé non dé tubab xam nañuy def ñom manam ñom danañ def xeyna photo nga and ak sa borom kër muray biir paré nañ tax
0: li ma lay wax ni sen vidéo ñi def ni ci tubab bi liñ ko gissé
2: waaw mais dañu roy lu bëgg dakk ñom niñ koy defé ak niko tubab bi defé du ben
0: li jik tubab jiguñu
2: dédé dëgg la dé parce que tubab mom kenn amu soxla ci kenn ku ne sa mop nga taal fi nak ñun dañuy xey TikTok lañu nekk ba jant bi sopp
1: li ji mbott ci deg dañay jigu ci sandax
2: vidéo bo duggal téméré
1: nit ak fuk girom ñet degu ci sandax nana da
2: man la vidéo bo duggal téméré nit ci sandax ak fuk girom ñet lire nañ ko ñu vi yépp nak manam nak yow sa xol gëna fiex nga contant
0: bari na mariage ñi annoncer TikTok fomm na
2: deug la waaw
0: dama xam lu ko fomal
2: deug la
0: dañuy annoncer mariage bi gayna wa mariage bi deguma ñu nangam ñu ar mariage bo di señ bi da muju fomm
1: da awarte
0: waaw
2: nga deg ñu yeglé ngenté juru ngenté bi ci la doom ji gañu
0: ci man amna parce que yépp ngi ci TikTok bi té ko xam kan ban ki DEUM bobu ñi bañ wax waaw
2: gëna
0: waaw bu moko xol moko gis
2: té ñun sun lepp nak fu nekk ni c'est internet bi lañ ko tek
0: limay wax xamna amna ko calculer ba génné ko ci saasi
1: ah yoy yépp dama sa man ci bañam sax
0: alima baat bi ma wax sank ba teunk ko
1: baat bi xamna waaw
0: amna ñu ko teunk ba genee ko ni ko li lay
1: def yow em waaw
2: dama dañu yow ci jenn kala nga way kon da dañu war di boole di moytu ak di fagaru
0: ñi
2: nga xamantene ño nek ci hôpital tamit di dimbali ñi nga xamene ño tollu fofu ñom tamit ñu ci def pass pass même sa da ngay gis sa
1: famille lay gëre gorolé gor
2: surtout gorgol bay def yitté
0: def
2: ci yitté waay man nga team jigen ku nek ci ak metti nga bëgg boré di yor sa téléphone di WhatsApp
1: di vocal ak metti won nek lool dal lool gis nga fi ne lool nak
2: dafa bari
1: ñi xay message
3: de service
2: dafa bari
1: ñi xam ñom lay ñoo école barista ñi mi liggéey ndol ñom ñoo wara wax hôpital ni leen di leen respecter malati
2: surtout
1: ku toll jigen wir bu tollo digënté da ngay ko jox ak xam jox bu gëdam diko ak it ki ndax man fi ni amna ko ñu wax tay gi rek ko xamanteni ni doyna war lool ndax fièvre na té néna fi toll ñi ngi ko laaj 500,000 wala duñ ko laal bima ko waxé tay té ko xamna né xayna yalla man na jël suudre am ñu ko lijeentil wala bok def kat yu bax yi may leen bu doon tuway duñ xaar kenn dañ ci day sax continuer ci
2: mo dañ def ba paré
1: ko dila di soy mom 500,000 soy ba nopi nak
2: deug la
1: doot sok la bind nak li ngay war fay ak né la ñi nangam ta fay gi sax demé non waye duñ la laal ben médecin ben docteur bu ko wax sax dañ la war tej dañ ko japp tej mo yoon
2: kon ñi fi way mo safa kon ñi fi tej dina bari dé
1: waaw lool la wax
2: tay ñu fa war bari ñi fi tej fi bo fi
1: duñ la laal
2: hôpital bo fa démé
1: waaw
2: tiké rek boko amul kenn dula la tiké rek tiké
1: du yoon dañ la war def li ma def dem nek ci pagne pour sowé jëm ji parce que li lay tégué ci hôpital moy ñu sowé jëm yi sowé jëm yi gina sowé jëm yi tax yow koy jëm ji bexé dal commencé nek ci mom
2: tiké
1: nga fi né bu doon fi né ambulance bu problème amé buñ woko bu taxé buñ ko jëlé bu dugg ci bi rek fekk na docteur ci bi ñi ko commencé way bam yegg hôpital bu dé hélicoptère ko wara jël hélicoptère ko wara jël dañ koy fajj bam yegg da fajj mi lañu tambali ndax digënté bi lu man na fex mo dañ lay la tambali fajj
0: so way nga né hélicoptère moy dem
1: jël wa bu dé yenn digënté bu dé yow
0: kay hélicoptère bi moy ñew
1: wa yu critique ko bu def automatiquement ambiance dal gir yob ko fof bu fekente ni iriko lay dal wamu dal gir ko jël ko yob fek iriko meunta ñew fi dugg fi fe lay tax auto bi ko jël yob ko iriko bi rapidement mu dal jog dal di naw
0: mais ñom inondation yi tuba bi damay gis iriko yi ni ñi ñew di sauver ay xaj
1: lepp lañu sauver
0: manam xawma nak deg nga ma de
1: lepp lañu sauver manam dañu xam ak lañu xam
0: manam xamna dama bëgg ni deg ma manam ñom
1: ak
0: inondation yi da ngay gis hélicoptère yi di sauver ay xaj ay xaj
2: ah borom bakkan lañ
0: waaw
2: borom bakkan lañ
0: manam gaay leer na ma deg nañ ma ci saasi legi comprendre nañ manam dañu xam ak ak
1: lay xam ak
0: ni li sen liggey la matériel bi boko fi tege amna ñu sonu taal ko def ci gasoil ba doy nga dem nga sauver ay bakkan ben donc lu ne la
1: xam nga Cheikh Moussa dafa am lu dal bu yegul ni rek ay 2 mois ci gannaaw ni lu yeme ndax da no ne ci magal gi xale bi ñew na teju ci mok morom ñofi dess ñanga ci wañ ba kër gi ndal nak borom bis bi legi douce ben am ben xale bu ci teju legi ñu dem yag rek ñu ñew bi ñewé ci kër gi ma am kuma andi mudane mo Cheikh Moudane man Cheikh Moussa mané mo ma yéggal da melni ka dafa am xalé bu tayu ci douce ñu ñew jëm mënu ci dara ñu xalé goor yépp ñew nek ya jang fañ koy fañi toggé ci wañu dañ ko wax mu riir ya Allemagne joggi ñew Italie ci magal gi nek ñu def kër mu yox ñako dalal gaay nañ ko dajje ak nañ ko defi nangam nañ def ni nañ def nangam ki nga xamné moy doomi borom kër gi daldi andi mo benen ciébi toilette bi ne ma bi moko ubbi ma xol buntu bi mu sak bima xolé mu sak may li ciébi mënu ci dug rek ciébi ji biir mom la xalé bi tourné ñu son fofu kër mu jigné nañ dajji buntu ñu nañ def nak ñu wolé sa propre bi wolé malé bu leen gaaw sonu borom kër dañ nañ wo sa propre bi ñu dal li wo sa propre bi fi sa dal leen di wo biñ di kër ñu kër xalé yi awé ci ginnaw bu ko yaay dal ñu dal di taxawlé déggul italien taxawlé dal di commencé diko lak alma comme mam bi mariam mi diko lak alma mu na ko defal nangam mu xena ba yag yaay jox ko mu ne bam ne rosé ciabi
2: ngo
1: bi mu rosé ciabi nga xam mom lañ ma xalé bi joxone ciabi reer ma ñu dal di kërëng mel na dama dañ ma rombal tay ma rombu tabal ji rek gis ciabi ji dama dal di koy fa yow mariam dama xol tour bi mu kër ma rof ko ci nekko bi ñaar yoro mu di téy
2: rek
1: yaay ji ak borom ñu laxasu ñu la waye dana tok yag ñu deg sapori ci vent avion yi ñetti auto vent vi dal di exikay anamu cëpp ñeleen heureusement ñeleen ki ñu may porte bi aperto si ñu wa bene kon baxna ko ubbeeku na rek nangam ko auto me auto bi fay lak yu ngandé sa ñew na waaw te lool do nga ni taxaj jox
0: yow li nga wax ni da nga leral ni lu ngay wax ni ci rewuma la
1: waaw waye nak lool
0: man
1: waaw
0: waaw du Sénégal
1: du Sénégal waye pour fay da fay war am ñom loolu lañ leen fi tégué dafa
0: wax Sénégal fi keud nañ buntu bi bu yagg
1: mosquée waaw dajé ko mosquée bu dajjo fi war na mo leen mos ñew na nangam nak war ñu daldi gaaw ñu
2: mo yoon fa lay dé nga na mosuma da dé
1: waana yalla fi ñu defal ñom dañom am lepp gis nga fi na am na porte yo xay bu sa keur tejj won fi ni porte bu sécurité mënoko bi do def da nga ñom rek ngay wo amna ñu lo xay bu ñu ci porte lañ ko ron buñ ko ñeek moy délo sédul dañ ko ci roof ni rek ci ni rek mu melni ciabi ji andam délo sédul mu daldi ubbe sa ci yoy yeb mat day
2: may fi re buñ gisé mos mu nekk ci
1: am mané yoy amnañ matukaay yi war nañ ko mëna am
2: may la
1: porte bu tejjo ku teju fi bëreba ku ne ci jafé yu loolu lañ leen fi tégué sooy askan wi da gaaw ci
2: mosu nekk ene
1: dansion dañ koy rom mel mosu nekk ci tak ci bu ma nga gis ñu daldi andi essay lu daay pour jëm ko aji yoy yëp da wara am
2: nan mo leen mos rek mos rek
1: ñepp tax sa problème ma paré bi ma lay santé xamul leen bi ma lay ñone grâce ñuma non grâce non dañ def suñu liggé
2: grâce
1: loolu lay ma wax may le merci ñuma non merci non
2: deug na dé ah way liggé da may xam
1: ñu da tassi da dem
2: ñun suñu la jaar
1: bi ci wax lay bi
2: man lima ci amone buñ mako joxone
1: ah waaw mais loolu
2: buñ mako joxone ma ki sax wut ma jëm non
0: kon dé tubaab kall ngir wax né ni ma waxtu bi danaka mom xamna ni madna damay nuyu rek ñi nga xamne ñoy jangale kat yi
2: ba nga
0: ñu ngi ci 32 di nuyu 17h32 voilà di nuyu jangale kat yépp jamono ji ci wéru juin nga xamne ñu ci bari ñu ngi deugmal examen yi rawati na CFA yi ñu wara dem ay surveillance ak ñi nga xamne ñu ngi waaj tamit yenen yi ñew ci le 14 juillet BFMI ak bagui ci digënté bi nga xamné dana metti lool waye enseignants ay jambar lañ jangalé kat yi ay jambar lañ yalla na leen yalla taxaw defal leen jamm yokul leen ay xiwal ak xam xam bi
1: ci
0: barké borom Touba wa daara ji fa la ñëm man kay jangalé kat yépp lay wax wa daara ji ñom itam yalla na leen yalla defal jamm gis na ni fa ni ñom itam ndongay delu ci waat nañ ñu bari nga xamné dañoo demon fête digënté bobu ñu bëur rek metti won na ci ñom itam nak nañu nam gonay gonay ñew nañu ciowli commencé war na ciono yi bari na ndox ñak na xamna ni ma ngi leni ma saw ndax école yi bari jamono ji tamit ñi ngi jang waye xalé yi duñu mëna nan ndox mu doy parce que xalé yi récréation dañuy genn wala dul récréation bëgg nan robinet yi tej ñi dugg ci kër kërani di ñaan ndox yalla yalla def jamm
2: amin ya rabbal alamin
0: jërëgen jëf
1: amin waaw comme du wax sax manam xalé yi jang ci bop sun borom defal len ñom ay ndam ci lay jang
2: mu
1: ñu ne ci nasaran gi ngi ne ci al daara yi alquran yépp rek sun borom defal len jamm ñom itam li nga xam lañu sakku sun borom defal len ko ak ñi len di saytu
2: amin
1: kon xamna mariam day melni dañu wacc fa suñu gadda ñi ngi jéglu bax nak lepp lu ci rek rek ñu xamne ci non la waaye yene lañu jamm
2: inshallah
1: yene lañu jamm ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp waaye man nek ci dégg suñu gadda ñi ngi len dokki di ndé
2: jëfël ko kon baay mu safa ay téro di ci ñepp ñi amone yene wote ak ñi doon wote ñepp seen cheikh na jobbe nga nañ ko bu baaxa baaxa baax di ziar ba Serigne Babacar Bey bay fa sun ci anam Serigne Abdoulaye nek fofu ci marché de Macha Allah ak bolem ñi nga xamanteni ñoo ñuy top ak Serigne Moustapha Dia fi ci Kenkaay bi Serigne Ousmane ñom ñi nga xamanteni ñoo top fofu yépp di ñu déglu ak képp ko xamanteni la bopata ya ñuy top ci li nga xamanteni moy réseau de TL ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di ñu jox tik dajja benen samedi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la
2: paix,
0: de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi Largué FM. Di bati jam jappalante ak wolante gu andak yakar
3: moko julli moko tayri ñu ngeen di nuyu dina bal haq di ñaan yalla ñu suñu borom jéggal mbolam suñu recc ginnaw bu doone ay jaamam yu mata di ta doyo di lol te ñew doole lol ñu ngay jéggum rek ci katanam ci sañ sañam ci man manam ci yermandem te yalla ñu jéggal moko julli di moko tayri jéggalu yalla bokk na ci li tax ab jaam mbolam choone mbolam naqari mbolam metidi mbolam tisi suñu borom teggil ko ko adina teggil ko ko alakhirah ka ñu bari ci ñun buñ tité mbañu jaxlé mbañu jannaxé day melni dañuy daw jëm ci lo xamné li da len di gëna soril yermane yalla di len gëna soril yiwu yalla di len gëna soril ak set ci sen ruh di len gëna soril yëkëti gi yalla yëkëti jambi di len gëna xañ xel mu dal té lolu moy ñak jéggul yalla jëm ci lenen jéggul yalla mo gaaw ci indi xel mu dal mo gaaw ci jambi suñu borom yëkëti ko mo gaaw ci suñu borom far lepp jambi té ko ko gisoon ci mom ñaawlu ko mba nga xébé ko jéggul yalla mandargal ci bëgg yalla jéggul yalla mandargal ci jambi mu bokk ci andando yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi dëkk ak mom ëlëk waye ñak jéggul yalla mandarga la ci top sheytane ak djige ko lol yalla ngi yalla musal ndax kep gudul djegal yalla muy al istighfar di nga mujj bok ci ahlul istikbar moy ñi reey reey kudul delu ginaaw di nga dugg ci ak reey te reey moy la reey lon sheytane ci batay feñagul yalla ngi yalla musal ci ak reey sa dañu djegal dañu saxal ci sunu xol ak djegal mok julli di mok talibi bari djegal yalla day soril jam mi nga xamne ab julli la ci musiba yu bari ci ay lorang yu bari te man na barke lit ak dundam man nako may meññat ci ay tolam waye man nako may ndox mu bare ndox mi joge ci asaman ci wacc ci souf ci jeegul yalla do nga koy bari waye faadu gu bette gu metti gi xew jeegul yalla do nga koy woyfal ndax mu buñ jeegalo suñu borom da na woyfal lu bari da buñ woyfalé lu bari da nañu may fan yu gudd da buñu may fan yu gudd faatu metel wala deex ak metel gi am suñu borom da nañu ci musal ci semaine bi amna kilifa go xamne yagna jangalé gu mat seuk da amone ci ciowarta lol julli fajar moko jaral war otom and ak ay domam dem julli ci fajar jangal ba nopp bi mi depp mok ñom andalon ñepp ngi dess ci ndox ma ñu gënël len dem rabinel xeyr yoy nak mi ngi amaka ama di am fuñ ci niñ ko fogutom waye kon baxna bala ñu jugeeti dem ñu jéggal suñu borom ndax fune lañu dé di bété té ci mét rek la jëm té dem yobalé lo lu kenn xamul yobalé lu la metti té xamoo fa way layo loolu di adina jërum kon nañu tuub té jéggal suñu borom mo wax ni wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsuhu suma yastaghfirullaha yajidillahu ghafurur rahima ñawte fu jambi mëna def ak fu ko mëna defé man na dem ba ag ci togn bopam ba ñepp xamné ci togn bopam suñu borom néna waxtu wu diggé ci man ma jéggal ko waxtu wu asé ma faral ko bakari ndax man ma leen bind té kenn ëpp ma yémaalé ci ñom nañ jëfëndiko aya bobu ba amna fenn lu waxé né ñi nga xamné buñ défé aw ñawte fu wala ñu togn seen bop dañuy tudd yalla dañuy fatali ko yalla dem jéggal ko joy torol néna ñoo ñu dina leen jéggal té dana leen yëkëti waye néna néna nak buñ doon ko xamné day def bakkar nuru ci nak sax ci dak ta ban ca genn neena ko lolo mom ko ko def sekk su bay ko dara wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusuhum dhakaru allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun sayyidna ali neena kep ku nek ci kaw suuf amon nga ñaari sécurité amon nga ñaari kolute yu fi nek yo xamne benn bu ne dana tax suñu borom bañ wacce mbugalam benn bu ne dana tax suñu borom baña wacce ay musibam ak ci fitna ak tisam ñu neko ñaari kolte yoy ban ak ban la mu ne nek gi yonent bi nekkon ci kaw soof si sahabi yi diko gis bo lola len la ci benen bi ci top moy ngena na ngeen ci japp moy bu ñaaral moy tup jéggalu suñu borom kon mbokk julli di ñaari waxam yoyu moy ñaari kolte yoyu suñu borom moko saxal yalla dene wa ma kana allah
1: ya'lamu tanyer fm 88.6
3: yenn mbugal yu metti yu tisi gitar yi duma len ko tek ndax rusoy lako benen bu mu ne wa ma kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun duma len duma de li fek ñu ngi jéggalu dañuy jéggalu suñu borom te xamne ay jam lañu mata di te doyali yalla sakul ab jam bu ne ci kaw suusi ni doxta do joom kullu bi adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun doma adam bu ne di nga xey joom waye neena joom te yalla lako natto waye li gem rek mo nga delu ginaaw ne dama joom bu reeyelu bu woné sa bop nax sa yo bañe delu ginaaw rek ibbi nga buntu bu sori bu metti bo xamne do dajé kullu shaytan do dajé luddul mbugal do dajé luddul merum sun borom moy reey baña delu ginaaw ngir nit ñi nga xamne ñoo gis ni da nga joom mañ am wéfu bi jéggal suñu borom té wané na dañu joom dañuy yëkëti rek way dañu waccé ku jéggalu yalla suñu borom dana ko mural ay ayban té ayib bu ko yalla xassimul bëd dootu ci tégué insha allah ndax mom mo koy mural bopam képp ku yalla jéggal ay bakaram dana ko fëñëral aw yiw wo xamne ñepp koy gis ci digënté jinni ak nit ak malaika ak nunnat yépp kon la ca gën moy fasiyene bakar bi nga fex ba do dor ci delu yunus bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar neena selna ay jota yu bari yu tok waye baat bi la wax rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yow sama borom yalla nga ma jegal te nga delo ma ci sa jëm ndax yow man nga ma delosi te man nga ma mural te man nga ma yeram lolou dogay wax diko wax diko wax bam yag suñu borom ne ko inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم لما لا دفال مسمو كو دفال ابجام ابن لا بونت ييب بونت يي تخ nga muccu say anno muccu liñ bëgg ñu am ko moy diiné ci tasaro fep ibil na lako waye lepp nak yalla dogo def ngir jéggal la li nga mësa def ak li nga nara def tay xewal gi ma la wara jox dina ko mo tay ba ma sak kon jéggalu yalla bu amé suñu borom dalay defal al fath al mubin moy li nga bëgg rek li gën ci yow suñu borom dalay ko defal ci adina benen bi ci top moy xewal gi la yalla bindal ne da nga ci jot du ci dog dara lepp la lay matériel ba ma sekk ba nopi tek sa tank wi ci yoon wo xamne ni do depp te do jadd
2: ñeñ
3: fek rabbi bo agge di nga bëgg muy yoon sirat al mustaqim kon nañ ci boole ihdina sirat al mustaqim mbokk julli di mbokk talibe yi li bi nga yoonu bi sallallahu alaihi wasallam netale sahaba yi bañ ko ndoké lol ndokel gu reere reere kon nak ñuy jéggalu tay tuub tay delu ginaaw bokk na ci lim daan wax allahumma ighfir khati'ati wama qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lamtu yalla yalla ma jéggal samay ñaawteef yalla yalla ma jéggal lepp luma massa def yalla yalla nga wa jéggal lepp luma narate def yalla yalla ma jéggal lima neub te ken xamoko ci man te yow kep ya ko xam yalla yalla ma jéggal lepp luma fessel bu ñepp xam fu nga xam ko kon mbokk julli di mbokk talibé nañuy tuub ngir xéewali asaman ci wacc nañuy tuub ndax suñu xol yi mëna jégenté ruuy sorante yi ngir bañanté ngir ñaawante ndort dara jitu ci ñak di tuub tawadi ak faatu yi dara jitu ci ñak di tuub waye bu dul dara yi bu faatu mën ta ñak yi kuy dem man nga yobale ak set nañuy tuub sog yi am bayiwul kenn ku ko yalla bind ci yow rek dana ax ci yow tay mu ne lay dikke kon su baba yobale ak tuub dem bay faat yobale ak tuub lu am solo la seigne touba neena jam bi gëna téxé ci jam moy ku dem delu ci suñu borom yobale ay bakkar yu ngay gatché yalla ci yalla musal kon yonent bi neena ci hadith bu wër ak jam dina tok nan yalla jéggal ma sama bakkar suñu borom ne sama jam bi day dako woor ne kenn mën ta far lim def kudul man mu woor ko ne man nako duma ci bakkar bi de waye man nako jéggal ci bakkar bi waye jéggal na néna mo délu ci wat mom jam bobu defat bakkar bu ni mel dal di jéggal wat suñu borom dal di waxat lam waxon dal neko nak bu la nexé nak man nga def lo meuna def dal ci gattal dina la ko jéggal li fek yang may jéggalu lolu xatalu nit ki jëme ko ci bakkar du waral ci nit ki ak fétir waye dalay xamné amul bakkar bu dis boy def tamuko ba ñepp xamné yang koy def wala nga yag ko def kenn xamuko waye xam nga ni yag nga ci bakkar yoyu bun dox sa digënté ak mukk dem di tuup tuup sa sene sun borom ibinna la buntu boko meuna defé wa babu allah lam yakum murtaja buntu bi yalla ibil abjam ngir mo meuna jall suñu borom musuko tej non la señ tuba waxe wa babu allah lam yakum murtaja kon nañu jullu buntu suñu borom bob bi nga xamne am fane fu waxe law lam tuznibu la dhahaba bikum wa jaa bi qawmin yuznibuna fa yastaghfirun fa yaghfiru allah lahum bu ngeen deful won ay bakkar yeen ñi nek ci kaw suuf si suñu borom da na leen fi jele da ngeen jex tak mo indi fi ñuy def bakkar tay tup ta buñ tuube yalla jéggal leen lolu amul kenn ku muy ibil buntu def bakkar waye da lay ibil buntu delu ci suñu borom ak yaakar yalla ngir sa ñew doole ci yaakar ne bakkar bi yalla do ko jéggal bakkar lu mu bari bari lu mu toftalo toftalo suñu borom mën nako jéggal li bon dal ta mata daw moy ñepp ak sax ci lo xamne joom de la ba nopi nga bëgg ta tok ngir woné ngir ngi japp né soné dama joom ma ngi jéggalu yalla lim la joxon dala koy xagn fofu la yalla di yëkëti lam la joxon da koy dol jamono bobu képp ku la yalla xagn amul la ñari lepp lu la yalla joxit dana la jëri kon mbokk ñu li di mbokk talibé dañ koy tejé ci ben hadith bo xamné sayyidina ali karamallahu wajhahu moko wax sayyidina ali néna sayyidina abubakar néna té waxna dëgg néna ma dégg yunus bi sallallahu alaihi wasallam né say ab jam défé bakkar mu juk dem japp ba sét rafetal ñappin mom dal di julli ñaar raka jéggalu suñu borom faral ko bakkar yépp yalla tayul bunti nañuy jéggalu tay delu ginnaw ci luñu dékk luñu séxé ci suñu digënté lay tax nak yalla nangul jam bi nangu go xamné ni dootu ko xañ jëmam moy nañuy def al istijaba waye di def al inaba waye di def at tawba lan moy al istijaba moy womatu gi ceri nango womatu di top yalla yeen say ñu Allahu akbar am ñu dox seen bir kër lang bañu muy di suñu borom ngir ñaawal ay teggeñ ta dara dëngu leen dara ci wulé ndaw ñaawu demin cër say nango top yalla rek ci julli julli juroom yëpp nak dañ ko ci boole suba ba cër bobu cër yoyu né mandragal ne jambi yalla jéggal nako benen bi ci top ma alina ba moy baye lepp lu lay soro suñu borom suba tuub gi dana ko indil bi jeegal gi dana ko indil benen bi ci top moy at-tawba moy reccu li nga jotta def te woro ko wala def tayit nga baye xéti moy yalla yépp bo noppé nga dogu ci ne dodo ci delu so noppé ak yi nga jëlone te momo ko nga delo ko seeni borom delal toña ngay li do ngay tax suñu borom jeegal lepp lu begele sam xel luddul li ma la wax yaang ci ak toña nga gulay nit nit sañna dem nit ci nit ku bax ne ko jéggalul ma yalla ndax suñu borom jangale won noko ci bir alquran waye yonenti moko firil sayyidna umar dane ko di ngeen dund ba gis nit ko xamne waye subnu amir lañ koy wax mi ngi bok ci fami buñ nan murad bokka ci bir qaram dafa amon tawat juga dal tawati sitil la lepp wër la bam dess do tolok deureum so dundé ba dajak mom neeku mu jéggalul la yalla sayyidna umar bi ko yonenti bi waxe lol sallallahu alaihi wasallam ak mu jot ñu na kan moy oysu alqarani ay ati at mu dem dina ko laaj ngir lan sakku ci mom mu jéggalul ko yalla suñu borom moko julli li yoonu jéggalo ngi non yoonu tuuba ngi non yoonu delu ginaaw ngi non ñepp ak woné sa bop ak reereelu day gëna met rek day gëna tiss day gëna naxare ko amul lu mudul jéggalu yalla yit nekkul ci osus ku ne am nga lay jéggalu yalla li ñu xol ci portable yi rek te waruñu ko xol sa yuñ fayé portable dañu jéggal wax suñu borom ndax ku ne yaangi wéd diko xolé ci anam go xamni la la suñu borom téré won rek la ndax da sangalo jigen ñi seeni cër ñu lank diko fessel ci bir internet bi nga xamni ni ñepp ngoy gis ak yenen ñi di lek alal nit ñi ñi di reylu ay nit ñi di njabarlu ay nit ñi di wote ci seen bop lu du deug te lañuy wote yalla ko mom astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin amin.
0: Vous écoutez
2: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
2: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi LRK FM, di bati jam, japlante ak wolente gu andak yakar.
2: yeen mbokki Touba mbatti ak liko weur ak
4: jam ak salam
2: ci fajum ciosan akada
4: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27
2: dañuy liggey aljuma gaaw dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la faj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wéci ci ñum gëna rafété ci ñum gëna yëmbé ci garab yi faj mbollem février lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bi bi metti ñame xéwol né sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
5: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissawo mali nigeria du saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat joko la
6: 76 926 08 27
2: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
7: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
8: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
9: rompain bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel télé bi jëm sura donc sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci côté bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikël gi wéñ lañu pétru ko pétru bu xonko mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy
1: defé bu ay FM 98.6
9: wala nga aïssé ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel télé bi yam sura donc sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci côté bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikël gi wéñ lañu pétru ko pétru bu xonk mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamné ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27
7: ñu ngi jëf
10: يا خير قديم المصطفى
11: sin service commercial radio Dianti BFM ci Touba nek ci digënté corniche daara jollof ak marché Jeri Boussou ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoot ngir seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé sono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
12: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal at ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kul mourid yalna fi yagu lol te and ak wirgu yaram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhadji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake ca daru manan ginaaw bu mu len nuyo ziar len sant mbollem talibey yep ci taxaway yi wessu moy yekati kadom di fatte li mbokki jeet yi mbokki talibey yi rawati na kep ko aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake bisub alquran de bisub fateliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo balla mbake mom serigne mam cierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarité ci daru manan serigne alhaji mam cierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buddu keur njabot serigne touba yep mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buddu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul benn cheikh diko fatalé tam mbollem daray kamil yep ci njangum alquran mi ak khasside lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo balla mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibi yi aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake mo xam ñi nekk ci biir rew mi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang leen koy soñi te leen koy fatali mbollem daaira yi nga xamé man nan association yi ñom ñep serigne mam cierno mbake mang leen koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebe sous préfet bu daru mu'ti di len ñaanatam ñu jotliko seeni kilifa bayiwul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam cierno mbake mang ko yegal ñepp di ci soñ ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam cierno mbake yonne ci yow ñu fatil len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñett fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awo balla mbake ci daru manan serigne alhaji mam cierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñep ñew ci jamu delu wat ci jamu jeregen jef
6: mbok jooni ni mbok talbi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigal serigne touba serigne moustapha serigne mbake khalifa general des mouridien fek lol tendu wer ci kreef te serigne cheikh ahmed mbake khalifa serigne abdul khadir mbake khadim rasoul ak serigne moustapha mbake abdul khadir dooru ñu serigne cheikh mbake abdul khadir serigne sidi mbake abdul khadir president comité d'organisation magal annuel serigne abdul khadir mbake ak mbolem jabotou serigne abdul khadir mbake ñoo mbekté di len fatali di len yeugal ak di len wo ci magal ki nuy amal ak mu nek di magal serigne abdul khadir mbake khadim rasoul besouf fatlikou besouf sante besouf ñaanal ak magal serigne abdul khadir mbake imam imamiyé 4e khalif général des mourides ren mu ko amal aduma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdul khadir mbake jakarlo ak juma touba programme bi ren mi lay tuddé jotayu wajal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manam touba bustan ci barabu serigne afia ñu jaglal ko d'abord tout serigne afia bousso ci jital serigne fallou ndoumbé bousso khalifa serigne a fait di ko dalé 17h par fa waxtané lan moy ap mourid bu deggu waxtan kat ba serigne a fait ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jëglé ko jabotou serigne malle sek ak mbolem jabotou mam war ci jital serigne mayassine sek mom serigne abdul khadir mbake ki khalifa serigne malle sek ci touba soura di ko dalé 17h par fa waxtané deggu gi war ap talibé digëntem ak serignam masalan serigne malle sek waxtan kat ba serigne khadim jay tassaw allerba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin 2026 di conférence surtout serigne abdul khadir mbake ci buntu ko serigne abdul khadir mbake jakarlo ak juma touba li ka dalé 17h war fa waxtane serigne ñu tek ak nangul sop serigne ci dundu ab talibé conférence ba serigne mamour mbake amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di besu magal bu nu xeye alquranu karim jangum khasida istighfar ak salatu ala nabi def ko adieu serigne bi ak tawam ba serigne modou abdul khadir mbake ay ziar ak ibernde bes pangol magal annuel serigne abdul khadir mbake aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di ko yegal bolem dabatu serigne touba gi bolem cheikh yi ci wo mbokk talibi bi bi rew bi ak ci bitim rew kilifa diine yi bolem kilifa diine yi imam yi khalid yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak serigne abdul khadir mbake di ci soñ bolem daayira yi ad ci kër gi rawatina daayira turundo yi ak federation bi di ko yegal ci touré mi bolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi bolem autorité du département bu mbake préfet sous préfet maire bu touba maire bu mbake ak bolem chef de village du département bu mbake assalamu alaykum wa rahmatullah
13: daru salam yow ma hasora modon ganam go bo la mira.
14: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki juridi bokki talibi soppe yi ahbab al mustafa fi khidmati khadim al muqtafa sallallahu alayhi wa sallam. No ngi len di nuyu te di len ziyara di ñaan serigne touba cheikh mohammed al muntakhal bashir khalifatu khadim an nuri wal bashir. Yalla gën ko fi yagal te gën ko wiral ak mbollem ñi ci gannaawum yeb diko ñaanal jewri ñam ji ci daru khudus serigne cheikh mbake madina ibnu serigne mbake madina khalifatu cheikh mohammed al mustafa ñaan yalla mu yag fi teweer ak mbollem ñi ci gannaawum yeb di len yegal nak multaqal ahbab fi hadrat hubb al mustafa keur cheikh madi basil muhtar touba daru khudus beyti ndaje bobbi nak ñu koy def ci keur cheikh madi basil samedi le 20 juin 2026 insha allah ci tour cheikh madi basil ñu fas ko yene def fa and ko daaira soxna aminatulo al mardiya mbollem daaira soxna aminatulo al mardiya di trondo soxna aminatulo ak sopem ak setam ci njital soxna ndio basil aliou mom seigne
15: basmane
14: ak mbollem kurel bi mu andal yep duñu lim ñep waye dañ ci lim ño xamne buñu leen tuddé rek tudd nañ ñep ku melni soxna mam ami mbacké louga soxna mam mam ami abo soxna mam ami aliou soxna seynabu mbacké soxna mam bousso cissé soxna ami gay ak mbolam ñu ci atuba yépp bëgg soxna minute lo lol diko ñaanal guddé ak bëcëk té diko addi yal seen wërseuk ak seen ñaq ngir sopp ko non lañ koy fasiyéné andé git ko xamne ku tuddu soxna minute lo tuddu ko muy serigne murtada mbacké abdul khadim mi taxawu fukki fana juroom ñent ci wéru ramadan di bisu soxna minute lo ba mu jaayanté won jaayanti gu reey ga mo jëk fa ruham ga def addiye jébal ko bamba ko ko moy waliya seigne murtada abdul khadim mi taxaw bis bobu and ko ak ay magab ak rakam ci guuy mind ñu koy yegal ndaje momi ak mbollem kurel ya nga xamne ño nek ci gannaawam ci guuy mind ñu lay ko yegal ñom ñep diko yegal li wa guuy mind yep federation cheikh mohamed ibn bara mu no wiru bunyan ak mbollem daayira ya fa aju yep guuy mind moy daru khudus 2 bu ne daru khudus 1 moy daru khudu moy ke cheikh mustafa daru khudus 2 moy guuy mind te ñu ngi lay koy yegal ben la du ñaar diko fasiyene andagit mbollem wa ke cheikh madi basil muhtar ci ñital señ dan madiba may kilifa ga ak señ mbacke sila may jeuriñja ak señ basiru mom señ cheikh sila may porte parole keur ga agit señ abdou sila jeuriñja momit nonku koy yegal ak wa keur señ bass madiba ak mbollem njabot cheikh madiba gi yep wa gaajo ga bayiwun ken non lañ ko fasiyene andek wa keur señ goro badian cheikhul abrar waye wote bobu nonko tecc ci loxol setam ba señ ibrahima badian jambari señ ahmadou mbacke tindodi waye jambaari hisru no muharram ci taxaway mu rafet nu ko yegal wa ke señ mañang mu baxma mbollem wa keuram ñu leen ko yegal waye yegal bobu ñu ko tecc ci loxol setam bobu di señ mor ñang habibul mustafa ak wa hadraba yeb naka nonu ñu ko yegal wa ke cheikh rijal sek gem bamba yegle bobu ñu tokko ci loxol serigne cheikh sek setam ba jambaari señ aliou mbacke ja ndaje bobu nak ñu koy def ci keur cheikh madi basil la samedi le 20 juin 2026 insha allah ci tour cheikh madi basil la ndaje ma lako waral xana wajal ziyara general ahbabul mustafa yawma ashura ci liwaul hamdi ak pencum daru khudus ak lako wër moy bisub delo ndukal cheikh mustafa bisub sante cheikh mustafa bisub magal ganek jamono cheikh mustafa lekelo won ak feñu pakku touba ci yawma ashura 1888 daru salam yawma ashura modon ngaram ga boba la mira fekkono bayam genni li si xari ngir beug ñew touba mahal abrari bis biim gane aduna gis na boba leeru rasulullah sarba touba cheikh mustafa leeru yonentibi sallallahu alayhi wa sallam la indale aduna motax ku yonentibi amel bor mo lay fay kum amel bor yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mo lay fay xana lolu moy kenn la kon yeen soppey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppey xeyxana khadimul mustafa no ngi len di wo ci siyaratu ahbabil mustafa yawma ashura siyare pak bu sel bobé di daru khudus kër yalla taqdisan li rabbil alamin mursil ahmad ci bisbu tedd bobé bari ngeene lol seigne touba ne yawma ashura yawmi delu waxne yawma ashura aliyah delu waxne wattafakhu fi fadli ashura ala lati yud'a bi tashu'a kon ngeenelu yawma ashura ken wirentiwuko kon dañu ko magal
15: fadir
14: juddu cheikh mustafa gane jamono teñu pakku touba ak ngeenel yu bari ya nga xamne ak ndam ya ca massa am ci l'islam ak ci diine yi fi yalla massa wacce yep ku yalla massa yoni teral la am nga ci ashura ak jagle muy lu waral sante wala lu waral muñ tayar yep jaamu yalla la kon nu ngi wo soppe yep ci siyarab soppe ya wa touba nak ñoo ci jitu kep ku yewoo touba xamne cheikh mustapha mo la woofal seigne touba ci soufou touba si wonañu la ku lamb sa xol da ci ciofelu cheikh mustapha xamne taw bamba bi sop nga ko te xam nga ne defal na lo lo xam ak lo xamul defal na lo yeg ak lo yegut kep kuy beggé seigne touba ci touba di beggé jumaay touba ji ci touba di beggé jimmi touba wonañu la nga wadjal siyare ahbabul mustapha yawma asura julle takusan ci masjidul quddus julle timis ci masjidul quddus digeunte bi nga tok ci pinchum daru quddus yor sa krus fasiyene jakarlo ak borom pak ba ziar ko sargo ko loli dal moy wote bi mo waral ñu dajje kon samedi le 20 juin ci ke cheikh madiba sile mohtar ngir wadjal ziar general ahbabul mustapha yawm asura wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeregen jef jogle nuuy ji mustapha faman ajaba khat safa ku sop dam sop tafa malahuma min nasi'i unti tuhubbal mustapha wa aktafi bizaka fal muhtaka fafan yaktafi dini yuhubbullah war rasul wa hubbu hizbihi wa niltusuli kon gay sop bamba ak gay bamba awladu bamba cheikh mustapha ba ci cheikh murtada jeregen jef ñu wajale ko nak ashura bobbi di siare bobbi lañu ubbe programme magalu 20 muharram di bis ba seigne touba ñi bisé touba bis ba touba amé gan gu magga gan ga nga xamné mo def touba li mu don tay te jaarale ko ci cheikh mustapha ak rakam ya mo andi ray bi mo fi def juma ji mo andi cheikh bamba ci bir moy waji jaarama am ñu mustapha
13: bis ba mu gane aduna gisna boba
0: jentu ba fam ci ñara fam
13: sarba touba mam jorno yoni xornu ndoy cior yor boko yegal cheikh bamba koko moy gor
16: dana la wax fanku sunna am li tax mu don ngeen ji imam ak mi jamam ni roog ju daam ak mi melon ci alquran
12: mbokki juriti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mulk ñaanal ko fan wu gudd lol wu ande gu wergu yaram ci ndigal ak ci kliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy and ak wa federation mafatih al bisri ci njitul serigne mam mor saxé jeuwriñ ak serigne sidi boussa wa federation mafatih al bisri di kurel gi lekele mbollem njabor gi aju ci serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki julit yi mbokki talibi yi bisub al qur'an di bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake mo wara don aljuma fukki fan ak djuroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul Khadir Mbake wa Federation Mafatih Al Bisri ci ndigalul Serigne Sidi Mbake mom Serigne Abdul Khadir Mbake ñukay fatali mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi amdi jam yi mbolem daire yi nga xamé ni ñoo aju ci kër Serigne Sidi Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake yi nekk ci bir rew mi ak bitim rew daire Dakar señjitu Serigne Modou Diop ak mbolem ñi nga xamé ci ñoo fété Dakar talibé yi nekk ci bir rew mi
1: ak bitim
12: rew ngir wacca bis bobu nak wa federation mafatih al bisri ñongi xamle ni fi ba magal ga altine bu ne ak aljuma buñ deme ba takusan dinañu amal réunion ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake lepp nak ngir wattaayu bis bi kep ku ci bëgg am lu gëna leer di nga mëna joko ak jëwriñ serigne sidi boussa ci 77 648 13 11 77 648 13 11 bis bi nak programme bi jang alcorane khasside berne fanane jang khasside mbok yi bis bangi nonu wote bangi nonu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri signitul serigne mam mor sangé jeuwriñ ak serigne sidi boussa diko yegal ñepp bayyi wuñu kenn aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake ñongi ñaanal ñepp jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
16: dana la wax fanku sunna am li tax mu don ngeen ji imam ak mi jamam ni roog ju daam ak mi melon ci alquran ko mas na jak nak ci mom sa jaxle jeex cheikh ji li mom
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake yalna fi yag lol te and ak wergu yaram serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jite comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len fatali mbokki julit yi ak mbokki talibi yi bisu magalu serigne abdul khadir mbake mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 moy and ak comité d'organisation bi and ak fédération keur serigne abdul khadir mbake di gurel gi lekkele mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep di fatali soppe yi wolere yi am di jam yi bol yi nga xamé ni ci mom lañuy sakku ci bép talibé wara soppe wala wolere wara ko bokku ci daïra wala trondo serigne abdul khadir mbake nga faggu ko boy ñew ci magal gi nga andalé ko ngir ñu man ci téru gagn téral lé ci kon mbokk yi ndigal la ngi nonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci njitul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake and ko ak wa fédération keur serigne abdul khadir mbake di fatali mbokk julit yi mbokk talibé yi soppé serigne abdul khadir mbake yépp képp ko xamé ni ci mus nga tok sa xel dem ci serigne abdul khadir mbake boy magal ci nga bayyi xel bol yi nga xamé ni mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gagni téral leen ngir jëmmi serigne abdul khadir mbake magal gi nak mangi wara don fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñongi sant ñepp di gëreem ñepp te sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
16: komas ne jak nak ci mom sa jaxla jeex cheikh jili mom komas de talalay loxom doto joga de sakku ñaan
17: touba ci kanam
18: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yagg fu lool te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj du nu mën def ko fu ñu xam
16: mislak mi abi jay khair man abat wajallilahi maskani touba ba mislas mi abi jay khair man abat
19: bokk julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
20: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuro mercé contante ci man lol nama sant na yalla sant la
19: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
20: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig lu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcer bon bu dé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla
15: lepp
20: dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon bu dé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyu city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bok mom day wacc day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké

0: Assalamualaikum mbokki juliti, assalamualaikum mbokki talibé yi ñu ngi leen di jéer bu baaxa baax ci émission bi nga xamné yeen ngi koy top sa suné ñu koy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci li nga xamné mo soxal walum paj buñ ko waxé nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel mbokki nongoli Mustapha Coly mo nekk ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñu koy wax Serigne Modou Faye Baye Fall Serigne Modou Faye Baye Fall nak di yëngu ci walu ñaan waye tam yëngu ci li nga xamné né modi walum fajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew légui ci kanam ñu joxé rek li nga xamné modi localité fi mu dëkke adresse am Serigne Modou Faye Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba Alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla woko mu fajal la say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokk yi damay jox cadeau gi ki di Serigne Modou Faye Baye Fall mu andok ñi nga xamne ño di mbokk julité ak talibé yi
1: wa Serigne Mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la
2: ziaré
1: wa a'udhu billahi minash shaitani rajim di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu ñëpp ñi nga xamne ñu ngi ñuy déglu di ñaanal ñëpp jamm di ñaan ci réew mi jamm di nuyu sama Serigne Serigne Mourla Fall mu Serigne Cheikh Modou Mbenda Fall di ziaré wat ñëpp Serigne Mustapha
0: jërëjëf Serigne Modou Faye Baye Fall mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggona xam Serigne Modou Faye Baye Fall yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
1: wa Serigne Mustapha li nga wax dëgg la rap mom ku nekk xam na né amna té lu wër la té lu yagg ak nit ñi la té ni Yalla bindé doom aram yi non la bindé ay rap gon buñu waxé rap rap lu am la waye li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji waye ki rap duggu nan lay def ba xamé né rap duggu nako ak nga xamné dafa am rap war ko faje nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu adama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji nit ki dafa am rap ciosan am rap yo xamné dañu jog pour yakal nit légi ñaari façon rap yoyu bokkuñu légui rap bi nga xamné rabu ciosan la bokul ak rap bi nga xamné rap bi duggu nit ki la manam bayé nit ki ngelaw wala bayé ko mbirum saytane diko yakal bokewul légui lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara faju ci bopam wala lan la wara jëlé ci bopam comme rap légui buñu waxé rabu ciosan moy rap yi nga xamanténi ni tay nit ki sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jeufandiko xam xamu rap wala da dan faj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala yon ay mbir yo xamne dañ koy jeufandiko te mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xam dañu and ak ay rap legi nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju dal rabu ciosan legi ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamne mom la rab bi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko legi nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rab da koy yakal wala nit ki naan rab dama yakal loolu moy waral loolu nim la yakale nak moy tay rab bi lam daan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jëfëndiku di fajj ay nit wala mu ci jëfëndiku di manam dal yitté yum am sekk ko rab bobu té mu am lum daan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess
3: yene gi deglu ci ñeer FM 98.6
1: day yag tay mu ngi melni liñ nane rawhan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rabbi nekk fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi legui nak bula topé tay yow xamo wala nga bayyi la nga daan def te amo serigne bu bax kula meuna ñaanal wala kula meun di digal ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nek fièvre tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulo ak borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbir ye doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jefandiko yo xamanteni di manam di dengo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolu moy duggu sa digënde ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamne ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defo ko manam moy wara rabbi di duggu sa digënde ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté ak nit ki lolu duko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem manan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolu mais du lo xamanteni sa digënde ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rab yoyu day faral di def lolu wala sa tank yi di metti fo tollu wala mu lay tiyé man lay tiyé di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énerver wala ngay gënt ay gëntu yu jaxaso manam gëntu yo xamné chaque jour gëntu yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gëntu yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rab yoyu da koy def wala mulay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquwat melni day am lu dugg sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la it man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq
2: ñeñ
1: ay million yu bari jekki jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu mi dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki
4: manam
1: ay mandarga la yo xamne rab man nakoy def legi nak rab yoy duñ la lor li waral ñu lay def lolu dafa am lu waral ñu la koy def ni ñu dekk ak yow ci kër ga wala ni ñu dekk ak yow te xamoko wala ni la topé te xamoko moy waral ñu lay def lolu ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu non nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rab bobu day dugg sa digënté ak lolu manam tay bo warna xey wayasé yi wara def accident wala wara am galankor rab day dugg sa digënté ak lolu man na sax won sarax mais do ci baye xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeyé wala manam sa xel du ci nek légui nak lolu dina la ar ci lolu mais day baye ci yow toké toké jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak légui nak bo déggé ñu né diw dafa tejju légui nak tejju yoyu man na nek rap légui bu nekké rap nak tejju bobu day toké ji muy baye ci yow moy waral nak say mbir di yaqku lolu bu dajalé wé ci yow bu mu bëri rek moy yaq say ay mbir légui nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek lolu du soti tejju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak tejju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaaliss mais fekk da nga tejju tejju gi moy tay lo wara def rek am lula galankor nga def lenen rab yoyu day faral di def lolu manam rabu ciosan legui nak faawu nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubbi ak dila ar ci côté bob rab bi dutula meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba pare di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi di ngoy man di moytu bu dutou fa meuna jaar wala dutou ko meuna def rab yoyu day faral di def nonu legui motax nit ki lepp lo xamul dem ci kula tane mu xolal ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedin wala muy kris yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rab julit neeku ñok yow da nga def lo wërta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rab lol da ko keur yi ngay jek jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek jek difa gis yenn scandale yi jek jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay don rab yu bon yi dañuy faral di def lolou wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sango wat ko
4: ah bon
1: yoyu yeb baxut rab yoyu dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
4: diggu njolor moy lan
1: nga manam comme susuma manam tay ji ay digënté 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waro di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yi goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yo diko lek goudi gi di teud yoy man la def fièvre parce que rap man na fa jaaré def la fièvre manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yépp rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis fièvre ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi fièvre xam nga né da nga fièvre gon amna lu xew légui té da ngay xam né jëmmé fièvre bi la dal fièvre la légui nak lolu rap man na fa sukkandiko def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna bëpp té do wër day fék ñu xam la la dal légui nak da ngay dindi sabab ba li sabab lolu dang koy dindi ba paré do nga mëna faj nit ki mu wër waye birna mbir luy laxasu ci mom rap andandok lolu def ko legui nak bokay fajj te xamo luy dindi lolu wala xamo luy waral lolu manam pour nga fajj nit ki réussir day xawa jafé
2: serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall

0: tawlal wala mou lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngén di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa boutiti sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rab mokoy def manam faru rab nak ajuwul ci rabu ciosan ajuwul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rab man na la gis comme jigen rab man nako gis bëgg ko
1: man na diko faylo diko waaw yu mel non
0: manam man na mam fek rabban ko beug non rek beug di nek ak mom man na la té am dom man na tié sa régal ndax nit ki bo dé sey té amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar fa sax sey ba tass far rab day def lon ndax day beug di nek ak yow légui nak lolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaq ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dotuma faju légui nak bo dajé wuta ku ko xam pour mu takaliko ak yow day xawa jafé légi nak lolu moy waral ñu né la faru rab bok non da la bëgg nek ak yow légi nak lolu ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rab da lay gis bëgg la
1: fess moy ku rafet respect wala nan
0: la paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rab yi ni la nit ñi bëgge non lañ lay bëgge bo tombé ak rab bu la bëgg nak da lay dugg far force nak nek yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom keur man ngay gënt di tour ndox légi nak nit ki bu fekke goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rab bi mom day konné nek ak yow
1: mais budé goor la nak mu té seyukayam par exemple ay payam be mënul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy mëna def mom rab
0: wa bobu itam batay cioro rab da koy def manam cioro rab manam bu bëggé nek ak yow man nga am soxna mu téy sa ngora waye bobu nak ni muy téy ngora man nako téy di nga am bis nak mu jek jek nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoyu bu yagge soxna ci bu contane man na indi ay problème légui nak rab bi day commencé di am pouvoir sa kanam pour am li mu bëgg manam rab dafa bëri ay pexé manam pexé bu mu dugg bu soti wut mu jël benen pexé
1: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rap dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulter wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rab bu koy sonal
0: wa xam nga xam lu am la du luñ mëna léral ci radio
1: wala yefu séréer la
0: waaw xam rab manam dafa ne xam dafa nek lo xamne lu wër la té lu am la kikoy def dafa am wara am nu maramel dafa wara am lu tax muy def lolu légui nak mom digënté mak boromam ak limu xam motax muy def lolu légui nit kiko am bu ñëwé ak fièvre bo mën ti yor bo ñëwé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban fièvre mo la dal manam bo togué ñun képp bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xam ni ki ndax dañuy dajé ak ay nit ci mbéd doŋ xam lu la dal té suñ yor nekkul ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xamne dara dina la dal wala nangam na dal te duñ la xam gon koku lool mom rombu nañ fofu waye xam xam dal lu am la te lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko meuna ragnélé ndax fièvre yi dañoo bëri bokku ben cercle te neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
1: dëmm nga wax
0: de waaw ño bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñ bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg defé dañ koy def légui nak sëriñ bi koy def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la leg ngay faju dem fek rab mo la japplu leg do meuna wir ya ngi deg rab din la bolé ciat dila def comme si ni rab di def hein ngay faju ciat waye lo day fek ki koy def kiko xam man ko ragné waye ñent yoy ku munta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karangé ba tay fo narona jarté xamone rab bi mu nga fa boko jubé mu daw
1: légi dang may dimbali rek ma fatalé sa adresse serigne modou fay bayfall mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 476 05 52 76 476 05 52 ay noxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñëw ñu mëna dugg ci leneen après

0: gis nañ ni tourbit serigne
1: min na ko lol
0: da ngeen yag wala da ngeen
1: yag nañ lol lañu yag lol waye ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yoonent bi sel ak selal bëgg serigne touba bëgg man chibre bëgg serigne fallu bëgg serigne abdullah hadmaki mu serigne touba bëgg serigne salim doon ab talibé akkar di jëflu ken wéddu di deflu ken wéddu aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doomu adama bari na lu muy fajj ci doomu adama di la dindi ak tawat teggi njaqari da teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku yu fajj rap mba jinné bo ñewé musafara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
2: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alim na ndax dom adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ñu necc ay mbagam yi malaika yo xamni ci bëgg ko bool ak ñoom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kan suñ kon defena nit ki lepp limi wax rew na ci sét digëntëm ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma lén dul alquran té wax dëgg yalla sama yitté alquran rek la té ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari ñu ko di wax ba té tiggo ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li ma wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñëf fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fi la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dëmm jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni tay ji lo xamanteni ma tek sama bëd la ndax ay dëmm ñu def ba tay ci taw du nek ci xéet taw yu nek ñi ñak beut yi seen beut yu la ñi ay taw yu xéet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di len japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
3: dina ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal doom adamay day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamni ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp do manam bi fum tollu di yey lamine ni gis nit ko xamne ki fum tollu de yey lamine bi da ko yey comme niñ yey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu de yey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñ toge assamul yow do bëgg tok ci bir niñ da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ deglu rap ni mi def do manama ak nan lañuy tuubalé rap nañ ko deglu ñëwaat ci émission bi
4: Thank you.

0: fini jëkk nag seen cartel njurbel lu mat ñaati wala ñetti mera njurbel tay ab quartier la ci ro Sénégal
1: amna
0: kay njurbel
1: dedet
0: amna sax bok deg na ci ñenat ni nangul len seen wax ñu ne ñi sant fi njurbel bi do fof lañu jëg
1: fe lañu jëg
0: mi mel na fatik
2: kena ma ben yéna gi déglu Tenier FM 88.6
0: ka touri day délo ci wat
1: da
0: ndax tudé ngay fekk bo déw
1: ndax wa ndax
0: ñom légui nak fi laaj bi kañ moy fi mo ñëk soso wala fa
1: wala fe mo ñëk soso
0: waye tudé nga gis fele
1: mom nga
0: wala tax ci penku bi bo ñëw fi ñox ndax gaday gi joggé wul ci soow bi dafa joggé ci nord gi
1: jëm ci sud
0: ak est wa joggé wul fele ñëw ni kon ñi ñëw fi ñofi indalé séni tu
1: wa tegg ya kon da melé fe wara jëk ju
3: tuté ci FM ci ñara FM
0: lergé FM
1: balo
0: ci njurbel go tay bu nga xolé ming ci roso Sénégal
1: Sénégal
0: ginaa bi nak ci lan ko indi ndeer
1: ndeer
0: wa ndeer ba ci jamono ay colonial ci bin len yilifé nak ba lepp jeex capital bi yoga nek ndap jamono bi fi portugais yi nek ak ngeel benu tuba bi sa dan nan fay lemp wa ci ni def ci ibu dan ko luyé wo dan fay imp jaar gi ni jaar ci ndax gi dañ fay yuti yoy barangi fi nekkon non lañ doon demé légui nak pour nga fallu fi da ngay bok ci ñetti neeg yi ben fa da ngay bok ci neegu dios wala nga bok ci neegu lugar wa
1: pour nga nek barak
0: wa wala nga bok doon deg ci neegu tègre wa ñetti neeg yi nak amna ñu ko tekké ni ñi ay wolof lañ ciosan ñi wolof nar ciosan nar ñi seen ciosan sérer wala alpla buñ ci mëna doon ngir composante xéet wu ci ne mëna gis sa wall ci yefi amna ñu wax ne xeyna loolu mo indi yefi démé non waye dal pour nga fallu fum nek barak de wala mom faaw da nga bok
1: ci ñetti
0: waaw ñetti neegi non lañ ko mu joon sét yeneen neegi nak dara na am ak pal waye du nek barak
1: waye du nek barak barak mom ñetti neegi rek
0: faaw da nga gën ñetti neegi légui nak ci diiru ñooñu nak ñi ci gëna siiw dana am ñu ci tuddu
1: acca
0: da dañ tole comme brak di walo comme ndiadian ak barke boumi ko jité
1: barke boumi rek
0: da nan ci bind ndiak ndiak ndiagi nak dafa bari ay tour ki ñu wax ndiaga bar mom ndax du domi barke bou sax wala setam mom bok na ci ñifalu ño xamni yakali nañu walo te daf nañ ci dara gis nañ fi tamit ku ni tuddé yirim bañik xam tuuri zone bu ci ne amna seen tuddu bop
4: Tenier FM
0: do ben message budé ni dëkk ndax ñom pa la ñor
1: pa
0: na ñom pa amu du pa amu yo ke dem baay mu du may wax
1: waaw dëgg la
0: mais ñom pa amu
1: du waaw dëgg la ak dëgg dëgg la
0: ci ne yirim budé ñun fi ndax du may birima xeyna
1: waaw nurona de
0: nurona
1: djégué na de
0: waaw amna tam ku nétu dé farapenda tégérel farapenda
1: tégérel
0: waaw amna tamé faram aram fatim borso fatim aram fatim borso ki mujj ci ñom nak mi ngi tudon bu malik bi walo di daanu amatu
1: bu malik mo fa mujjé nak
0: mo fa mujj tuba bi nak jé na nak ñom lu bari ci la commencé ci wa portugais ba ci allemand ba ci français xéx yu bari tamit def nañ ko defu ñoko ci xéxu colonialisme pour yilif len mais ci xéxu intérêt moy def gi ndax bëgg fi jaar sen marchandise jaay da nga fay imp wala doko ba léla tamit ñu luyé len ab souf ngir ñu fay bay wala ñu fi def dara lolu tamit da nga mo luyé fi bam yag fayé tu mom am problème lama don fay da ko don kon ñi ngi commencé wacc ndox ni dugg ci jéer yi lool nak ci lañu dem ba commencé am esprit xam ñi yeen xéddi nit la way andul mu day am ay complice ci ñun ñooñu dafa am ñu ay complice lañu ak ci tuba ndax ñoo leen indi real information digënté nañu ak ñom am na tamit lu leen di defal kon loolu mo leen may fituk ñu commencé découvrir ñun yeen xéddi nit la jàng suñu mental nu mu doxé xam suñu bëgg bëgg lol tam doon na tax suñu jambar lo am ubbi ay buntu yu bari xex nañ tam ak seen digënté mburi tracé yi ci nekko am tracé moy ben zone de ci Mauritanie ñoñu tamit ay wala wala lañu ñaxas ay nar motax ba fimné ni da nga ci dem dëkk yo xamné do xamé ki ñi ay nar lañu
4: ñeñex fm
0: wala wala walon sax motax digënté hal polar bi ak wala bi ak nar bi mom nakare na ci xam ndax dañu wax ñett lak yi
1: dañu wax ñepp
0: waaw wax ci gën ndar mom jëm kaw ñett lak yi mom dëkk bo dem wala kër go dem dañ dañ ko dégg di takkante ci seen biir am naan amé ciosan ba fi ne ni tam lolu ñi ngi ci ak tam wa dimat muy zone dimat
1: dimat
0: zone dimat tam muy ci fouta la bok ñafa dañ dëkk fouta toro ñoo dé toro do zone bobu
1: dé toro do
0: waaw mi man ak bawal ñif dem ñaan baye bawal bawal ci biir fur tam dafa am découpage bo xamanteni bi moy zone toro toro bi na mo seuss ak walo ci biir toro li ci seuss ak walo moy zone di mat ciop zone bobu kifa kiko occuper won moy almami abubakar
1: abubakar
0: am abubakar kan mom mok ak mam abdou khadir jakkante nam ay doomi bayilon ak ndijaaye ko bañal waye ki dafa mak ba pare muju ko fi
1: muju ko fi
0: imam abubakar yakana duna temrat ak nangam ni fallu nan ci kanam ba xolle ko ci kanam kon ni dul mom nak mo ci gëna def ak revolte ak tuba bi waye xex na tamit ak wal walay tak na tamit ci wal walay tamit tak na ko lol tam transaction bob jégué bi da do nam motax seen digënté jall Mauritanie gi li ni wax Mauritanie tay yoy yëpp tamit motax nga déggu nan walo wa den tudé dimat jéri ak dimat walo dimat walo moy famu dëkk la nété
1: ndox ma
0: jëri ji nak moy luñu santiat la ginnaw bi mu seuf ci kaw tali nga xamni beulé mo mëno fa dem ci jéggi won ndox ci dëkk yele yépp mëno fa dem ci do jéggi ndox lool tam défon na ci ñom ay liggéey yu bari juroona tamit seen biir ñom walu walu yi ay sédel seen rêve amna ci zone bu ñu tuddé zone golax wa moy zone bi am ndox ak zone mu tuddé zone tak gi moy fa amul ndox amone tamit zone becho gi wa becho gi becho gi becho gi ak becho becho ak pal zone bi sen capital moy rosso da nga deugna rosso becho
1: ros becho
0: ros moy ros gi ne ci zone becho ku fa famu man ndombal tang bi nga yor becho lay tud da nga deug ñu ñu da becho la
1: amna solo
0: ak pal la
1: ak pal la
0: ki
1: ros becho
0: wa mata ab dekk
1: becho bi
0: wa becho gi moy zone bi
1: becho moy zone bi ci bobam
0: ki fa fallu ñukay tuddé becho becho mari kuri comme becho mari kuri ko ko yag bu mu fa yagone fall bu fa ko ko becho lo wa ala ko deg ñu diw kat ab becho lo may kan fa fall becho la mi ngi melna ken fall département bi ñu ko préfet su boba zone bi mo tuddu becho mom ñukay tuddé becho wa moy zone ros becho digënté yoy nak xex nañu seen digënté ñom ak sëriñsi xéna seen digënté ak sëriñsi ñi ay nar lañu sëriñu nari
5: jëmti ba fm ci ñar fm
0: lergé fm digënté ak nasir din seen digënté ak tukloori seen digënté wal xéna ak bari seen
1: bari
0: dang fa gis tamit xex yo xamné doxon na seen digënté ak imam abou khadir kan amna yo xamantam sen digeunte ak Abou Khadir ak Souleymane Ball
4: Cienier FM
0: tanke bobu
1: tanke
0: amon nañu relation ñomit ak Kadior bari na ci buri Kadior yi ñomenten bi joge nañu fi dem fallu di waaw lola buñu duggé ci bir Kadior da bu lo ñal gis nañu tamit señ ko ki ñaga bu do tuddu sax
1: da
0: ok señ ko ñaga da gis gis nga momit xex na lu bari ak Touba bi pour lan tassare dina da nek am ko do fi am dugg na ci walu yi rosso gogu ñew na recharge ba zone dagana lolou na continuer ba kër mu ñew dugg walu yi am na ci lu bari ñu ando nak mom comme ko ñu wax gilla
1: fatim cham
0: wa mom tuba bi ñoko mujj japp
1: wallahi
0: waye bil kay fa dañ ko indi recharge dañ ko sandam tal ci
1: ndax sandam ta oh
0: sandam
1: khalas
0: te gis nga ñoñu fini jaar ak walawale
1: waaw
0: waye tuba bi nak lélé ci walawale ci ceddoy buri walawale da ci am ñom né dañ doon jouer rôle en tant que tuba bi pour contre seen bokk parce que tam tuba bi amna luñu leen di def mbaxus ben abdund ben wala ngannaay parce que tuba bi bu le fourné lolu pour yow nga mëna xex yeen seen bir
1: ba paré
0: pour ñun
1: ñu bañ faible
0: bañ faible
1: ah xex ba faible nak da na lacc
0: voilà
1: ñu dal lañu rek jekkalé ñeu jekkalé la
0: digënté bobu fédère ba jeu na ci rôle
1: ba fédère bi légui na lima jaxé ci mor moy ma ngi déssi 3 minutes de 23 heures
0: waaw kon dañu yam fi
1: rek
0: ci señ ko ki ndaga
1: ndaga mom djum lañ ko
0: faté mom djum la muju dess fa la muju faato ba fa lañ ko denc
1: té figure bu mag la
0: ah sénégal mënu ñu fé wax
1: ku ku baxu sa tuti mom
0: mënu ñu fé wax kenn ci ko tuddu ko
1: dedet mën
0: ta né ak nu mu soor soor rek ta nga bokk wa kim bokkam bokkam
1: dañu ci ko dañ dajé ci ndjagé
0: ci moone sétu maktar lu bëna tej
1: boole ci tamit
0: waye gis nga day melna do dégg ñu wax ko ki maktar lu bëna ko ki ndjagé
1: ndjagé isla
0: ci mom maam lañ ko tuddé tej
1: maam lañ ko tuddé maktar lu bëna ko tuddé
0: maktar lu xam nga ko ki may mom ndjagé may maktar
1: ndjagé may maktar nga dé c'est extraordinaire
0: jaar nak tuba bi fu né
1: mom ndjagé
0: ba ag Dakaro di konkital islam
1: dem na ba Dakar
0: lebuy sen bok tuba bi nek gore baba Dakar gore la topon
1: gore
0: gore wax lebuy ne len genn len ko lebuy dano bañ
1: ah wa
0: comme fekkon bob mu nekkon seigne Dakar mu te maktar djoblu mais dano muju nonu don ko joxe mukk
1: ni nga libérer tuba bi
0: mom dafa muju and ak mom ñu genn Dakar dem way nangon ko libérer tuba
1: ñu gore
0: ñu ko libérer tuba
1: bi ñu ko libérer mukk
0: mukk don ko libérer mukk
1: te wuñ ko libérer gis nga ni def
0: gaay ñu dem motax bam ande ak ñom bokko ne dug walo gañé na la ci xéx yu bari
1: ah way
0: ay nguy jéri xéx yu gañé na lan ko
1: mom jagee sama ko gañé jambar la
0: ah lool lepp l'islam tay nak motax ni fuñ tuddé ñoñ diiné rek dañ
1: tuddé ko ci bolé mo dañ liñ am li ñom ño tax ma sha Allah ba bay la nga taggo
0: wa kon xamna dañi taggo do fi rek buñ fi délu waté ñu tamlé wat ci walo
1: ah waaw ndessa
0: continue ci bolé ka kadio
1: waaw waaw
0: xamna dana nuyu nak sama mbokk yi warod rayahin
1: baxna ci bismillah
0: li tax ak azhar
1: azhar
2: tuba la ngi deglu tenir fm 88.6
0: bi taxaw ne sun kanam may tuba ci kanam ak benen bi ñi señ bi liggéey ci lo mam ballo mbum ñom nga xamé bara bi señ bi jaaroon julli fa ñukoy recenser diko defaral
1: machallah
0: ñi ñëpp da fay tek ni liggéey bi sëñ bi bëgg dëkk bi melni ak mbinde nit ñi melni ñi bokku nañ ci pion yu taxaw
1: machallah
0: tay bu mu waxé azhar ñafa genn tay ñëpp liggéey dëkk bi ak liggéey réew mi ñangaté kon sëñ liggéey sëñ murta
1: dëgg la
0: suñ tuddé sëñ ci ahmadou mbacké ci ñoño ñoo mag ñi tay fo gis ci ñi jitu ñi ci taxawal ci réew ci baax ak l'islam ñi dang la fay
1: dëgg la
0: légi nak pourquoi mukhadimatul khidma ci jumaaji pourquoi rawdu rayahin ci xam xam waye pourquoi tuba sa kanam man ñom dañu symboliser li mourid li islam ba mëna wax mourid né
1: islam dedet
0: wa lutax parce que daara yi bu taxawul woon dama tuddu yu mujj yi yu ciossale nak tudduma la na dem na gédé daarul moté seigne mamour diar seigne dan abdourahman ak ñi ci dess ñep way dama tuddu yi nga xamni jamono dañ ko organiser ni doxuna jox fi ne yi bu fekkon échec nonu seigne bi bimu bëgge taxawal complexe yi amul khadim du yom
1: dedet
0: tay composante yi
1: da fek composante am ba paré machallah
0: motax kon sante len ci touba sa kanam ci liggeyam
1: matnako
0: ci njitu seigne habibou ak seigne mamour ak ñam bokal liggey ba yëp rawdu rayahin seigne amadou balewi ak ñim bokal liggey bob yëp azhar seigne mamour seigne thialo ñu jaxal liggey ba yëp
1: machallah
0: touba la abdul mouridine xeyna ñom dox bi leen seigne bi saata ñu war ko dox moy wara taxaw fa seen imam taxawé won seenu dox yi dess na ndax seigne bi mom ñi wone mission seigne bi resultat seigne bi moy cheikh yoni mouride ci seigne bi daf leena baxal ba fu ñu dem wara baxal kon ñoomi fi seen mam taxaw wona na taxaw ben ko mam ba lañ mbum ñoom ñi may wax ni nak moy barab bi nga xamne seigne bi dafa jaaroo
1: fa julli won
0: julli fa kon yel na jaaduna ñu taxafa wara xam barab yoy numu dem ngir mag ndax suusa dafa gën suusa mu bok
1: da deug la
0: bi julle bok ta fum julle
1: dedet
0: dedet kon ñoñu tamit liggey bobu waye legi nak ñi ñep li len coiffer moy complexe yawul xadim
1: cheikhul xadim université
0: nana do ndax bu azhar mi ngi fi waye bi tamit mi ngi fi kon ñaar lañu yo xamne bu ci ne ci yoonu islam lay dox ci islam ci serigne bi différence bi rek moy bi serigne bi dafa gadul bopam be serigne bi gadul ko bopam
1: rek
0: ci mo ne ñe nek fi ñoo nek ci ben liggey la na moy bax
1: walay bax rek
0: lañu defal
1: ci goor way
0: kon cheikh mohamed muntaha
1: ma sha Allah
0: duñ ci mëna sori
1: dedet wa te digal mom
0: ndax bax ga yiwu ga
1: bëgg seigne touba
0: xam nga xamé ak possible
1: bi ma sha Allah
0: wa ci possible nak fu mu joggé dara dessatu
1: jere jeuf
0: bo toge ak mom possible yokku boko jégué possible yokku
1: deug la
0: soko gisé mu yokku
1: deug la
0: ndax lam lay wax lam lay wan ak lamuy jëf ci ñett gi nak fu mu gën dara dessu muy wax ji yéne ji
1: ak jëf
0: ji ci lool nak sey beut mo la kay won sey nopp diko dégg salaam ngeen jëf dant ci kon nak jabatu serigne bi ñepp ni lañ mel
1: ma sha Allah
0: xeyna da ko ci tudd rek na serigne muntaha mel la lay wax
1: waaw waaw waye
0: waye bax gogu ne ci mom mom la yéne ñepp
1: té lañu dox wallahi ko rené
0: kon nak ñun dong dongaan yi nak nan jema gëna mëna bolé suñu bop
6: jëm ci ba fem
0: gëna sam ba may dëkk
6: lërgé fem
0: ba ci daayira suñu mbokki baye fay di ko señ bi sant sam or may dëkk bi ba ci suñu mbokki takk der yi police la gendarme ak mënu tuddu leen fi indi rek moy señ bi Toubal Mahroussa suñu borom aral nako kon nak batin ba saay suñu
7: ñoo jëñex fm
0: kon nak ñey wax nan tay wax ñi jëf nañ ci jëf ndax yene gi ci dëkk bi jaadu wut yeen fi dëkk tamit jaadu te mën na ñak kon nak nan gëna gor gorlu ci bay yi jëma tégué ci yoon wo wi sëriñ bi bëgg ñu melni ndax suñu bax rek na lañ bëggal
1: dëgg la suñu jamm lañ bëggal
0: suñu bax te yew gogu nak it suñu dajé ci fi moy dajé réew mi yépp su boba nak réew mi yépp jatt benen réew jatt benen su boba nak suuf ci ñi ci nekk ñëpp dañ jatt
1: ma sha Allah ta
0: kon nak bax gogu sëriñ bi
1: déllu
0: sant sëriñ Ahmadou
1: ak
0: équipe bi nga andal
1: waaw
0: waye lamay wax toujours rek kenn ku ci ne fa la suñu borom fétélal ci ligël sëriñ bi sëriñ ci Ahmadou mom serigne sall mom mom serigne aliou de li da ci bok ci mission moy fexé ba bax ni ñu jotti ci
1: deug la machallah
0: tay bu li amul won tak radio wax ci mbeddi
1: deug la
0: waye nak xolal tay fi ñi ngi tok fi addu yef nga ni
1: deug la
0: kon mom choono bobu mu ci tacc ni li mako def ci sama liggeyel bi may liggeel seen mom bi ben point la ci kon nak anam mi ngi ni kon mom sant ak ngeureum dañ ko la waye yeen ñimu tek liggey bi seen loxat su ñen melo neneen du sot
1: wallahi gore ne sa
0: kon nak ya nañ su borom deugal
1: amin
0: yeen ñi fi nek ñep
1: jere jeuf
0: ñi faré yep ñi bind ak ñi wax ak mbolam organique
1: machallah tabarak
0: mi ngi ni fi nak ya nañ su borom defal
1: amin amin
0: defal ñu deug tok ci
1: barke amin
0: wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: jere jeuf santat nako bax seigne morfa demba ka nim la ko waxone moy borom xam xam la historien la professeur la université lycée bok ci jabar seigne bi nim ko waxe ni way kaddu yim tejje ci lay tejje man dama ci yokale ndax rafet na ba pare li nga waxtane tabi teunk nako ci tarikh moy ñu wara xam ñun ñoy ñan ak fuñu départ fuñu dem ko li wax ni xam ci tarikh rek moy tax suñu diine ji suñu talib lepp man na ñom bu li ñuy xam ci rew mi xam ko ci suñu mam yi xam ko ci mag ñi fi jitu won ba xal yoon wo ñoy tax ñun ñu xam fuñu tek suñu tank bu ëlëk ñu mëna dajé ñom fofé ñuy nekk ci mbax gogé kon sant nañ ko bax ba gërëm ko Serigne Sagnas mi nekkon ci machine bi ñi nga xamné ñoo jënd téwlu ñëpp rek ñi ngi leen di sant bax di leen gërëm li leen joxat di dajé samedi bi di ñëw ci benen ci tayu émission nit suñu borom yi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu dal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: yalla mom dafa ya kenn ku nekk ci xaj da kenn du la samoro lu xat du yalla ti.
9: Vous écoutez
10: les réseaux
9: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
10: Les réseaux
9: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga. Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, indi l'RG FM, di bati jam, japlante ak wolante gu andak yakar.
11: Assalamu alaykum mbokki julliti assalamu alaykum mbokki talibé yi ñu ngi leen di jier bu baaxa baax ci émission bi nga xamné yeen ngi koy top sa suné ñukoy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci li nga xamné mo soxal walu mbaj buñ ko waxé nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel mbokki nongoli Mustafa Koli mo nekk ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñukay wax Serigne Modou Faye Bayfal. Serigne Modou Faye Bayfal nak di yëngu ci walu ñaan waye tam yëngu ci li nga xamné né modi walu fajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew légui ci kanam ñu joxé rek li nga xamné modi localité fi mu dëkke adresse am Serigne Modou Faye Bayfal nak mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla woko mu fajal say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokk yi damay jox kaddu gi ki di Serigne Modou Faye Bayfal mu and ak ñi nga xamne ño di mbokk julit ak talibé yi
6: wa Serigne Moustapha ma ngi lay nuyu
4: ñiaré
6: bu baax di wax unsu billahi minash shaitan rajim di nuyu mbokk talibé yépp di nuyu ñepp ñi nga xamne ñu ngi ñuy déglu di ñaanal ñepp jamm di ñaan ci réew mi jamm di nuyu sama Serigne Serigne Mourla Fall mu Serigne Cheikh Modou Mbenda Fall di siaré wat ñepp Serigne Moustapha
11: jeureuf Serigne Modou Faye Bayfal mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggona xam Serigne Modou Faye Bayfal yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
6: wa Serigne Moustapha li nga wax deug la rap mom ku nekk xam na né amna té lu wër la té lu yag ak nit ñi la té ni yalla bindé doom arama yi non la bindé ay rap gon buñu waxé rap lu am la waye li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala ki ko am mom mo koy faju ji waye ki rap duguna lay def ba xamé né rap duguna ko ak nga xamné dafa am rap war ko faje nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu adama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté ak rap wara faju ji nit ki dafa am rap ciosan am rap yo xamné dañoo jog pour yakal nit légi ñaari façon rap yoyu bokkuñu légi rap bi nga xamné rabu ciosan la bokul ak rap bi nga xamné rap bi duggu nit ki la manam bayé nit ki ngelaw wala bayé ko mbirum saytane diko yakal bokewul légi lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara faju ci bopam wala lan la wara jilé ci bopam comme rap légi buñu waxé rabu ciosan moy rap yi nga xamantene ni tay nit ki sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jeufandiko xam xam rap wala dan faj rap wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala yon ay mbir yo xamne dañ koy jeufandiko te mu nek ay mbiru rap wala ñu nekkon ño xam dañu and ak ay rap legi nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju dal rabu ciosan legi ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamné mom la rabbi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko legi nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rap da koy yakal wala nit ki naan rap dama yakal loolu moy waral loolu nim la yakalé nak moy tay rabbi lam daan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jëfëndiku di fajj ay nit wala mu ci jëfëndiku di manam daal yitté yum am sekk ko ak rab bobu té mu am lum daan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rabbi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawxan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rabbi nekk fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi legi nak bula topé tay yow xamo wala nga bayyi la nga daan def te amo serigne bu bax kula meuna ñaanal wala kula man di digal ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nek febar tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugge fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbir ye doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jëfëndiko yo xamanteni di manam di dëngo ak nit ñi wala nit ñi di jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolu moy duggu sa digënté ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ wala da nga melni ku ñak bayré wala ko xamné ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defoko manam moy wara rabbi di duggu sa digënté ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni kula war wala bo diglanté nit ki lolu du ko
4: def
6: da ngay dem da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem manan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolu mais du lo xamanteni sa digënté ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rap yoyu day faral di def lolu wala sa tank yi di metti fo tollu wala mou lay tiyé man lay tiyé di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énervé wala ngay gënt ay gënt yu jaxaso manam gënt yo xamné chaque jour gënt yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gënt yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rap yoyu da koy def wala mou lay xagn boudé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkër manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lol day yaquwat melni day am lu duggu sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté boudé goor la it man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala boudé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci lolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki lolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def lolu waye lolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu mi dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki
7: manam
6: ay mandarga la yo xamne rab man nakoy def legui nak rab yoy duñ la lor li waral ñu lay def lolu dafa am lu waral ñu la koy def niñu dekké ak yow ci kër ga wala niñu dekké ak yow té xamoko wala niñ la topé té xamoko moy waral ñu lay def lolu ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu nonu nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rab bobu day dugg sa digënté ak lolu manam tay bo warno xey wayasé yi wara def accident wala wara am galankor rab bi day dugg sa digënté ak lolu man na sax won sarax mais do ci bayyi xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeyé wala manam sa xel du ci nek légui nak lolu dina la ar ci lolu mais day bayé ci yow toké toké jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak légui nak bo déggé ñu né diw dafa tejju légui nak tejju yoyu man na nek rap légui bu nekké rap nak tejju bobu day toké ji muy bayé ci yow moy waral nak say mbir di yaqku lolu bu dajalé ci yow bu mu bëri rek moy yaq say ay mbir légui nak moy waral lepp lo duggati wala lo laal rek lolu du soti tejju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak teju du ben nit ki man ngay xey di am ludul jeex wala di xey di am xaliss mais fekk da nga teju teju gi moy tay lo wara def rek am lula gal encore nga def lenen rab yoy day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faawu nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubi ak dila ar ci côté bob rab bi dutula meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañi dang koy xam ba pare di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu bu dutou fa meuna jaar wala dutou ko meuna def rab yoy day faral di def nonou legui motax nit ki lepp lo xamul demal ci kula tane mu xolal la ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy dof
10: ci deglu Tienier FM 88.6
6: wala muy kris yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rabbi julit neeku ñok yow da nga def lo wërta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci place rab lol da koy def moy waral keur yi ngay jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek difa gis yenn scandale yi jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay doon rab yu bon yi dañuy faral di def lolou wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar wara nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sango wat ko
7: ah bon
6: yoyu yeb baxut rab yoyu dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yenn heure yi goudi
7: diggu njolor moy lan nga
6: manam comme susuma manam tay ji ay digënté 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waru di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yu goudi manam lek yu forox wala ñam yu forox yoy diko lek goudi gi di teud yoy man la def fièvre parce que rap man na fa jaaré def la fièvre manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yépp rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju ba sonu ñu def analyse lu nek ñu def ko duñu gis fièvre ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi fièvre xam nga né da nga fièvre gon amna lu xew légui té da ngay xam né jëmmé fièvre bi la dal fièvre la légui nak lolu rap man na fa sukkandiko def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nek Sénégal yépp wala aduna bi yépp té do wër day fék ñu xam la la dal légui nak da ngay dindi sabab ba li sabab lolu dang koy dindi ba paré do nga mëna faj nit ki mu wër waye birna mbir luy laxasu ci mom rap andandok lolou def ko legui nak bokay fajj te xamo luy dindi lolou wala xamo luy waral lolou manam pour nga fajj nit ki réussir day xawa jafé
12: serigne modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52. Légui xamna dang may may touti ma duggal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga nu muy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da len di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mu ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo

0: de kanu nan jokkunun ci genn bu dhuratul usqat salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: lèr gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.